0: So the participants, athletes, are college students that are taking RPs under CHED, no? And
1: Tama.
0: sports under PSC. So there
1: Tama.
0: is a has to be a coordination between the three
1: Yeah.
0: agencies. So
1: Kung
0: yun lang.
1: meron kang
0: But
1: dugtong
0: definitely.
1: dito sa ROPC Games, may puso. What is the puso
0: Yun. Ano
1: project?
0: sabi ko? Oo. Dito naman, again, also with the military, well, this is the AFP naman, Armed Forces of the Philippines, no? So they're basically the same, except that ito are mga the ones, mga plebe, sila yung mga akyat to become actual military. And puso is really the Olympics of the Armed Forces of the Philippines, no? Parang kanilang mini Olympics, but before it used to be just the four agencies natin. We have the Navy, Army, and the Marines, and isa pa, Air
1: Air
0: Force.
1: Force.
0: Tatlang sila noon. Eh ngayon, they've expanded it into all agencies, whether under the Office of the President or not. That includes now the Army, Air Force, Navy, PNP, the National Police, the Coast Guard, and then Bureau of Correction, Bureau of Jail Management and Penology, BJMP, Bureau of Fire, Bureau of Immigration,
1: Uy.
0: NBI, MMDA, PIDEA, and Bureau of Customs. So from four ngayon, there are 13 agencies na sumasali
1: Wow.
0: na dito
1: Ang
0: sa parang
1: laki.
0: Little Olympics na nila. And PSC has been supporting them.
1: Okay.
0: Ngayon, eh, mas malaki na ang support talaga na gagawin namin. It's almost like their Olympics. So there are estimated number of about 5,000 plus participants, no?
1: Kom,
0: So at
1: ano po yung
0: yeah.
1: ano? Ano po yung pinaka main support ng PSC? Venue o what
0: Well,
1: else? Technical
0: it's
1: aspect
0: venue
1: ba?
0: and yeah, venue and
1: People to
0: funding
1: run it?
0: also.
1: Okay.
0: Yeah,
1: Ah,
0: and
1: funding.
0: also the NSA's involvement plus the you know, and the TWG, yung mga working group namin. Kami ang nag-aano noon. So yun ang
1: Ayon.
0: aming ano diyan, ang support,
1: Contribution and
0: no?
1: support. That's nice. Ang
0: Yes.
1: laki. Siyempre, sports to eh.
0: Malaki.
1: Kailangan laging nandiyan ang Philippine Sports Commission. Not only for funding, but yun na nga. The
0: Oo.
1: working committees, ika nga, dahil kayo naman ang nakakaalam. And of course, NSAs are
0: Right.
1: also, in
0: Right.
1: a way din,
0: Oo.
1: with PSC. So, ang daming
0: Yes, and there are
1: proyekto.
0: now. Oh yeah, and then there are 13 sports dito, ah. Again, we've cut it
1: 13!
0: down kasi
1: Okay.
0: 13. So malaki rin siya, no?
1: Oo.
0: Itong
1: Kailan
0: ano
1: to?
0: and
1: Kailan to ko?
0: dito we're looking at it for November. So
1: Ayun.
0: kasi it's got to be after Asian Games,
1: ROTC and
0: ROPs,
1: ROTC.
0: oo.
1: Yes.
0: And then in bit, oo. So yun ang pinagkakasya. I think this will be after the Asian Games but before
1: Yes.
0: the both, no? After Para Games also.
1: Yes.
0: Before Batang Pinoy.
1: Yeah,
0: Hindi na
1: cramming
0: Para.
1: time. Concrete cramming time
0: Oh.
1: to finish all these projects within the
0: Yeah.
1: season, within the year, di ba? Bago mag-Christmas, December.
0: Oo.
1: Anyway, sa sunod
0: Yes.
1: nating kwentuhan, follow-up natin ito, ano, yung mga updates na dahil papalapit na itong mga games na inyong na i-mention sa atin. But for the meantime, ano yung gusto mong panawagan doon sa pupuntahan nating Surigao del Sur, doon sa mga siyempre, susubaybay din dito sa IP Games. At
0: Oo.
1: siyempre, sa mga taong parati silang nakamasid sa mga programa na sinusulong po
0: Oo.
1: ng ating National Sports Agency. Your
0: Ang
1: message for today.
0: message ko for today is that we really have so many sports, so many activities in our hands right now. And ang akin is just hoping that in spite of this weather, ma-enjoy ho ng ating mga kababayan na nakikinig at nanonood sa inyo at subaybayan ang updates ng ating mga ginagawa dito sa PSC. Kasi napakarami. Kaya nga ang hinihingi namin sa inyo, Ma'am Judy, live na sana kung pwede natin magawa for our games sa IP. Kasi ang nangyayari, pag tinatanong nila kami, sabi, ay, na-download naman namin yan sa gabi, napapakita sa news. Pero hopefully, magagawa natin na actually meron ng mga live stream sana. Meron,
1: Yeah.
0: no? Para na-enjoy ng ating mga kababayan yung ating mga games ng IP. Ganyan. Tapos yung mga iba nga, eh kung makukuha na rin, makikita na rin itong mga games na to in social media or what, eh din may enjoy natin at makikita ang progress natin ng ating mga atleta at ang mga programa na ginagawa namin sa PSC. At of course, pasalamat kami sa iyo always for always supporting us, for always sending it to the nationwide kung ano ang ating mga ginagawa dito.
1: Yes. Kapartner niyo po kami para ito sa Philippine sports, di ba? Okay.
0: Yes. Thank you, Ma'am Judy.
1: Salamat din po. And until next time po, Commissioner Fritz Gaston ng ating Philippine Sports Commission. Maraming salamat. Magandang araw po.
0: Magandang araw din po sa lahat. Okay. Thank you.
2: PSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. PSC Hour sa Sports Radio 918.
3: This is a public service announcement.
4: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
7: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
6: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
8: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
6: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
9: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
6: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
8: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
5: ang batas at issue sa mundo ng sports. Legal Playbook sa Headline Sports sa Sports Radio 918 tuwing Miyerkules alas 8 ng umaga. Samahan si Sports Law Professor at Sports Leader Attorney Al Agra. Legal Playbook dito sa Sports Radio 918.
10: Muli, magandang araw po sa ating lahat. Welcome sa ating Legal Playbook. Siyempre, nandito na ang ating partner, si Attorney Al Agra. Excited ulit tayo na matuto ng batas. Magandang araw po, Attorney.
11: Magandang araw, magandang umaga, partner Judith. At muli, mag-aaral na naman tayo ng sabay-sabay sa usapin ng sports law. Alam mo, dito sa ating weekly program, puro mga relevant at mga up-to-date discussions ang ating ginagawa. At ang paksa natin ngayon ay relevant dahil lumabas na naman ito sa media nitong kamakailan lang itong mga past 2 weeks, Judith.
10: Yes, tumpak, Attorney Al. Lalo na rin na ikaw ay nagkataon din, di ba, ang pagbisita sa mga kinauukulan ng mga organisasyon na may kinalaman dito. So, sana po kayo ay nakatune in dito lamang sa Sports Radio, 918 kHz sa ating AM band. Siyempre, sa ating PBS receiver, yan po, just look for the icon ng Sports Radio. And of course nga sa ating Facebook page sa pamagitang Sports Radio live stream. Sige na, Attorney, umpisa na natin ang talakayan dito lamang sa Legal Playbook.
11: O, ang paksa nating sa araw na to ay usapin ng dayaan sa sports. O, kasi maraming di nakakaalam na mayroon palang batas sa usapin ng dayaan sa sports. At maraming uri ang dayaan at kailangan ipaabot natin sa lahat dahil pwedeng mangyari ito. At ito nga, nabalitaan natin sa isang liga ng basketball, nagkaroon ng tinatawag na game fixing. Kaya't itong kalalabas lang nating publication material, ang tawag natin sports corruption. At marami pang ibang uri ng corruption sa sports. Usapin ng infrastructure, usapin ng public works. Pero ang pag-uusapan natin ngayon ay yung usapin ng game fixing, game betting, point shaving, at game machination. So, ang unang tanong, meron bang batas na nagbabawal at nagpaparusa nito? Meron po, pero medyo 1974 pa, isang presidential decree ni former President Marcos Sr. So, hindi pa to ginawa ng ating kongreso. Ito po ay presidential decree lamang, pero kinikilala ito bilang bahagi ng ating batas. At muli, ang pinagbabawal nito ay usapin ng game fixing, betting, point shaving, at game machination. Ang batas na ito ay hindi pa nare-repeal. Kaya't sa ngayon, ito ay umiiral pa or subsisting. Bakit mahalagang malaman natin ito? Dahil lagi nating binibigyan ng diin ang noble purpose of sports, no? Uli, recap lang natin, ano nga ba ito ayon sa ating saligang batas? Healthy and alert citizenry, total human liberation and development, patriotism and nationalism, and acceleration of social progress. Ang aking palagay, ang aking opinion, hindi magkakaroon, hindi natin matatamo ang noble purpose of sports kung merong dayaan sa sports. Kaya kailangan malinis ang sports, iwasan ang korupsyon, ang dishonesty sa sports, sa resulta ng sports. Ano ba ang nagiging konsiderasyon para ikaw ay mandaya sa sports? Siyempre, ito ay pera, or merong kapalit, merong posisyon, anything of value. Kaya't hindi ka naman mandadaya for cheating sake. No? Alam, merong kang makukuha, or pwede rin namang pride, or power, or medalya, pero hindi lang not necessarily pera. So sa ilalim ng PD 483, maliwanag diyan ang mga katagang morality, no, immoral ang pandaraya. Proteksyon na natin ng ating kabataan sa usapin ng pandaraya or pandarambong, no, or any game fixing or fraudulent act. Alam mo nung nilabas ang PD na ito ni Pangulo Marcos, no, tila talamak ang pandaraya sa basketball. Kaya at medyo highlighted ang basketball nung panahon pa no, yung 1974. At ito nga ang nangyari nitong 2 weeks ago. So, maliwanag, meron tayong batas sa usapin ng game fixing. Ang tanong ngayon, ano bang sports ang saklaw ng batas na ito? Sabihin na natin, lahat po ng sports ay covered. Bawal po ang game fixing para sa lahat ng sports. Although under PD 483, may mga binanggit na mga sports: basketball, volleyball, softball, baseball, chess, boxing, high alay, pati sipa, no? Pati sipa covered nito. Pelota, yun pa yung uso nung panahon na yun, no? Kaya dinagdagan pa car racing, ping pong, or any other individual or team contest. Pero maliwanag, sa PD, this will cover all sports. Okay. Ang isa pang tanong, sino ba ang covered nito? No? Professional athletes ba? Ang sagot po ay lahat. Ang game fixing, betting, or any form of sports cheating or corruption is not confined to professional athletes. So, alam natin, no, napag-usapan na natin, bukod sa professional athletes, meron tayong national athletes, meron tayong student athletes, meron tayong mga recreational or local government athletes. So, saklaw po yan, even club athletes. Lahat po ng atleta ay saklaw ng batas na ito, hindi lang po sa usapin ng mga professional leagues. Ngayon, pag-usapan na natin, ano ba ang game fixing? No? Game fixing is defined under this presidential decree. Kasi alam naman natin, hindi natin alam ang resulta ng isang contest or sports. Siyempre, gusto natin mananalo. Pero kung sa game fixing, dahil inaayos mo yung sports, inaayos mo yung resulta, ginagawa mong predictable ang resulta ng sports. So any activity or pambabay or pagbayad or any agreement that will predict the outcome of the event or the sport, then yan ay pandaraya. At syempre, kung merong kapalit yan na pera or employment or pangako. So ang sports kasi, of course, gusto natin nanalo sa basketball, may points, halimbawa sa tennis or any other sport, sa track and field, huwag natin ipipredict. Kailangan honest playing skill. At syempre, layunin naman ng bawat panig na manalo. Ano pa ang pagbabawal? Pamumusta or betting? Bawal po yan. Of course, merong mga sitwasyon na legal ang betting, legal gambling. Katulad ng high alay, legal po yan, or horse racing. So may mga sports na pwede naman magpustahan, like, or, well, cockfighting, hindi naman siya sport talaga, pero pwede ang pustahan sa usapin ng sabong. Pangatlo would be point shaving. No? Ibig sabihin ng point shaving, again, predictability na lang. Deliberately, halimbawa, ang pustahan ay si Mr. X, gagawa lang siya ng 10 points, no? So pinipredict, sinishave na niya, pwede pala siyang gumawa ng 15 or 20 points or pero ang gagawin niya, dahil ang pustahan ay 10 points lang, so 10 points lang, or ang score mo sa isang game ay dapat within this particular range lang, or mag-ending sa 2 or sa 4. So deliberately nagbabawas ka ng puntos at hindi 'yon honest play. At pang-apat, ito yung mas malawak na pagbabawal, ito yung tinatawag nating game machination, no? Anything unfair, any dishonest that you want to influence the result. Yan po ay pinagbabawal. So yan po ang mga pagbabawal na activity sa ilalim ng PD 483, game fixing, betting money, point shaving, at game machination. Ano ba ang mga ahensya ng pamahalaan na dapat nag-oversee, na dapat walang dayaan? Dahil binanggit nga natin kanina na ang pandaraya sa sports will cover all athletes. So syempre, for national athletes, kailangan may maliwanag na patakaran ang ating mga
12: Philippine Olympic Committee, no? Sa usapin naman ng professional sports. Ito nga, napag-usapan namin nung dumalaw ako sa Games and Amusement Board kay Chairman Rivera. So, so for professional athletes, GAB po yan, Games and Amusement Board. Sa usapin naman ng ating mga student athletes, syempre po, ang DepEd ang para sa grade school and high school, at ang ating Commission on Higher Education would be for higher education institution, colleges, and universities. Local governments din, dahil alam natin, isa sa mga responsibilidad ng local governments ay magkaroon ng annual games. So pwede rin magkaroon ng dayaan dyan. At syempre, ang ating Department of Justice, mahalaga ang kanilang ang kapangyarihan na mag-prosecute at mag-imbestiga kung nagkaroon ba ng game fixing ayon sa PD 483. Anong epekto pala kung ikaw ay nag-fix ng isang laro, no? Ayon sa PD 1602, ang informant or informer, yung nagsumbong, makukuha niya 20%. Kung meron mang ma-recover, na meron mang na-forfeit si ang gobyerno, no? 20% noon mapupunta sa ating informer or informant. So, syempre, alam naman natin, pag ikaw ay naging informant, pwede kang may risk din yun sa'yo dahil ikaw ang nagsumbong, lalantad ang iyong pangalan, gagawin kang witness. So, syempre, may panganib din sa iyong buhay o buhay ng iyong kamag-anak. Pero maliwanag sa batas na meron kang pabuya, meron kang reward na 20%. At ano ba ang parusa para sa pag ikaw ay nahuli at na-convict ng game fixing, game betting, betting money, or point shaving? Kulong at fine. At medyo ang kulong ay anywhere from 2 years, 4 months up to 10 years. Depende kung ano ang how grave yung iyong ginawang pandaraya. So, yan po ang ating mensahe sa ating mga nakikinig, sa ating mga atleta. Again, hindi lang po para sa mga professional athletes. Honesty, yan po ang pinaka-respeto. Yan po ang pinakabuod ng batas na ito. Ang sports ay napakahalaga. Lagi nating ine-emphasize na ang sports ay hindi lang pang sports, no? Tuwing tayo nagbibigay ng seminar, ang pinagbibigay din ng mga attendees, no, ang sports ay bahagi ng character formation. At kaya't wag po nating gagawin ang pandaraya. Muli, ano ang pinagbabawal ayon sa batas na ito? Game fixing, pinipredict mo ang outcome. Betting money, pustahan sa sports. Pangatlo, point shaving, deliberately binabawasan mo ang pwede mong gawin or yung time na pwede mong maklak, or any other form of fraud na will influence the result of the competition or contest. Ulitin natin, ito po ay covered para sa lahat ng atleta, hindi lang po for professional athletes. So yun lamang, Partner Judith. I hope nakatulong ang ating diskusyon para palawakin ang kaalaman ng mga nakikinig, hindi lang sa larangan ng sports, na meron palang batas na nagbabawal ng korupsyon or pandaraya sa sports, Judith.
10: Salamat, Attorney. Muli sa napakaganda na topic na ito. So, PD number 483. Again, sino ang mga pwedeng managot? Sino ba yung mga involved? Isa-isahin natin, Attorney, if and when lang ha, na may mapatunay na game fixing. Sino-sino doon?
12: Bukod sa atleta, kasi siya yung nandaya, no? Siyempre, kasama rito ang mga coaches, ang officials, yung mga mamumusta. Kasi normally, may ahente yan. Yung iba naman dyan, hindi didiretso sa atleta. So, may participation si coach or si official. Kaya nga itong ginawa nga nung liga, no, 'di ba, sinuspend na nila, binan na nila ang hindi lang yung mga atleta pati yung mga coaches. So yun ang pwedeng maparusahan. Syempre magkakaroon pa ng imbestigasyon ang Games and Amusement Board, at kung sakaling magsampa ng kaso sa paglabag ng PD 483, so meron siyang karampatang kulong at fine, Judith.
10: So, ibig sabihin, lahat ng nandoon sa game, if and when yung investigasyon gumulong, pwede rin yung mga technical officials? Pwede yon, attorney? Mapatawan din?
12: Oo, lahat ng nag-participate. Siyempre, marami magtataka. Halimbawa, nabalitaan ko yung announcer nung game na yun, no? Tila, bakit walang ginagawang puntos for 8 minutes? So, pwede siya maging testigo. Hindi naman siya naging lumahok sa pandaraya. Siya nga yung parang nagsumbong or nag-put on notice sa lahat. So, again, kung sino yung nandaya, kung sino yung nag-shave ng points, kung sino ang lumahok, kung sino ang pumusta, yan ang pwedeng managot, Judith.
10: Kung sino ang pumusta, di ba? At correct. Marami na, alam mo, hindi man nagkakaroon ng investigasyon. Minsan katuwaan lang pumupusta eh, yung mga kaibigan natin, attorney. Bawal pala yun?
12: Oo, yung pagpusta na para ma-impluensyahan yung resulta. No? Kasi hindi naman, alam mo, medyo talamak ngayon ang pustahan sa mga sports. No?
10: Yes.
12: Maraming, at yan ay bawal. Pero alam mo naman, kahit bawal, maraming gumagawa. Pero iba pa yung pustahan by itself could be an offense. Pero yung pustahan, bibigyan mo ng pera si atleta. Kasi di ba pustahan, tayo-tayo lang eh. O kung sino manalo, ito yung makukuha.
10: Eh.
12: O iba yung pupunta mo si atleta, babayaran mo si atleta. Atleta, magpatalo ka ha. Or hanggang ganitong puntos lang ha. Yun, dun papasok yung pinag-uusapan nating sports corruption. Iba pa yung sports betting, no? Ito yung gusto mong impluwensyahan ang resulta. Pero papasok siguro yung betting dun sa betting of money, no? Kasi nakalagay dito betting of money to upon the result of the game. So bawal din siya.
10: Kabuuan, generally it's bawal talaga, no? Attorney, correct. Ano except ang parusa?
12: For, except for certain regulated sports like yun nga, horse racing or high alay, yan pwede yan. Pero ang general rule, walang pustahan dapat sa sports.
10: Di ba ngayon may mga lumalabas pa na yung betting apps, di ba?
12: Correct. Ayan, ginagawa nilang nililegalize nila ang certain hindi naman sa sports pero certain activities, no? So again, pag napunta sa sports, baka saklaw ng PD na ito, Judith.
10: Dapat maingat tayo. Ano po yung parusa, attorney?
12: Kulong at fine. Ang pinaka-minimum na kulong ay 2 years, 4 months, and 1 day. At ang pinakasagad would be 10 years, Judith.
10: Bigat-bigat din ito. At yun ang isa palang common dito para magsumbong dahil alam natin na hindi ito maganda, hindi magandang ehemplo, wala talaga ang noble purpose ng sports. May pabuya pala, 20%, oh, attorney?
12: 20%. Kung merong mafo-forfeit ang gobyerno, eh paano kung wala? Kaya't wala rin. Pero alam mo, ang curious nga ako kung meron ng nakulong at meron ng nahusgahan sa game fixing, ano? Baka yan ang kailangan nating i-research kung meron na bang naparusahan. Kasi alam mo naman, sa game fixing, lahat halos maraming involved. Eh.
10: Hirap so, mapatunayan baka, talaga, di ba, attorney?
12: Correct. Kahit alam nating nangyayari, ang tanong, meron bang magsasampa? Meron bang magtitistigo? At kaya, pero magandang malaman ng lahat na bawal ang pandaraya, bawal ang betting sa larangan ng sports.
10: Hanggang saan ba ang parusa nga na natamo na noong mga liga, ika nga na may sinabi na game fixing? Hanggang suspension lang ba? Hanggang banning lang ba of the team? Tapos period na, tapos na ang usapin.
12: So pwedeng tatlong antas ng parusa. No? Yung isang antas, yung liga itself. Pangalawang antas ng parusa would be Games and Amusement Board. Baka tanggalan ka ng lisensya. Pangatlong antas ng parusa, itong criminal offense, itong ang PD 483, naaabot yan sa korte. So pwedeng tatlong antas ng accountability ang involved dito sa sports corruption, Judith.
10: May naiisip ka pa ba na dapat na idagdag if and when, dahil matagal-tagal na itong presidential decree na ito, baka may iba pang batas dyan na pwedeng ma-revise para pa magkaroon ng ngipin ang ating laban sa game fixing.
11: Siguro gawin nating mas mabigat ang parusa kasi medyo mababa ito. Itong usapin ng game machination, medyo malawak din siya. Any pandaraya sa usapin ng influencing the result, medyo malawak na siya. Siguro sa aspeto rin ng paggamit ng social media, baka magandang maidagdag dito, no? So 1974 pa ito, so medyo matagal-tagal na, so baka magandang ang ma-update. At pero after nangyari yung sa liga na yon, tila wala na naman ang hindi na naman na pag-uusapan kasi nga talamak. Mukhang maraming gumagawa nito, kaya let's just play along. Yun ang nangyayari.
10: Yes, so ito po isang warning, isang paalala sa atin, di ba? So salamat sa Legal Playbook sa patuloy mong pagbibigay, attorney, na mga aral at mga paalala sa ating mga kababayan. Okay, attorney, umpisa na natin. Umpisa natin ang ating mga updates. Nakita ko nga ang pagbisita mo sa Games and Amusements Board. Kailan po ba yan? Ano po ang naging topic natin sa pagdalaw?
11: Oo, alam mo ba kaya ako nag-reach out sa kanila? Dahil ako ay nag-aaral at naghahanda para sa aking seminar this coming Saturday. This Saturday kasi yung Module 5 ng ating programa with Philippine Sports Institute. No, ang topic ay professional athletes. So sabi ko, kailangan kong lamanan ang PowerPoint ko. Kaya ako ay pumunta at nag-message sa ating chairman ng GAB. So ako naman ay pinaunlakan, binigyan nila ako. Kasi nabalitaan ko sa social media rin na meron silang nilabas na handbook about processes. Paano ka makakuha ng lisensya, paano magpa-accredit ang new sports. Kaya nung binasa ko yung handbook na ito, marami akong naisama dun sa aking PowerPoint presentation. Kaya yung aking presentation for this coming Saturday, medyo mas malaman na compared to before. At marami pa kaming napag-usapan, no? Balak maglabas ng GAB ng kanilang rules. So ako ay nagpresenta, kung gusto nyong i-review ko yung rules at magbigay ako ng input. So very happy naman sila. Isa pa, baka magkaroon ng seminar ang GAB, no? Katulad ng ginagawa ng PSI at PSC, baka ang GAB ay magkaroon ng seminar or forum para sa mga professional athletes and even coaches. So naging very meaningful and productive yung meeting na iyon. Kaya't looking forward to my presentation this coming Saturday sa about professional athletes. So that's ikabit ko na lang. So yun na yung fifth module ng PSI forum, ng PSI course on sports law and governance. So two more para dun sa core subject. So ang next topic would be coaches, napaka-interesting na discussion. At syempre mga event organizers. So yan yung ating mga last two topics for the core modules. Tapos mga electives na. To our participants, kung kayo'y nakikinig, makita-kita tayo this coming Saturday. At pwede pa kayo mag-enroll. Kumontak lang po kayo sa PSI, sa aking Facebook account. Kakapost ko lang po kahapon ng QR code. Yes. Para sa gustong mag-rehistro. So may panahon pa po.
10: Okay, pwede niyo pong bisitahin yung Facebook page ni attorney. Na-share din po natin. So, nandun ang QR code. Yan po is sa PhilSports every first and third Saturdays of the month until June 12. Tama, attorney?
11: Until September, yes.
10: December, at least lahat. At, di ba?
11: Correct. December up to pati yung electives kasama. Kaya't magkakaroon tayo ng Christmas party. At awarding ng... Kasi pag nakompleto mo nga yung core modules plus 3 electives at pumasa ka sa comprehensive test at pumasa ka sa yung paper, then gagawaran ka ng certificate of completion, hindi lang certificate of attendance.
10: Kapag hindi ka pumasa, attorney?
11: Better luck next time.
10: Okay,
11: Kaya
10: pero
11: ano,
10: hindi.
11: maraming na-challenge at nag-aaral dahil every module merong quiz. So the last 30 minutes of yung 3 hours na seminar ay merong quiz. Ito nga,

0: meron silang take away kasi nga every module dahil legal course siya, maraming batas na pinag-uusapan. Yan naman ang ating layunin, pati layunin natin sa programang ito, Judith, ang sports law ay para sa lahat, Judith.
1: Definitely. Okay, punta natin ang mga iba pang mga balita at panalo po yung obstacle course, di ba natin, ay nakakuha ng medalya. World Championship 2026, attorney, congratulations!
0: Oh, itong ating mga team events, dyan tayo medyo namayagpag. Kaya't pauwi na sila at naghahanda for the next event. So ating mga kabataan lalahok sa event sa China. Kaya yan po ang pinaghahandaan ng ating mga youth obstacle sports, Judith.
1: Sa ano to? Sa Ireland, di ba nangyari yung OCR World Championship? Tama ba?
0: Correct.
1: Itong sina Jeffrey Hino, sina Abahan, sina Nokyao, sina Birlones, attorney? Sa
0: correct.
1: Ireland ba yan?
0: Oh, ito ka, itong last weekend lang sa Ireland. Kaya yung ating long and short obstacle sports national team ang lumahok sa event ng World Obstacle.
1: Okay, how about sa climbing? Parang the other week may nabanggit ka na pwede pa, baka maihabol come the Japan Games, tama ba?
0: Oo, merong naihabol isa. Kaya nung in-evaluate ng federation, ng International Federation, meron pang isa. Kaya ngayon, kaya masaya din kahit papano ang aming samahan at ang POC na magkakaroon pa kahit papano ng isang female athlete para sa Asian Games sa sport climbing. At medyo ang good news sa climbing, wag lang mausog, ay mukhang magkakaroon ng maraming climbing facilities within Metro Manila and outside Metro Manila. Once concrete na yon ay ibabalita natin, Judith.
1: Okay, kasi Olympic sport na po ang climbing. Kaya yan, nandiyan na rin suporta ng iba't ibang mga organisasyon. Okay, so what else? Masters Games, Masters Athletes Competition, mukhang naka-plancha na at may schedule na yun sa Baguio, attorney?
0: Oo, October 23 to 25. Ito yung Asian Masters. Kaya tayo'y naghahanda para dyan at for next year, hindi lang for athletics, for all sports. Ito yung World Masters Games sa Japan sa darating na Mayo. So lahat po yan ng sports, hindi lang athletics. So hopefully magkaroon tayo ng delegasyon galing sa Pilipinas na lalahok. Kasi ang isa lang ang requirement para makasali ka sa World Championships would be age. Kaya if you are within that age bracket na 5 years, yan lang po ang kwalifikasyon. Kaya nga pinopromote ang sports for all, lalo na sa masters and seniors ng World Masters Games.
1: Pareho ba yon na pinaghahandaan mo, attorney? Nakita ko, porke masama nga ang panahon, puros indoor training ka, ang dami yata ng panahon mo para magsanay.
0: Kasi yung talagang kung yung mga priorities mo, hahanapan mo talaga ng panahon, Judith, rain or shine.
1: Definitely. Okay, and may good news ka rin, di ba mukhang babalik na ang batas et al? Tama ba?
0: Tama, sa Newswatch, babalik na. Kaya tang next episode namin ay tungkol sa upcoming election of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito ay sa September 14. Kaya't sa mga nakikinig ng mga botante sa BARM, ito ang pagkakataon nyo lumahok sa isang milestone election. This is the first election para sa ating BARM Parliament. Sa BARM po, may BARM Parliament. Hindi po siya presidential form of government. BARM Parliament po yan. So ang mga membro, ang 80 members ng BARM Parliament will choose their chief minister. Kaya't ito po ang kauna-unahang eleksyon para sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao.
1: Okay, naiiba ang setup, ano? And of course, attorney, pickleball ni attorney Jess Agra at ng Paranaque, anong latest Maharlika pickleball?
0: So

0: O Titans ang aming team name. Kaya ta we will ang deadline kasi pag ng pag-submit ng pangalan sa liga at sa GAB ay sa April 14. So by next week, meron ng official roster ang Parañaque Titans. Kaya announce din natin 'yan sa susunod na programa natin, Judith.
1: September 14? You mean September
0: Ay,
1: 14 ang
0: sorry.
1: deadline?
0: August 14.
1: Ha, August 14. Okay.
0: Yes.
1: So, yan.
0: For
1: At
0: next
1: least
0: week.
1: malalaman na natin. Okay. So,
0: Opo.
1: napakaraming ganap. Saan pala magiging home venue ng Parañaque Titans?
0: Well, right now sa Tela Park in Las Piñas. So, pero ang gagawin nitong liga, parang yung basketball liga rin ni Senator Pacquiao, umiikot 'yan, no? So, up to end of the year.
1: Malakihan yan. So, attorney, maraming salamat po muli sa panahon ninyo. And of course, ang newsletter ni attorney, di ba? Libre po yan. Pwede nating balikan ang lahat ng mga tinatalakay niya sa Legal Playbook. Again, ang paalala sa ating mga kaibigan at sa ating mga kababayan, sports and law.
0: Huwag mandaya sa sports. Yan ang pinag-usapan natin kanina. Merong umiiral, talamak, at hindi nakakaalam na bawal pala ang game fixing, bawal pala ang betting, bawal pala ang point shaving. Yan po ay may karampatang parusa. Ang sinusulong natin ay honest, clean, sports, para makatulong ito sa noble purpose of sports. So muli, maraming salamat sa sumusubaybay ng ating legal playbook sa Sports Radio. Until the next episode, marami pong nangyayari sa sports at lahat po ito ay merong kinalaman sa sports law na kailangan nating pag-aralan sabay-sabay. Maraming salamat at ingat po tayong lahat.
1: Maraming salamat. Si Attorney Al Agra, ang ating sports law professor, ang ating National Sports Association leader at ang ating master's athlete. Hanggang sa susunod.
2: Legal Playbook. Legal Playbook. Sa Sports Radio 918. Usapang batas at issue sa mundo ng sports.
3: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
4: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
3: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
4: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
3: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
5: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
6: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
8: self-protection.
7: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
8: Seek early consultation.
7: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
8: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
8: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
9: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
8: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
0: A public service announcement
3: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat ninyong tao.
7: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
4: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
4: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
11: I love it when you call me Senorita.
12: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
10: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
13: Pauso.
10: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, prani, anyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
14: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
15: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
14: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
16: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
14: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
17: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
14: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
16: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Oras na para sa mga kwento ng tapang, inspirasyon at tagumpay dito sa Para Games Hour. Para Games Hour, ang programa kung saan bida ang mga Pilipinong para-atleta na pinapatunayang ang abilidad ay hindi nasusukat sa kapansanan. Makinig, manood tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Para Games Hour, kasama si Arian Malyare dito sa Nag-iisang Sports Radio 918.
13: Magandang umaga sa inyo lahat. Ako po si Arian Malyare at ito ang Para Games Hour sa Sports Radio 918. Isang maulang Lunes ng hapon po sa ating lahat. Ngayong araw po ay August 10, 2026. Tayo ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook sa Sports Radio 918 AM. Maaari nyo rin po kaming mapakinggan ngayon sa ating talapihitan 918 AM available mula sa ating PBS receiver. Libre lamang po yan mula sa inyong App Store at sa Google Play. You can also catch us live sa ating PTV channels, free-to-air channel PTV 4, digital channel Affordabox channel 12, TV Plus channel 4, at sa Sky Cable naman ay channel 29. Dalawang special guest po ang ating makakasama mula po sa mga sports na para chess at para table tennis. Sa unang bahagi, makakasama po natin si Dari Bernardo na kamakailan ay pumwestong pang-ani mula sa Bangkok International Chess Tournament at nakakuha rin po siya ng IM Norm. At sa second part naman ay si Jonna Peña, silver medalist naman ng ITTF World Para Future 2026 na ginanap naman po sa Nakhon Ratchasima, Thailand. Pero syempre bago yan, pinakamainit na para sports balita muna ang tampok sa unang bahagi ng ating programa. Unahin na natin, ito po ang latest mula sa para sports. Kamakailan po ay nag-conduct ang Quezon City Pidao office no ng Rehab 2026 no. Ito po ay alinsunod doon sa selebrasyon ng 48th National Disability Rights Week no. So again, ito pong Rehab or Responsive and Equitable Health Access for Better Lives ay talagang naibigay po doon sa mga piling persons with disability no. So free access doon po sa health assessment, rehabilitation guidance at referral services po ang ibinigay ng Quezon City Persons with Disability Affairs Office or yung PIDAW nga po. So again, ito rin po ay pinost po kamakailan ng National Council on Disability Affairs. So napakaganda ng ganitong mga move, ng ganitong mga program para sa ganun talagang free access po especially sa ating persons with disability. Samantala, sa darating na August 15 naman ay magkakaroon po ng isang webinar ang National Council on Disability Affairs. At ito po ay pinamagatang Reach Beyond Limits, Creating Accessible Social Media Content. So August 15 po yan, so ilang araw na lamang po. No? Doon po sa mismong post ng NCDA ay updated, uploaded po no, yung way kung paano po kayo makakapag-register dito. So again, August 15, 3 to 4:30 p.m. po yan. Sa Sabado po ito, no? So, via Zoom lamang po ito. Sa mga nais po na dumalo dito, maaari kayong mag-register through the link, no, na available at doon po sa QR code na available din po mula sa NCDA. Samantala, ito naman ang latest mula sa ASEAN Para Sports Federation. Kamakailan ay nag-conduct po no ang ASEAN Para Sports Federation or APSF no ng isang campaign no na pinamagatang 100 Celebrities Talk for Para Athletes no. At dito nga 637 influential personalities worldwide no ang sumuporta dito sa campaign na to. Ang founder na to si Natalia Taja no ng Maria Monique Last Wish Foundation at ito po ay ang kampanya no na ni-launch pa sa Singapore. So napakaganda ng mga ganitong inisyatibo no mula sa ating ASEAN Para Sports Federation. At ito naman, latest naman natin mula sa International Paralympic Committee, nakatakdang lumahok no ang dalawang Australian para dressage riders sa World Championship. At ito po ay ang parehas pong Australian na sina Bridget Murphy at si Lisa Martin no. So World Championship yung kanilang aasintahin no sa darating po na August 19 to 23 sa Germany. Again, the last time po na nag-compete itong dalawa was in 2025 Australian Para Dressage Championship. So this time, ang kanilang target no ay makalahok this year sa World Para Dressage Championship no. Again, ito rin po ay bahagi rin ng kanilang move no na makalikom na ng pwesto or makapag-qualify sa paparating na 2028 Los Angeles Paralympics. And ito, speaking of Los Angeles Paralympics, syempre meron na lamang na 2 years, no? Mahaba-haba pa naman. Pero syempre, yung countdown dito at the same time, yung mga qualification tournaments, no? For sure, ay in the few months, no? Ay mag-a-anunsyo na rin itong International Paralympic Committee. So, August 15 to 27, 2028, nakaschedule itong LA 28 Paralympics, no? So, ito po yung first time na i-host ng LA or Los Angeles, California, itong quadrennial para games, no? And ang kanilang mission ngayon or ang tema ay energy positive games, no? And dito din aasahan na talagang maganda zero waste, no? And recycling and reusing materials yung mga gagamitin sa pagkakandak nitong Los Angeles 28 Paralympic Games. So again, last 2024 sa Paris, France, tayo po ay nirepresent no ng anim na Paralympians. At yan po ay dalawa mula sa para athletics, Gerald Pete Mangliwan at Sandy Asusano, dalawa sa para swimming, Ernie Gawilan at Angel Autumn, isa po sa para archery si Agustina Bantilok. Meron din tayong representative mula sa para taekwondo na si Alain Ganapin. So itong number na to, hopefully sa 2028 para games ay talagang mahigitan natin itong number na to. At the same time ay ma-break na rin natin yung ilang years na ba, 2016 no, the last time na magwagi no ng bronze medal ang Pilipinas sa Paralympic Games. Ito po ay courtesy ng ating yumauna no na para table tennis Paralympian na si Josephine Medina. So sana dito na sa edition na to ma-break no yung medal drought ng bansa. Samantala, checker time, it's 1:11 p.m. Sa ating pagbabalik ay makakakwentuhan na po natin our para chess player na si Dari Bernardo. Magbabalik po ang Para Games Hour.
18: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
19: Dahil ang totoo,
2: Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatapot ninyong tao.
7: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
4: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
4: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatapot ninyong tao.
7: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
4: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
4: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
13: At nagbabalik po ang Para Games Hour dito sa Sports Radio 918. At this point, welcome na po natin our para chess player na si Dari Bernardo. Hi Dari, welcome to the program.
18: Hello.
13: Yes, Dari. Yes, of course. Welcome back. Kakabalik lang mula sa Bangkok, Thailand. So, very impressive, no? Waging-wagi itong si Dari. Sixth place finish mula dito sa second Bangkok Summer International Chess Open. At the same time, nakakuha ka rin ng International Master Norm. So, kamusta ka dito sa naging recent campaign mo?
18: Ano na po? Bali, okay naman po. Masaya.
13: Yung recent mong competition or yung previous mong competition bago ito ay yung ASEAN Para Games pa. So, ilang months, di ba? So, ano ba yun? Mas mahirap ba yun na masyadong malayo yung difference nung previous competition tapos dito or mas maganda sa'yo yun na mas mahaba yung preparation?
18: Bali, okay naman din po kasi mas nakapaganda po ako sa ano, yung last tournament ko. Mas okay po yung mas mahaba po.
13: Performance mo dito. So, syempre, nung nakuha mo yung first IM norm, gano'ng kasarap sa pakiramdam yun? Anong feeling no ni Dari?
18: Ano na po? Masasaya po kasi ano. Nagbumaru po yung pagod ko.

0: mas secure na IM norm dito? Expected ba to?
1: Hindi naman po. Hindi ko po expect na makakukuha ko ng IM norm, pero yung sa bawat laro ko po, ano, ginagalingan ko na.
0: Career mo, itong nakamit mo na to, itong first IM norm, so dalawa pa yung IM norm na kinakailangan mo, and di ba merong required na LO rating din?
1: Apo.
0: Gano'ng kahalaga sa'yo to para sa career mo bilang isang para-chess player?
1: Bali, ano naman po, kumbaga, iyon po yung pinaka malaking achievement ko po ngayon na nakuha.
0: Yes, pinakamalaking achievement, no? Siyempre naman. Ilang years ka bang ano, hawak mo yung NM or National Master? Ilang years yun?
1: Yes, 2018 po.
0: Wow, since 2018, tas until ngayon, di ba? Sabihin natin, National Master pa rin kasi hindi pa naman confirmed na, di ba? Pero syempre, paanong makakatulong sa'yo to? Paanong mamomotivate ka ba lalo dito na meron ka ng isang norm? Paanong makakatulong sa'yo to?
1: Yung po, mas gagalingan ko pa po sa mga next tournament. Tapos, yung preparation ko po mas, ano, mas magbibigay pa po ako ng oras.
0: Yes, mas magbibigay pa ng oras, no? Pero syempre, ano ba yung required na FIDE rating para, at ilan talaga yung total na IM norms na kinakailangan mo para maging IM?
1: Ano po, mali, kailangan ko pa po mga dalawang IM norm tsaka umabot ng 2,400 rating po.
0: Ayun. So currently, ilan ba ngayon ang hawak mong rating, Dari?
1: Bali, 2090, hindi ko matandaan po.
0: Yes, 2093. So after nitong nangyari sa Bangkok, marami pa bang nakaschedule, nakalineup na tournament para sa inyo, para sa'yo?
1: Bali, yung sa Uzbekistan po, yung next tournament namin.
0: Ano
1: sa
0: to?
1: Sa September po.
0: Wow, next month
1: sa
0: na yun.
1: Sa Olympiad po. Apo.
0: World Chess Olympiad.
1: Apo.
0: Sino-sino yung mga kasama mo dito, Dari?
1: Si, ano po, si Kuya Henry Lopez, Kuya Menard, tapos si Ate Chaser, si Sir James, tsaka si Coach Sato.
0: So ano to, pangatlong Olympiad mo na ata to eh, di ba, Dari?
1: Apo.
0: Yes, pangatlong ano no sa magkakasunod na edisyon. Anong pakiramdam? Mas ano ka ba? Mas confident ka ba ngayon dito sa pagbalik Olympiad mo, or parang ano yung naidagdag sa mindset, sa you know, kung paano mo tinitingnan itong competition na parating?
1: Ayun po, siguro mas dumagdag nga po yung ano, kumpiyansa ko po dahil nga dun sa previous tournament ko po.
0: Ayun, so mas ano, boosted yung confidence no for Dari. Pero pwede ba nating balikan dito sa competition sa Bangkok? Ang nakuha mo ay 5 wins, 3 draws and 1 loss. And it's a 9 round tournament, no? Dito sa 9 rounds na to, saan ka ba sabihin mo pinaka mahirap, no, na panalo, pinaka mahirap na pinagdaanan mo? Saang round at kaninong kamay?
1: Round.
0: Isang loss lang yung nakuha mo dito, di ba? Sa kapwa Pinoy pa, di ba, Dari?
1: Apo. Siguro pinakamahirap kong laro yung kay ano, yung kay GM Gariev Timur.
0: Sa fifth round. Apo. Nag-draw yung laban nyo. Ba't mo nasabi na sa fifth round yung pinakamahirap?
1: Kasi po ano, yung sa preparation ko po, hindi po siya pumasok doon sa preparation ko. Kaya, kumbaga, ano lang, dito, on the board na lang po talaga yung labanan na namin na ano.
0: Yes. So, yung, sa fifth round yon, ano ba to? First time nyo na nagharap nitong GM na si Timur Gariev? First time ba to, Dari?
1: First time.
0: Anong, syempre, dun sa mga games, no? Ano natutunan mo dun sa game na yon?
1: Ano po eh? Tawag dito. Parang, ang hirap po kasi yung laro namin eh. Yung magulo yung laro namin. Tapos, ang ginawa ko na lang, kasi kahit gusto ko manalo, dahil complicated yung position, hindi ko na po pinilit. Ganun.
0: Okay. So, pero dun sa nag-iisang talo mo, ito nga yung sinasabi nga natin, kaharap mo, nakaharap mo sa 8th round, itong si Christian Giancarlo Arca, isang IM. Dito lang actually ikaw natalo. So, ano naman yung assessment mo sa naging laban nyo sa round 8?
1: Na miscalculate ko po yung position kasi nun eh. Kumbaga, okay na po sana yung position kasi na miscalculate ko yung position, mas mahaba yung alam niyang linya sa akin.
0: Pero tingin mo, yun ba laban na yun eh, posibleng naisalba mo sana o talagang panalo si IM Arca dun sa laban na
1: yun? Ano po, kung may chance po sana akong makadraw dahil equal yung position nung yung time na yun. Tapos, ang nangyari is, nauna ko natira yung second move ko. Nagkabaliktad kaya yun. Lumamang siya sa tempo. Kasakitin niya po yung mga good move.
0: Yeah, so si Dari Bernardo po, no, kasama pa rin po natin. No? Ayusin lang natin, ano, Dari, yung para full face naman, no, yung makita ng ating mga ano listeners at viewers, no. So, syempre, ngayon, na-mention nga natin yan, maganda yung naging competition dito sa Bangkok. Pero ikaw, syempre, open competition yun, di ba? So, hindi lang mga para-athletes yung kaharap mo doon. Mas okay ba sa'yo yun? Na even yung mga sa regular players, talagang kayo yung magkakalaban?
1: Opo. Opo, mas okay po sa akin yung kasi ano eh. Mas marami po ang nakakalaban na matataas sa rating yun nun. Tsaka mas nagiging sharp po yung ano ko, yung tira ko parang yun.
0: Mm-hmm. So parang may ano, may dagdag talaga din na napupush ka din, 'di ba? Na mas ayusin, mas galingan pa, no? Pero syempre, doon sa competition na 'yon, ano yung napatunayan mo? Ano yung nakita mong dapat mo pang dagdagan kung may kulang pa?
1: Bali ako naman po ngayon. Ang sa tingin kong kulang ko talaga is sa opening po.
0: Yes, mm-hmm.
1: Tapos, sa mga puzzles, kuwari umabot kami sa panic time, mas nadagdagan ko pa po yung mga nabasahin kong idea.
0: I see. Pag ba sa ganun, kapag ganun yung mga nakita mong like kulang pa, paano sa training yun? Usually, paano mo masasabing solid yung haba ng preparation? Gano'ng katagal talaga? Or give us an idea, no? Paano ba ang training ni Dari Bernardo kapag ganyang kakatapos na ng competition and then meron kang paghahandaan muli, no? Yung na Olympiad for next month. Paano ang training routine mo or training schedule?
1: Bali, ako po. Sa una, ang ginagawa ko po is more on puzzle. Ganun, sa end game, middle game po.
0: Then, sino
1: tapos
0: yung...
1: Tapos, opening...
0: Go ahead. Sige, Dari.
1: Ayan, tapos sa opening preparation ko naman po is yun, naghanda po ako ng mga pang-surprise sa mga makakalaban ko.
0: Ayun, may pa-surprise, no, si Dari Bernardo. Pero meron bang specific player or coach na talagang masasabi mo napakalaki nung ambag niya or contribution niya kapag ganitong nagte-training ka?
1: Opo, si Sir James po, tsaka si Coach Roel po.
0: Mm-mm. Anong sinasabi nila? Paano kanilang tinutulungan kapag ganyang preparation time na?
1: Ano po, yung kapag sa mga openings po, nagpapatulong po kay Coach Roel. Tapos sa yung mga gamit, yun kay Sir James po, nag-ano rin. Tsaka sa mga puzzle, books, ganun.
0: Anong reaction nilang dalawa, especially si Coach James Infiesto? Anong reaction niya after nung naging laban mo sa Bangkok?
1: Yun po ano, masaya rin po siya kasi nakakuha po ako ng ano ng IM norm.
0: Yes. Though, syempre, ngayon, sa IM pa lang tayo nakafocus. Pero, ikaw ba yung pagkakaroon ng Grandmaster title? Nasa target mo na rin yan, Dari?
1: Opo, lahat naman po, lahat po siguro ng chess player, ano, yung mga seryosong chess player is pinapangarap na yung pong maging isang Grandmaster po.
0: Ano yung roadmap mo papunta doon?
1: Yan po, ano lang, kumbaga, unti-unti lang po, tas siguro kung mabibigay po yung blessing na yun.
0: Kumbaga, one game at a time lang, no, for Dari Bernardo. Pero, syempre, Dari, ito, outside sport naman, gusto kitang i-congratulate dahil nagbukas na itong Mastermind Chess Cafe, no? Sa, saan ba to? Saan ba located to? Angeles City, Pampanga ba to, Dari?
1: Yes.
0: So, tell us more about your new business. Ano ba to? Solo lang ba? Kay Dari Bernardo lang ba to? Meron ka ba?
1: May partner po.
0: Mm-mm.
1: May kasosyo po.
0: Kwento mo sa amin, paano nagsimula yung tapos, idea?
1: Ano po siya? Mali, chess cafe po, mali ano siya? Mga laruan siya, laruan po siya ng mga ano, ng mga gusto mag-chess, ganun. Tapos, nagtuturo rin po ako.
0: So,
1: pati po yung kasama kong coach, na si Coach Rap.
0: Okay, saan ba located talaga itong Mastermind Chess Cafe, Dari?
1: Sa Angeles City, Pampanga po.
0: Mm-mm. Anong address? Para syempre dun sa iba, baka nasa Angeles sila, maaari silang bumisita dyan.
1: Malapit lang po siya din sa ano, fire station sa Rotonda po.
0: Ayan, so malapit sa fire station sa Rotonda. Mm. Nakita ko rin, kahit kakabukas lang, meron ata kayong magiging open rapid chess tournament. So,
1: opo.
0: First competition nito. Tell us more about dito sa palaro na to.
1: Bali, open chess tournament po siya. I mean, paano? Hindi ko po kamisado yan. Tapos, yung full details po.
0: Sige, sige. So, again, August, or ito po ay nakaschedule September 6, no? 11 a.m.
1: Yes.
0: So, ito yung kanila, no? So, ano yun? Ilang table ba ang meron dyan sa Mastermind Chess Cafe? So, dyan din mismo gaganapin itong tournament na to, Open
1: yes,
0: Rapid?
1: Opo. Bali, may space pa po kasi doon sa likod na pwede po magpa-tournament. Kaya, kasha po yung mga 50 to 60 players.
0: Wow. Gano'ng kakasaya na meron ka ng Mastermind Chess Cafe, Dari?
1: Ano po? Sobrang saya po.
0: Sobrang saya. Ano ba mga ino-offer dito sa cafe nyo?
1: Ano po? Nag-offer din po kami ng ano, coaching, tapos cafe po.
0: So talagang ikaw mismo, makikita ka nila, ikaw mismo magtuturo dito sa Mastermind Chess Cafe.
1: Opo.
0: Ayan. So, dito ba sa schedule na to, September 6, nandyan ka pa ba nun sa Angeles? Baka nasa Olympiad ka na nun.
1: Nandito pa po ako nun.
0: Andyan ka pa.
1: Bali last day ko po dito sa Angeles.
0: Yes, Dari, nakita ko rin, bago ang kulay ng buhok mo, sino ba inspiration mo ngayon sa new hair color? Sinong inspiration? Ikaw lang.
1: Yung mga, ano po, mga taong sumusuporta.
0: Yeah, syempre naman maraming sumusuporta. Dari, imbitahan mo naman sila na baka gustong bumisita dito sa Mastermind Chess Cafe.
1: Ay, ini-invite po kayo, mag-visit po dito sa Mastermind Chess Cafe sa Angeles, Pampanga.
0: Yes, for sure talagang bibisita mga mga supporters na ni Dari Bernardo. Mm. And syempre, ano din yung gusto mong asahan natin sa ating Philippine Para Chess team na babalik Olympiad no next month and with you syempre no na nasa ating team.
1: Ibigay lang po namin yung best namin tapos makikita na po yun sa resulta po. Yan.
0: Yes. And syempre, mga gustong pasalamatan ni Dari, for sure, maraming naka-back up.
1: Yung po, mga sumusuporta po sa akin, parents ko po, family. Tapos, yan, ano po, special mention kayo, no? Kay Kuya Bam, Kambuyaban.
0: Mm. Sila lang. And syempre, sila Coach James,
1: tapos,
0: APC.
1: Team ko po. Yan. Tapos, yung Pilispana po.
0: Yes.
1: Tapos sa'yo po.
0: Yes. Thank you. Thank you so much, Dari Bernardo. At syempre, more success pa ang hangad natin, hiling natin para sa career mo, at syempre para sa life mo in general. So, mabuhay ka, Dari Bernardo. Thank you so much.
1: Thank you po.
0: There you have it. Nakapanayam po natin si Dari Bernardo, ang miyembro ng ating Philippine Para Chess Team. Kamakailan ay tumapo siyang pang-anim na pwesto mula sa Bangkok International Chess Open at nakakuha rin po siya ng kanyang unang International Master Norm. So, dalawa pa ang kulang. At the same time, kailangan na rin makalikom pa ng 2,400 FIDE rating para sa ganon ay maging officially, no, makamit niya na siya po ay maging isa ng tanyag na International Master. Samantala, sa ating pagbabalik, makakasama naman po natin ang ating pinagmamalaking para table tennis player na si Jonna Peña. Magbabalik po ang Para Games Hour.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasan.
3: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: At nagbabalik po ang Power Games Hour dito sa Sports Radio 918. At this point, welcome na po natin Miss Jonna Peña ng ating Philippine Para Table Tennis Team.
6: Hi, hello po, Miss Ayang.
0: Hello, welcome to the program. Syempre, congratulations. Kakagaling lang mula dito sa ITTF World Para Future 2026 sa Nakhon Ratchasima, Thailand. Silver medalist po natin, Miss Jonna. Gaano ka ka-proud dito sa another achievement mo na to?
6: Syempre po, very proud ako, Miss Ayang, kasi alam ko binigay ko talaga yung best ko and hindi man naging perfect po ang lahat, pero lumaban ako hanggang sa last point po. And I think what makes me proud is hindi lang yung medal ko, kundi yung improvement and experience na nakuha ko po na that tournament po, sa buong tournament.
0: Masasabi mo bang may special about dun sa naging pinakita mong performance dito? Mas ganado ka ba sa competition na to? Siyempre, yung previous nyo, yung pang ASEAN Para Games, di ba? So, ito yes, another so. Medal na to. Anong masasabi mo? Mas handa ka dito sa nangyari na to?
6: Yes po. Kasi after the ASEAN po, continuous pa rin po yung training ko po kasi in preparation na po sa Asian. So, mas naging ano po ako motivated na next international tournament po is mapakita ko po yung mga trainings and preparations ko po.
0: Yes, again, nakuha mo yung silver mula sa Women's Singles Class 7 event, no? So, take us back. Sino-sino ba yung mga nakaharap mo bago yung talagang final or yung gold medal round?
6: Before the final po, I had to do several matches po and opponents. Nakalaban ko po yung mga Macau, India, Great Britain nga po. So, bali mga 4 po na matches bago po makaabot po sa final round po. Before the final, I had to go through several matches talaga. And every match po, I prepared me for the next one hanggang sa nakarating tayo po sa championship match po.
0: Yes, pagdating sa championship match, sino na nakaharap ni Jonna?
6: Si Blina po, yung talaga Great Britain, she is also a Paralympic bronze medalist po. Paris po, na Paralympic po natin. So, yun, siya biggest challenge po sa talaga na makapaglaro po siya, yung playing style and yung consistency din po niya. She is very strong and experienced player, so I had to be patient po to find the right opportunity to attack din. And kailangan ko rin mag-discipline sa placement at sa bawat bola po. Kasi kahit konting mistake lang po talaga, puntos agad po.
0: Yes, and doon pa lang sa isang Paralympic medalist, yung nakaharap mo, parang doon pa lang panalo ka na eh, di ba? Yes, yung ganung level, yes, di ba? Pero sa'yo, may pressure ba kapag ganun na, syempre, sa search mo, no? Titingnan mo, sino ba itong makakalaban ko? Ano ba credential na to? Ugali mo rin ba yun? Yung iti-check mo kung gano'ng kalakas yung player?
6: Yes po. Totoo, Miss Aya. Ugali ko. Kasi talaga pong everyday po ata, kine-check ko po yung mga rankings, yung tournaments upcoming, tapos nakikita ko po yung mga tournaments upcoming na kung sino yung mga matches nila, kung sino yung panalo. So, nakaano talaga po ako, nakaantabay sa kanila. So, yun, alam, kilala ko po na si ano po, yung batang Paralympian po na ng Great Britain po is talaga pong malakas po. And then, grabe din po yung fighting spirit siya when it comes to playing po. Talagang nilalabas niya din po talaga. Kahit na bata pa siya, she proved po talaga sa mga veterans na din po na matagal na rin yung Paralympian na she can, ano po, do po na kahit pata, kaya niya makipagsabayan sa mga matatagal lang pong Paralympian po sa table tennis.
0: Yes, dun sa game na yon, nakuha mo yung third set. Ano yung naging adjustment mo sa gitna nung match? At ano pa sana? Kung babalikan natin yon at pwede nating bigyan ng isa pang ending, ano yung gusto mong mabago doon sa naging laban na yon?

0: na nabigas na
1: na-realize ko po
0: during our game po. After the game po pala ng championship namin.
2: Yes, pero tingin mo anong rating yung maibibigay mo sa naging performance mo dito out of 10, Miss Jonah?
0: Siguro po mga 7 pa po. Kasi yun, malaki pa pong kailangan kong improve. Lalo na po sa panahon po na I have to adjust po talaga. If my opponent po adjusted my game, so I need to adjust din po sa game plan po nila. So ganoon po, mga 7 po. So need more improvements po talaga and exposure experience po.
2: Yes, and after nung naging competition sa Para Future, agad 'di ba nasundan ng Para Elite naman. So, yes, kamusta so naman yung naging performance mo dito and ano yung mga key takeaways mo?
0: For me po, it's very the biggest highlight po ng nourishment po namin yung lalo na po yung Elite po, future nakita po namin yung mga talaga mga vet, mga batang na talaga yung Paralympian, mga higher rank players po na naglalaro po table tennis. And it motivates us po talaga. Hindi lang po ako, pati po yung mga teammate ko po talaga na maging katulad din po na maging Paralympian din po. And yung ano din po is that kaya din po pala namin makipagsabayan po sa kanila. Even though, yun nga po, or yung ano po namin, is that, kumbaga nag-start pa lang po. And yung isa po po nga pong teammate na si Jan po, is natatalo niya po yung Paralympian po ng Spain sa bracketing. So, parang nakaka-proud po because nagalan po na nakaka-start lang po namin and then nag-expose po na we're starting po to gain points po internationally. Parang nakaka-proud po talaga siya kasi alam namin na we can nakakapagsabay po kami sa mga ganun pong tournament na level po.
2: Tama ba, Miss Jonah, ngayon nasa ranking ka na? Naka-rank na ngayon
0: po. Yes, po,
2: anong ranking mo ngayon?
0: 21 po yung rank ko ngayon po.
2: First time to na ma-rank ka?
0: Hindi po, nung last year po sa ITF, future Taipei po namin, naka-earn po ako ng points po, doon na nag-silver na dalhin po ako. So, nag-rank 29 po ako dadatay, and rank 21 ako.
2: Wow, so ito yung best, ano mo, career best mo so far, itong pang 21st na position.
0: Yes, po, Miss Aya.
2: Nako, konti na lang, papasok na sa top 20, no? Konting-konti na lang.
0: Yeah, pero,
2: diba? Konti na lang, pero syempre, after nung naging laban nyo from Thailand, ito na, yung pinaka-major, no, na paghahandaan or pinaghahandaan, no, yung Asian Para Games, pasok ka din dun sa lineup na hahataw sa Aichi, Nagoya, Japan. So, paanong paghahanda ngayon ang ginagawa mo?
0: Syempre po, first and foremost po, yung naging malalaking tulong po yung paglaro po namin sa Thailand. Kasi po, malaking confidence po siya kasi syempre po, nakita po namin mga other opponents po namin, na mga kalaban din po namin sa Asian po. Tapos, yun, at the same time din po, marami din po siyang, ano yan, syempre yung naging ano pa po sa doon po sa ITF Thailand po. Marami din lessons and mga takeaways po na dapat ko pong paghahandaan sa mga laban po. Lalo sa Asian Para Games po.
2: Yes, grabe din, parang lahat din ng athlete talagang nililook forward, no, yung Asian Para Games. At saka, ano talaga, may mga qualification dito. Pero anong aspeto ng laro mo, Miss Jonah? Yung nakita mo na parang dun ka pa talaga dapat na magbigay pa ng focus or magdagdag pa?
0: Siguro, Miss definitely po, Miss Aya, yung consistency, attack, service, and leadership ko po. And also po, mental strength din po. Gusto ko po rin mas maging composure yung mental strength ko po. Kasi, lalo na pag nasa, na-pressure na po ako during crucial points po.

0: kailangan ko pong palakasin yung physical conditioning ko po para mas maging consistent throughout the tournament.
1: Yes, totoo yan, physical at saka yung mental, kailangan pareha siyang malakas, di ba, sa isang athlete para sa ganun talagang makapag-perform ng maganda, no? Pero, syempre, para sa'yo, ano bang long-term vision mo, no? Kung pag-uusapan natin yung career mo bilang isang para table tennis player, hanggang kailan, hanggang saan mo nakikita na lalaban ka for the Philippines?
0: Siguro po hanggang, kaya pa po ako na pumunta mag-training, lumaban. Kasi po, syempre po, abang, syempre tatanda din po tayo. Yung eager ko naman po as a player po, to compete at others po, is nandito na po sa akin. But syempre po, yung physical aspect po natin is, hindi ko naman din makakontrol siya kung mag-wiwik po yung aking physical, yung aking paa, ganun po. So, as much as possible na I can, nakaya ko po, sige lang po. Pupush ko po talaga ito na hanggang sa, yun, ang pinaka-goal ko talaga is mag-paralympics po.
1: Yes, that's the ultimate goal. So, sa mga nakikinig at nanonood ngayon, no, baka isipin nila, ano ba yung disability ni Miss Jonna at ba't niya sinabing hanggang kaya pa ng paa? So, si Miss Jonna na yung mag-share. Anong year ba yun nangyari?
0: Na-accident po ako year 2010 po sa tricycle at nasasal po kami ng Fortuner. And yun nga po, unfortunately po is naputulan po ako ng right leg, and then yung left leg ko po is talaga pong sinave talaga siya. And operations po yung ginawa sa left leg ko para po masalba siya. And yun po. So, every tournament na din po is hindi ko kaya po na dire-diretso talaga yung laro ko po. Talagang ititignan ko talaga yung papakiramdaman ko po yung paa ko kung kaya ba. Pero siyempre po sa akin, ako pa naman po yung tao na kaya ko talaga. Pero siyempre po yung hindi naman na natin mali yung katawan po din natin is sumusuot.
1: Yes, Miss Jonna, so 2010 yung vehicular accident. So, kung babalikan lang natin 16 years ago, tingin mo kung hindi nangyari yung aksidente, nasan ngayon si Miss Jonna Peña? Anong ginagawa? Anong career kaya yung pinush mo?
0: Siguro po ma'am, nagtututo po, or beauty queen. Basta po, ang ano ko naman po is, magkaroon po ako ng purpose po sa life po, to help other people po.
1: Yes. And ngayon, tingin mo, anong purpose ni Miss Jonna Peña?
0: And yun po, to inspire people din po. And yung to represent the Philippines po, despite of my condition po, my disability, I'm driven po talaga na in spite and despite of my, what happened po in my life. My dreams po ako na kailangan na itutuparin po, and yun po, it's also to inspire people po na laban lang po, laban lang sa buhay kahit ano pong nangyari po sa atin. We can dream big, do whatever po we want, and syempre po, with the guidance of the Lord po, He will help us po to conquer po all the circumstances po or yung mga pagsubok po na kinakaharap po natin. Alam po natin, nandiyan po lang si Lord po para po gabayan po tayo at bigyan ng wisdom po araw-araw.
1: Yes, syempre, ito Asian Para Games na. Sino or ano yung motivation mo sa pagbalik Asian Para Games?
0: Of course po, yung motivations ko po is yung family ko po, yung mga taong po patuloy na naniniwala, sumusuporta po sa akin po and also for the Philippines po. Gusto ko talaga i-represent po yung Philippines is also po talaga na pinapangarap ko po na one day po na makanta ko po yung ano, lupang hinirang po during the ano, the awarding ceremony. Yan talaga yung pinahanap, pinapangarap ko din po talaga, motivations ko po na one day po marating ko din po yon.
1: Yes, and syempre susuportahan ka namin para sa pangarap na yan. Again, as parting message, sino-sino ba yung mga susi sa naging tagumpay mo, mga nakasuporta sa'yo, Zona?
0: Yun po. First and foremost, I want to thank God for giving me strength, wisdom, and protection to the tournament po. I also want to thank the Philippine Sports Commission, PhilSPADA, Philippine Paralympic Committee, our Philippine Para Table Tennis Team po, my coaches, teammates, and everyone behind our preparation po. Of course po, my family, especially po my mother po na nag-birthday po siya kahapon. And she's always there po, supporting me. And to everyone po, continues to believe in me po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sana po parati po niyo po akong ipagdasal, lalo-lalo na po sa mga competitions ko po. Thank you po.
1: Yes, for sure. And ano din ang winning advice mo na gustong iwan din, especially sa mga kabataan na gustong maging isang table tennis player?
0: Siguro po, Miss Ayang, masasabi ko sa kanila po na hindi po madali ang journey po. May mga talo, disappointments, at moments na mapapagod ka po. Pero don't give up. Keep learning, keep training, and surround yourself with the people who believe in you. And most importantly po, believe in yourself po talaga and trust God. Kung may pangarap ka, gawin mo ang part mo. Samahan mo lang sipag at tiyaga and let God take care of the rest. Thank you po.
1: Yes, thank you so much, Miss Zona Peña. And again, congratulations. Proud ako sa'yo. At the same time, suportado ka namin dito sa magiging Asian Para Games campaign mo. Thank you so much.
0: Thank you so much, Miss Aya. Bye-bye po.
1: Bye. At ayan po, mas nakilala natin si Miss Zona Peña, ang ating pinagmamalaking para table tennis player, silver medalist po ng ITTF World Para Future at naghahanda naman ngayon para sa paparating na Aichi Nagoya Asian Para Games. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating Para Games Hour program. Maraming salamat sa ating mga nakasama. Of course, kay Sir Dari Bernardo, kay Coach James Infiesto na tinulungan din tayo to make this episode possible, sa ating Master Control, si Sir Winston Del Rosario, si Sir Rodson Justiniano, si Timothy Tapales, ang ating malolos at ang marulas transmitter. Nandyan din po si Ma'am Nida and of course, yung ating mga kasama mula sa PTV4. Ako po si Aryan Malyare. Magandang araw sa lahat.
2: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
2: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
7: Well, I'm so sad. Are you on the subway? Well, I drive. Are you getting on the L train? Me and Manhattan's nice. So Malibu nights. Nice.

0: Pico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World League Service.
1: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawa.
2: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
6: Di papahuli
7: sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago.
14: Singin mo na lang.
13: May OPM na makaluma.
15: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
13: May OPM na rock.
16: Oh, hey! Pinoy ako.
13: May OPM na rap.
17: Just what you know last night, yo, it was the best.
13: May OPM na mabagal.
18: Agad magaganda ang mga Pinay.
13: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
19: Ang himig natin.
13: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
12: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
0: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin,
2: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
0: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
5: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
4: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
6: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
4: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
7: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
4: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
6: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
8: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
9: If watching the games is not enough for you,
10: get hold of the latest fast-breaking news and updates on one of today's most exciting ball games. HOOPTALK. Talk, rebound, the most significant information. Jam with the stars as our airwaves cage team dishes off on court and locker room developments in the game of basketball. HOOPTALK. Hoop Talk.
11: Gilas Pilipinas Youth Men haharap sa defending champion Australia sa pagpapatuloy ng kanilang kampanya sa FIBA Under-18 Asia Cup sa India. Samantala, patuloy pa rin ang paglahok ng ating mga Gilas Pilipinas national teams. Sa Lunes po, sisimula ng ating Gilas Women ang kanila namang kampanya sa FIBA Women's Olympic Pre-Qualifying Tournament. Habang ang ating Gilas 3x3 men and women under 23 teams sasalang po sa FIBA Youth Nations League 3x3 Asia Southeast Asia. Yan po at marami pang mga balitang basketball ang ating tatalakayin at ibabahagi sa inyo ngayong araw po ng Sabado. Today is August 15, 2026. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo, at samahan niyo po ako hanggang alas 12 ng tanghali sa ating programang Hoop Talk. 10 minuto makalipas mo ang 10 ng umaga. Good morning sa ating lahat. Live po tayong napapakinggan mula dito sa aming studio sa Quezon City. Naway maganda na ang panahon sa inyong mga lugar at medyo nasilayan na natin ang haring araw ngayong umaga. Ayan, sakto para makapagpatuyo na ng mga sampay. Kasi ang tagal nating dumanas ng maulan na panahon. Parang mga 2 weeks yata yun, no? Anyway, so yan po at marami pang mga development sa basketball tatalakayin natin. Magkakaroon na po ng break ang Philippine Basketball Association para magbigay daan sa kampanya ng ating Gilas Pilipinas Men sa nalalapit na Asian Qualifiers ng FIBA Basketball World Cup. Yung pagpapatuloy po ng Asian Qualifiers. Bali ano na to, fourth window. Samantala, bukod po sa Asian Qualifiers, lalahok din ang ating Gilas Pilipinas Men and Women 5-on-5 and 3x3 sa Asian Games. Gagawin po yan sa Aichi, Nagoya, Japan. Ay, meron na lang tayong 34 days to go, if I'm not mistaken. 34 days to go bago po ang formal na pagsisimula ng Aichi Nagoya Asian Games. So malapit na, actually mas mas malapit na yung start naman ng campaign ng ating Gilas Pilipinas Men dahil sila po ang unang sasalang para sa kampanya ng Team Philippines. No, dahil as early as September 10, magsisimula na po ang kanilang mga laban. Magsisimula ng kanilang mga laban, no, sa Asian Games. Okay, I stand corrected. 35 days. Okay, 35 days to go before September 19. Kasi yun po yung opening ceremonies, no? Sa araw na yon gaganapin yung opening ceremonies ng Asian Games. So, dun palang formal na magsisimula yung Continental Multi-Sports Competition. But as early as September 10, meron ng mga mauunang events. At kabilang dyan yung 5-on-5 basketball. Samantala, mamaya talakayin din natin ito pong pagsisimula ng kampanya ng Strong Group Athletics sa Jones Cup. Naku, kahapon tinambakan sila ng Wonju DB Promi ng Korea sa pagsisimula ng kanilang title retention bid. Target pa naman ng Strong Group, three-peat dito sa William Jones Cup 45th edition. Maagang wake-up call para sa SGA. And sa NBA, nilabas na po ng National Basketball Association ng schedule para sa upcoming 2026 to 2027 season. Sa opening night, mag-aharap ang New York Knicks, the defending champions, and ang bagong koponan ni LeBron James na Philadelphia 76ers. So bukod dun sa opening night, sa pagbubukas din ng NBA Emirates Cup, dalawang mga koponan din po ang magtatagpo, no, para sa kanilang simula dun sa in-season tournament. So, yung iba pa mga balita sa NBA and of course, ngayong araw na to, magsisimula na yung mga festivities para po sa Naismith Basketball Hall of Fame. ang Class of 2026. Bukas nga ba? Or sa oras nila sa US, Monday? Ay hindi, bukas nga kasi August 15 sa US time. So, tomorrow po yung enshrinement ng mga players, former players, coaches, and iba pa mga personalities na napakalaki ng contribution sa sport na basketball. Hey, so yan po, abangan nyo yung mga developments and updates natin sa mga basketball events na yan. Ako, ang daming basketball events kasi kahapon nagsimula na rin po yung NSAC World Invitationals to na inorganize ng Asia Basket. So sa Phil Sports Arena po naganap yung mga laban kung saan apat na mga collegiate teams from the Philippines ang kalahok. Mamaya makakasama natin si Matthew Pacheco para sa developments and updates patungkol dyan. Ang mga representatives natin ay JRU, San Beda, University of Santo Tomas, tama ba? And FEU. So, yan po yung... Anyari? Nandun ba si Coach Sean Chambers? Kasi siya ang head coach ng FEU. FEU lang daw ang natalo sa mga sumalang kahapon na mga representatives ng Pilipinas. Kalaban po nila mga international teams, no? International collegiate teams. Okay, and may mga teams from Japan at mga karatig bansa natin. Mamaya more details about that. Okay, so yan po, napakarami nating mga ihahandog sa inyo ngayong araw na ito. Tayo napapakinggan sa PBS app, no, receiver app natin. Sa mga hindi pa nagda-download, please download sa inyong mga cellphones, gadgets, ang PBS receiver app para po mapakinggan nyo mga programa sa ating himpilang sports radio anytime, anywhere. So, pwede nyo ring i-check out yung iba pang mga himpilan sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service. Katulad ng The Capital 104.3 FM, kung saan tayo po ay live na napapakinggan ngayong umaga. Sa mga bumabiyahe, maganda-magandang araw po sa inyo at have a safe trip. And then sa mga nakikinig sa atin habang naghahanda ng kanilang pananghalian, naway sumarap ang inyong pagluluto habang hinahandugan namin kayo ng mga balita sa larangan ng basketball. Ayan, kasi all about basketball po tayo dito sa Hoop Talk. Good morning sa mga kasama natin dito sa Master Control Booth, sina Daniel Cruz, si Matthew Pacheco, and si Suzanne Barameda. At sa mga katuwang natin sa Malolos Transmitter site, although... Wala tayo sa 918 kHz ngayong araw na to, pag weekend, no? Anyway, pwede naman din tayo mapanood sa Facebook. So, good morning sa mga nanonood sa atin sa ating Facebook account, facebook.com/sportsradio918am. Please follow us and... hindi ada sa friend page tayo eh. So, follow or like our page and pwede nyo pong matunghayan doon yung mga balita, updates na ating ibinabahagi basta patungkol po sa larangan ng palakasan. So, pwede nyo ring i-share yan para mas marami pa yung mga maabot ng ating mga pag-uulat through our social media accounts. Aside from Facebook, meron po tayong X account. Hanapin lamang Sports Radio 918. 19 minutes makalipas po ang 10 ng umaga at dumako na tayo sa ating mga balita. Yan, kahapon po sinimulan ng ating nung Webes pa, no, kahapon bye tuloy. Nakita ko kasi yung tennis, kahapon break sila. So, merong break yung ating Gilas Pilipinas Youth Men. Nung Webes, actually, nagsimula yung kanilang kampanya dito po sa FIBA Under 18 Asia Cup. No, tangka ng ating Gilas Pilipinas Youth Men na muli pong makatungtong sa FIBA Under 19 World Cup. And to accomplish that, dapat mag-top 4 tayo dito sa FIBA Under 18 Asia Cup. Okay, ang koponan na ginagabayan po ni Coach Juno Sauler ay sumalang sa aksyon kontra Chinese Taipei noong araw po ng Webes at naging, grabe naman, cardiac yung finish ng game na yun. Although maagang lumamang ang Pilipinas, we led by 27 big points noong third quarter. Ngunit nakabalik yung Chinese Taipei at pinaganda ang laban, pinasarap ang laban sa huling quarter. Ngunit nanaig pa rin ang koponang Gilas Youth Men sa pamagitan ng makapigil hiningang 89-88 na panalo. Ayun, nakalusot po tayo. Salamat sa miracle shot ni Ethan Aguas. Nabanggit niya, miracle shot yon, pero he rose to the challenge noong huling segundo ng laban para nga po tulungan ng Pilipinas na makamit ang una nitong panalo. So, we led by as many as 27 points in the ball game, but ang Chinese Taipei na muli pong nagbabalik no, dito sa competition, wala kasi sila 2 years ago nung previous edition ng FIBA Under 18 Asia Cup. So, ang Chinese Taipei hindi basta tumiklop sa doon po sa second half, talagang hinabol nila yung double digit advantage ng Pilipinas at pinasarap nga nila ang laban. Sa huling segundo, mga huling 10 seconds ng ball game, lumamang ng 1 point yung Chinese Taipei. And then, mabuti na lamang nang bumalik ang bola sa Pilipinas na execute ng bataan ni Coach Juno Sauler yung kanilang play with Ethan Aguas nailing that shot na eventually, yun na yung naging game winner for the Philippines. Because after that, no, yung bola, may possession pa yung ano, Chinese Taipei, although mga 3 seconds remaining na lang. Kaya hindi na rin nila na-execute yung kanilang last play. Hindi na nila na-execute ng maayos. Kaya nakaligtas po ang Pilipinas 89-88. So, baon ang makapigil hiningang tagumpay na yon ay tangka po ng Pilipinas na madagdagan ang unang panalo na yan because we will face the defending champion Australia today. Makakaharap po ng Pilipinas ang Australia mamayang alauna ng hapon sa oras natin dito sa Pilipinas. So ang Australia ay galing sa a rousing victory kontra Thailand. Grabe, pinulbos ng Australia ang Thailand. 102-32. Final score yun, ha? 102-32. And sa first quarter nung labanan ng Australia and Thailand, na limit ng Australia and Thailand to only 5 points sa first quarter and sa final quarter. Okay, sa first half nga, 19 points lang yung na-manage na score ng Thailand against 46 points ng Australia. So from there, talagang kinontrol ng Australia yung laban. They dominated the ball game to get that lopsided 102-32 na panalo. So mabigat itong makakaharap ng Pilipinas. At sa past editions ng tournament, laging syempre nag-dominate yung Australia. Talagang sila po ang umangkin, no? O naging kumbaga, they reign supreme dito sa FIBA Under 18 Asia Cup. Kahit yung China na-dislodge na nila dito sa ating FIBA continent. So, we'll see what will our team display later sa laban nga natin kontra Australia. So, for the Philippines, dun sa game natin last Thursday against Thailand, ang top scorer natin dyan ay Okay, ito po yung box scores no ng Team Philippines. Ang top performer natin dito ay si JB Kagurungan. Siya rin yung naka 3-point shot eh. Nung gumigit-git na yung ano, yung Chinese Taipei, naka triple si JB Kagurungan. And lahat ng mga puntos niya galing sa outside territory. No, yung 21 points na naitala niya against Chinese Taipei, all in the rainbow territory. 7 out of 10 shooting niya from the 3-point area. So very crucial yung 3-point shot na yun ni Kagurungan sa dying seconds ng ball game. Although sinagot ng Chinese Taipei nga with another triple, courtesy of Coleman, no, nando naman yung miracle shot nga ni Ethan Aguas para makuha natin yung panalo. So muli po nating sasandalan itong mga efforts ng ating mga manlalaro. Like si Kagurungan na nag-top score nung laban natin kontra Chinese Taipei with 21. Naka 16 points nung Webes si Ethan Aguas. Ang shooting niya 7 of 14 from the field. So at least diba 50% shooting sa field goal niya. And then aside from them, 10 points si Lino Tubong Banwa. And then 10 puntos din po itong si Prince Carino. No, si Prince Carino, second top rebounder din natin with 9 rebounds. Si Aguas din po ang top rebounder ng Pilipinas with 10 last Thursday. Very important yung rebounding, lalo na malalaki. Matatangkad yung mga kalaban natin mamayang hapon, no? Yung Australia. And then, aside from that, 21 ni Kagurungan, 16 ni Aguas, and tig 10 points si Tubong Banwa and Carino. Naka 7 puntos po si Chog Moral. 6 points si Andrew Chio. 7 points si Elias Troy Gish. No? Nag-debut to for our national team. Sila yung kabilang sa mga new faces sa ating roster. And then 4 points si Aiden Green, also debutant sa ating Gilas youth men. Si Luke Atacador with 2 points. 6 points si Cisco Rockid Bautista. So yan po yung mga scorers for Team Philippines. Wala na ba tayong nalagpasan? Si Jacob Lacson, he played for almost 3 minutes. Wala siyang naitalang puntos, pero yan, babawi siya, no? I'm sure, in the next game natin. Hopefully, mas maging mahaba yung playing minutes niya. Pero tonight or this afternoon, alauna kasi ng hapon, laban po natin kontra Australia. Ang Pilipinas ay nasa Group A with Chinese Taipei, Australia, and Thailand. So after today's action, babalik po sa laban or sa hard court ang ating Gilas men sa araw po ng Lunes. Okay, sa Lunes, alas 4 naman ng hapon yung ating match against Thailand. Ang Thailand ang tinalo natin sa Siyaba Under 18 Qualifiers last June para po makuha ang titulo ng Siyaba Under 18 Qualifying Tournament. So magkakaroon uli ng pagtatagpo ang Pilipinas sa Thailand sa Lunes. Okay? So good luck sa ating Gilas Pilipinas youth men. Again, mamaya pong alauna ng hapon kontra Australia.
12: H-O-O-P-T-A-L-K. Talk. Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
11: 28 minutes after 10 a.m., we'll take a break at magbabalik pa tayo for more basketball updates dito sa Hoop Talk.
0: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
15: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
16: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
15: Self-protection.
16: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
15: Seek early consultation.
16: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
15: Support fogging and spraying.
16: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
15: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
17: Hi! I would like to order 1 caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
18: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
19: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
20: Nagkalat sa internet ang fake news.
21: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
22: What they are doing is creating panic.
19: We say no.
23: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
24: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
19: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
25: Stop telling us fake news because you're wrong.
19: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
26: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
27: H-O-O-T-T-A-L-K Hoop Talk.
11: Nagbabalik ang Hoop Talk dito sa DZSR Sports Radio 918. Samantala, ang ating Gilas Pilipinas women ay nasa US naman po, no? They went to Las Vegas for a short training camp bago po tumulak patungong Guadalajara, Mexico para po sa pagsisimula ng kanilang kampanya dito sa FIBA Women's Pre-Olympic Qualifying Tournament. So ang ating koponan po ay kabilang sa mga teams na kalahok dito sa torneo. 8 mga koponan, hinati sa 2 grupo. Ang Pilipinas ay nasa Group B with Canada, Mexico, and Senegal. Nasa Group A naman ang Brazil, Argentina, New Zealand, and South Sudan. So another event ito na lalahukan ng ating pambansang koponan na mga bago at ito yung mga teams na hindi nila usually nakakaharap eh. Diba? Nung nakaraan is qualifying tournament for the Women's World Cup, diba? Early this year. Tapos this time around naman, Women's Olympic Pre-Qualifying Tournament. Yung mga teams sa Amerika, sa Africa, yan. Yun po ang kanilang mga haharaping challenge naman this time around. So yung ating pambansang koponan, kamakailan lang, di ba, pinangalanan na nga po yung ating Final 12 para dito sa tournament. So ulitin lang natin yung lineup ng ating Gilas Pilipinas Women. Nagagabayan po ni Head Coach Burke B.T. Taves. Okay, ang ating mga manlalaro, Vanessa De Jesus, Casey De La Rosa, Jack Animam, Kent Pastrana, nandiyan din po si Afril Bernardino, Luna Ozar, Sofia Dignadise, Jazz Joson, Angel Sorada, Monique Del Carmen, Alisa Rodriguez, and Janine Pontejos. So sila po yung 12 players na representative natin for this tournament. At nagmula sila dun sa 17-woman pool ng ating Gilas Pilipinas Women. Okay, silipin natin yung kanilang schedule. Sa Lunes po, magsisimula yung kanilang campaign. So, let's check lang ha kung Manila time to. I think Manila time naman tong nakuha natin. Pero sa games nga, itong tournament po is from August 17 to 23. So, August 17 to 23. Ang Philippines, okay. Yung ating nakuha Philippine time na to. So, Martes na. Okay, Martes na yung sa oras natin dito sa Pilipinas. Yung laban po ng Gilas Women magsisimula. Okay, sa Martes, they will face Mexico. August 18, Tuesday. Ang kanilang labanan ay 10:30 a.m. Ayun, maaga. Kasi nga naman, gabi sa Mexico. Okay, so ang Mexico kasi ang host ng tournament. Kaya yung kanilang match, talagang pang prime time yung slot. So, 10:30 a.m. Manila time, Philippines versus Mexico on Tuesday, August 18. And then after that, they will face Canada on August 20. So, after Canada, makakatagpo nila ang Senegal sa August 21, araw naman po ng Biyernes. So, yan yung initial schedule ng Gilas Pilipinas Women. So, dito po sa Group B, ang mga basketball pundits sinasabi na Canada ang paborito. No, dahil sila will or they are the team, highest ranked team that will enter the tournament. So, number 7 in the world kasi ang Canada. So, they are eager to bounce back after a disappointing 5th place finish sa FIBA Women's Basketball World Cup 2026 qualifying tournament. So, Canada ang paborito sa Group B ng torneo. Underdog naman daw ang host, Mexico. And Mexico will look to capitalize on their home court advantage. Okay? Recently, ang Mexico pa lang nakasong

0: Maaari nga raw gumulat. Ayan. Sa tournament ang Philippines, no? And according to FIBA article dito sa FIBA Basketball, no, the Philippines has all the ingredients to become one of the tournament's surprise teams. Dahil nung FIBA Women's Basketball World Cup 2026 qualifying tournament sa France, nakasungkit ng panalo ang Gilas Women against Colombia. No? And very significant yung strides na ipinamalas nga po ng ating Gilas Women. So, isang araw sa mga aabangan ng performance dito, si Casey De La Rosa, who delivered an outstanding performance in the qualifying tournament ng Women's World Cup. So, magbabalik din si Jack Daniel Animam kasi for the past two tournaments ng Gilas Women, hindi po nakasama si Jack. Diba nung ano yung Thailand Sea Games and then nung World Cup qualifying tournament nga sa France. So, definitely gusto niyang, di ba maging maganda naman ang muli niyang pagbabalik dito sa ating pambansang koponan. Okay, so yan po yung aantabayanan nating aksyon sa panig naman ng ating Gilas Pilipinas Women. So, tournament format nitong Women's Olympic Pre-Qualifying Tournament. By the way, nasa Group A, ang Argentina, Brazil, New Zealand, and South Sudan. So, sa group phase, ito nga pong dalawang mga grupo of four teams will have a single round-robin format. So, yung top two teams from each group will advance to the semifinals. And the winners of the semifinals will face sa final. Ang mananalo sa final will qualify through advance to the FIBA Women's Olympic Qualifying Tournament. So, yun pa lang, yung winner will qualify dun sa talagang qualifying tournament proper. Kasi pre-qualifying tong gagawin sa Guadalajara, Mexico. Okay, so mabigat na hamon ito for our Gilas Pilipinas Women, especially bago ang kanilang coach. So, ito yung magiging kumbaga baptism of fire or debut ni Coach BT Taves. Ayan, so good luck sa ating team and hopefully naging productive sila sa kanilang training sa training session sa Las Vegas, no? Nagkaroon pa nga ng chance na makapanood ng WNBA game ang ating Gilas Pilipinas Women. So, hopefully experience na 'yon, 'di ba? Makapulot sila ng mga magandang technique, no? Hindi lang sa team, pati sa mga individual, 'di ba? Moves or plays ng ating mga manlalaro. Okay? So, again sa Tuesday po, August 18, Manila time, will open our campaign dito sa FIBA Women's Pre-Olympic Qualifying Tournament.
1: H-O-O-P-T-A-L-K Talk Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Samantala, sa 3x3 basketball naman ang ating under 23 Gilas men and women ay sasalang po sa aksyon ng FIBA 3x3 Youth Nations League 2026. So, Asia, Southeast Asia, or C, Asia C, yung, kumbaga, yung conference na kinabibilangan nga po ng Pilipinas. Although, gagawin po ito sa Lunes, magsisimula po ito sa Lunes. Bali, anim na, ano ulito, stops or legs. Diba? Remember doon sa under 21 3x3 teams natin, diba? Anim na legs 'yon. Kung saan yung men's team natin yung nanalo sa buong tournament, kaya nga nakakuha sila ng ticket patungong World Cup. So, ito naman pong under 23 squads natin, although at this time di pa pinapangalanan ng SBP yung mga manlalaro natin for this

0: tournament, nakaabang lang tayo, no? Sa announcement din ng Samahang Basketball ng Pilipinas. But sa schedule, no, Lunes na po magsisimula ito. First stop will be composed of the Philippines, ang mga kagrupo natin. Nag-iiba-iba kasi ito eh, kung sino yung kalaban every stop. So for stop 1, sa men's division, ang mga kalaban natin ay, or mga kasama natin sa Southeast Asia is New Zealand, Malaysia, Chinese Taipei, Thailand, and Vietnam. Okay, so yan po yung anim na mga teams na nandito sa conference natin na kinabibilangan ng Pilipinas. For Monday, ang mga kagrupo natin is Vietnam and Malaysia. Okay, so August 17, yung men's team, yung binabanggit natin, sa men's team, or men's division rather, kalaban natin ang Vietnam and Malaysia. Okay, doon naman sa women's side, okay, sa women's side, ang mga kagrupo din natin, New Zealand, Malaysia, Philippines, Chinese Taipei, Thailand, Vietnam. Ah, pareho lang. So, pareho lang din yung mga teams na makakaharap ng Pilipinas. Sa women's side, Vietnam and Malaysia din po yung kanilang unang dalawang mga kalaban sa stop 1 nitong tournament. So, sa Lunes ang stop 1, sa Martes yung stop 2, so, and so on and so forth. No? August 19 naman yung stop 3, then August, magkakaroon ng break sa August 20, August 21, stop 4, August 22, stop 5, and stop 6, huling leg ng tournament will be on August 23. And by that time, malalaman kung anong koponan yung mangingibabaw, no, sa men's and women's divisions nito FIBA 3x3 Youth Nations League 2026. Okay, so hopefully ma-inspire yung ating mga teams dun sa naging effort nung ating koponan, diba, sa under 21. Kung saan sa men's side tayo po ang nag-champion dun sa tournament, diba, last month. Okay? So, abangan lang natin kung sino yung mga players na ipapadala nga po ng ating bansa para dito. Aha. So, ang inanunsyo pa lang kasi ng SBP. So, sa Singapore po, lalahok ang ating Gilas Pilipinas 3x3 men. So, I think ito yung sa elite level na, no? Kasi may mga age division, under 21, under 23, and then ito, elite division. Ito yung pang-professional, diba? Kung ang women's series sa women's professional 3x3, ito namang tour, no, yung 3x3 World Tour, may mga tier naman yan, and ang lalahukan ng ating Gilas Pilipinas 3x3 men ay 3x3 Challenger na gagawin sa Singapore. So, ngayong araw pong ito, nasa Pool B ang Pilipinas, ka-grupo ang Skyliners ng, I think, ano to, Germany, and London ng Great Britain. So, today po yung kanilang mga laban. 6:40 p.m. ang Caloocan 3x3 team. Yan ang pambato ng ating bansa for this 3x3 challenger. Nandiyan sina Yukian Andrada, Chris Kuhn, Javi Gomez de Liano, and Abu Trotter. So, sila po yung quartet ng Caloocan 3x3 team for this 3x3 Challenger sa FIBA World Tour. So, good luck din sa kanilang pagsalang sa aksyon. Okay, very busy na yung mga 3x3 and 5-on-5 teams natin, no? Especially na mula rin sa mga manlalarong ito, ang kukunin nga po, no, eventually na mga representatives natin for higher international competitions. Okay, so we have 12 minutes to go before 11 a.m. We will take a break. And sa ating pagbabalik, siguro makibalita tayo kay Matthew Pacheco para nga po dun sa mga naganap na aksyon kahapon sa NSAC World Invitational. So, antabayanan niyo po yan sa pagbabalik ng Hoop Talk.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
5: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
4: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
5: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
4: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
7: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
8: H-O-O-K-T-A-L-K Hoop Talk.
0: Nagbabalik po ang Hoop Talk dito sa DZSR Sports Radio at ito, narito na sa ating booth ang ating colleague na si Matthew Pacheco para bigyan tayo ng kanyang pag-uulat and updates patungkol po sa ginaganap na NSAC World Invitational. Ayan, magandang umaga sa iyo, Matthew.
9: Magandang umaga, Miss Ria, at sa lahat ng tagapakinig natin dito sa ating programa. Siyempre, Hoop Talk, usaping basketball yan. No? At yun nga, kasalukuyan nga pong ginaganap itong National Student Athletes Championships World Invitational. So this is the inaugural ng kanilang paliga, 3-day tournament na inorganisa ng siyempre Asia Basket in partnership with Philippine Sports Commission at ng Samahang Basketball ng Pilipinas. So there are 8 teams in the 3-day tournament na nag-umpisa nga po kahapon August 14, magpapatuloy yan ngayon August 15 at hanggang bukas. So ang kanilang laro ay mula sa 8 teams, 4 na team mula sa ating bansa, sa ating 4 collegiate teams, particularly dalawa mula sa UAAP, ang FEU at UST, at dalawa naman sa NCAA, ang San Beda Red Lions at ang JRU Heavy Bombers. And there are also 4 guests, no? Invited teams from other countries. Ang una dyan ay ang Elite Stocks mula sa Australia, nandyan din ang National Formosa University mula sa Taiwan, Tenri University at Nagoya Eagles, Fighting Eagles mula sa bansang Japan. So medyo maganda yung run ng ating mga Filipino teams, no? Dahil umarangkada na nga agad kahapon itong kanilang laban. So 4 Filipino teams against the 4 foreign teams. Unang laban dyan ang Jose Rizal University Heavy Bombers na kung saan ay pinasabugan no, ng resulta.
0: So, explosibong performance na yan, JRU.
9: Yes, at talagang they dropped the bomb against the Elite Stocks Australia. Dahil nga itong mga players ng Elite Stocks, matatangkad sila. And very aggressive din dun sa court. So medyo naging dikit din yung kanilang game. But on the third quarter, dito na sila umarangkada. Mas lalo na nung fourth quarter na kung saan ang kanilang final score ay nasa 71-66. So 5-point game. So ang inihayag ng Elite Stocks na nahirapan sila dun sa physicality nga ng laro ng mga Pinoy. Especially at a young age, ganun na yung kanila ipinakitang performance. So ang JRU, they move on sa next stage, no? Semifinals agad. Next game naman yung San Beda University against the National Formosa University ng Taiwan. Na kung saan score nila 78-65, medyo malayo. Major blowout ang kanilang pinakitang performance against the Taiwan team. No? At dun nga, ang sumunod naman, ang USD Growling Tigers na talagang malalaki. No? Malalaki rin yung kanilang mga puntos na ibinato na kung saan 88-65 ang final score against sa Tenri University ng Japan.
0: Wait, tambak?
9: Yes, talagang unang-una pa lang, doon na talagang hype na hype sila. At ipinunto rin nila na ito nga dahil 3-day tournament, sabi ni coach, ay kumbaga talagang yung recovery din. So lahat ng players, binigyan niya ng playing time para kung saan makakasagupa nila ang susunod na team, mas intensive yon. So mas marami silang energy. So kumbaga mind games din talaga yung ipinakita ng UST.
0: Saka strategy eh.
9: Yes, at napakaganda nga dahil na hold talaga nila from the first quarter hanggang dulo. At ito yung final match ng FEU Tamaraws against sa Nagoya na kung saan ay recently they just got promoted sa B1 League ng Japan. So itong Nagoya Fighting Eagles na kung saan ay sa una, first quarter, 14-0 ng FEU Tamaraws. But within that time, na-close nila ang quarter na mas lumamang pa sila. So ang Nagoya Fighting Eagles ay nagpakita ng napakagandang performance against this Filipino team coach nga ng retired American basketball player si Coach Sean na kung saan itong Nagoya B-League ay they just got promoted din sa semifinals. So today, ang inaasahan dyan sa Field Sports Arena na magsasagupa na agad semifinal matches and classification matches ng ibang teams. So ang unang sasabak diyan sa kanilang kumbaga sa semifinal match nandiyan ang JRU against the UST. So
0: uy,
9: NCAA versus
0: ano. Nagharap kagad yung dalawang Philippine ano.
9: Yes. At itong JRU they are looking forward kasi nga recently nag-champion sila sa Phil Oil. So hindi naman din nila daw tinitake lightly itong team na to. So they're hoping na makascore and also the JRU rin ay talagang powerhouse team din ng UST ng tatangkad nila at gaganda rin ang mga strategies na pinapakita nila. So ang kagandahan dito pagkatapos itong match nito ay finals na agad. So kung sinong manalo between these two. And the San Beda University naman, Red Lions, makakatapat ang Nagoya Fighting Eagles sa semifinal match. So iyon ang kanila magiging laban and then ang sa mga losing side ang Elite Stocks makakatapat ang Tenri University at ang National Formosa University ay makakatapat ang FEU. So they have 3 matches each. So afternoon, pagsapit ng huling araw sa August 16, that's tomorrow, Sunday, doon na final matches and placement matches na ng mga teams nga na matitira dyan sa sinasagawa na NSAC World Invitational.
0: Okay, maigli lang yung tournament format kasi first time to no and inaugural. Ayun nga, first time na sasagawa ng tournament and I think meron din kasing NSAC tournament locally. Mm-hmm. So, doon kinuha yung 4 na mga collegiate representatives natin para dito sa World Invitationals.
9: Ang kagandahan lang din dito, Ms. Ria, no? Itong mga teams na to, like the UAAP and NCAA, they are looking forward na, kumbaga, preparation nila dahil sa upcoming UAAP season at NCAA season. So, halimbawa, itong UAAP, tinitake nila kanyari ang UST against JRU dahil hindi rin naman nila madalas makalaban itong mga to.
0: Oh, so magandang tune up for them, di ba?
9: Yes. And also coming from their, kumbaga, they have parang foreign training camps na pinanggalingan. So kumbaga dito nila na i-apply kung ano yung kanilang mga strategies at natutunan ahead of the UAAP and NCAA.
0: Sino nag-foreign ano training?
9: I think that's ano UST galing sila ng ano tsaka San Beda. So they were ano trained by
0: Tanong
9: the
0: Tanong ko lang Matthew, sino ba coach ngayon ng ano ng UST?
9: Ang humarap kahapon, hindi yung head coach nila eh. At hindi ko mamukaan yung pangalan niya. Pero ang kanilang coach ay si Coach Alps Alfredo. Si Coach Pido.
0: Pido.
9: No?
0: Arencio. Okay. So, Pido pa rin.
9: Ang kagandahan lang din dun, Miss Ria, sa isinagawa nila ng UST. Kasi medyo nagkaroon din ng run eh. Yung team ng Japanese team nitong Tenryu University. Medyo dumikit yung score. Pero ang ginawa niya, kumbaga hinayaan niya itong mga players nila na mag-decide on the game, napaka-less.
0: Discarte nyo yan. Yes. Discartehan nyo.
9: Doon nga, talaga nga natuwa din sila doon sa naging outcome nga ng kanilang ipinakita doon sa kanilang laro kahapon.
0: Okay. So, of course, yan, mga ano to eh, mga teams na naghahanda for the UAAP NCAA. I think next month na ang start ng UAAP. Usually kasi September yan.
9: September 12 for UAAP and one day lang, September 13, NCAA.
0: Aba. So, malapit na rin. Kaya talagang puspuso na yung kanilang mga preparations. So, maraming salamat, Matthew. And tomorrow, ano kayang team ang tatanghaling kauna-unahang kampiyon dito sa RSAC World Invitationals? Sa mga nais pong manood, sumabay-bay, diba? Sumuporta sa mga representatives natin, collegiate teams natin sa PhilSports Arena, yung venue ng tournament. Okay? Maraming salamat, Matthew.
9: Maraming salamat, Ms. Ria. Ako po si Matthew Pacheco, dito lang sa Sports Region 918.
0: Ayan, maraming salamat. And it's 11 a.m. We will take a break. Marami pa tayong pag-uusapan sa ating pagbabalik dito sa Hoop Talk, yung kampanya ng Strong Group Athletics, yung mga resulta po ng PBA Governors Cup Games last night, at of course, NBA, no? Mga schedule ng NBA, yung Class of 2026 sa Hall of Fame, sa Naismith Basketball Hall of Fame. Mamaya silipin natin sino-sino ba sila. So, wag po kayong alis. Magbabalik pa tayo dito sa Hoop Talk.
3: Mas pinalakas. Pinalawak. Radyo. Publico Radio Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. World Service. Sports Radio.
10: Ang tagintig ng FM.
3: At lakas ng AM.
10: Sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa.
10: Para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
10: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
10: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
10: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3
3: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
12: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
13: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
14: Nagkalat sa internet ang fake news.
15: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
16: What they are doing is creating panic.
13: We say no.
17: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
18: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
13: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
19: Stop telling us fake news because you're wrong.
13: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
20: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
21: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
20: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad.
1: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
20: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
2: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
20: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
1: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
22: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
23: If watching the games is not enough for you, get hold of the latest fast-breaking news and updates on one of today's most exciting ball games. HOOPALK. Talk, rebound, the most significant information. Jam with the stars as our airwaves cage team dishes off on court and locker room developments in the game of basketball.

0: We have 5 minutes after 11 a.m. Nagbabalik po tayo dito sa Hoop Talk sa DZSR Sports Radio 918 a.m. Muli, ako po si Rhea Arevalo. Napapakinggan din tayo sa ating sister station sa The Capital 104.3 FM at sa ating PBS Receiver app. Yan, maganda-maganda umaga rin sa mga taga-subaybay natin sa Facebook. So, hanapin nyo lamang po ang Facebook account ng Sports Radio, facebook.com/sportsradio918am. And please like, follow, and share itong ating mga balita, developments, interviews. Pwede nyo rin po kaming sundan sa ating YouTube account. Nakong dami nating mga interviews na nandun. So, nasa YouTube na po ang Sports Radio 918. Hanapin nyo lamang po yung aming channel. Ayan, youtube.com/@sportsradio918. Ayan, pwede nyo pong mabalikan yung mga interviews na ating nga pong binabahagi dito sa ating himpilan. Samantala, sa iba pa nating mga basketball updates, ang Strong Group Athletics, naku, hindi naging maganda ang pagsisimula ng kanilang kampanya dito po sa 45th edition ng William Jones Cup dahil lumasap ng 79-110 na pagkatalo ang SGA sa kamay ng Wonju DB Promi ng Korea. Kahapon po naganap yan sa New Taipei City. Ang Koreans talaga nagpasiklab. No? They got off to a strong start, first quarter pa lang. No, mga tres, tumikada na itong Koreans and they took a 28-15 lead after the opening period bago nga po mapalawig pa ang kanilang kalamangan to 56-36 at the half. So lumobo sa 20 puntos yung abante ng Koreans and from there talagang di na po nakarecover ang SGA. Tinangka nila na makabalik sa second half, ngunit talagang mas matibay at matikas yung Korean team. And eventually, nakamit nga po nito ang lopsided 110-79 na panalo. For Strong Group Athletics, top scorer is Aggie Tawan with 21 points. Okay, and then 10 rebounds, double-double effort para kay Tajuan. And then si Isaiah Piñero, nagambag naman ng 13 points and 8 rebounds. So, 10 puntos mula kay Malik Diouf. Boban Marjanovic, nalimitahan to only 6 points and 1 rebound. Ayun, so kailangan bumawi ng strong group dito. No? And today, makakaharap po nila ang Japan Youth Team. So, sa format kasi ng Jones Cup for this edition, nahati po ang 8 mga koponan sa 2 grupo. So, sa Group A, nandyan ang Chinese Taipei Blue, Strong Group Athletics, DB Promi Korea, and Japan Youth Team. So, sa Group B naman, andun ang Chinese Taipei White, Jordan National Team, yung UC Irvine, and Malaysia National Team. So, bawat grupo magkakaroon ng double round robin format, and then the top 2 teams in each group will advance to the semifinals. So, ibig sabihin, 2 beses na makakaharap ng Strong Group Athletics. Munti ka pa masabi, Gilas. Okay. 2 beses makakaharap ng Strong Group Athletics yung mga kalaban nila sa Group A. So, after today's action versus Japan Youth Team, alas 3 po ng hapon yung laban natin against Japan. Bukas, makakatagpo ng Strong Group ang Chinese Taipei Blue. Ito yung national team ng Chinese Taipei. Alas 7 ng gabi. Okay, so after the first round, second round will resume sa Martes. Japan naman yung una makakaharap ng SGA sa second round. 3 p.m. on August 18, bago makaharap muli ang DB Promi ng Korea sa Wednesday, August 19 at 3 PM. And Chinese Taipei Blue sa August 20, araw ng Webes at 7 PM. So yan po yung schedule sa preliminary round ng 45th William Jones Cup sa panig po ng Strong Group Athletics. Hopefully makarecover sila no today para nga po ma, 'di ba? Mapanatili nila yung tsansa na makuha ang ticket patungong semifinals, no? And eventually, 'di ba, yung kanilang ang target na three-peat dito sa tournament. H-O-O-P-T-A-L-K
1: Talk Sports Radio 918 AM. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: 11 minutes after 11 AM. Magbreak muna tayo, and when we continue, pag-usapan na natin ito mga resulta po ng PBA Governor's Cup. Huling laban ng PBA Governor's Cup last night, bago nga po sila magkaroon ng 9 weeks na break. 9 weeks, almost 2 months yan na break for the league because yung ating national team ay sasabak po sa aksyon ng dalawang mga international tournaments, no? Yung Asian qualifiers ng World Cup and Asian Games. So pag-usapan din natin yan mamaya sa pagbabalik natin dito sa Hoop Talk.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin,
4: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
8: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
1: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
9: H-O-O-P-T-A-L-K Talk.
0: 14 na minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga. Dumako na tayo sa mga resulta po ng PBA Governor's Cup action last night. Naganap ang mga laban sa Araneta Coliseum kung saan sa unang laro ang Converge Fiber Exers. Pinatid ang NLEX Road Warriors 112-110. Dahil dito nakamit po ng Converge ang ikalawang sunod na panalo sa PBA Governor's Cup. No, and bago matapos yung PBA to give way nga sa break ay galing sa panalo ang Converge. So sinamantala rin nila yung pagiging all Filipino ng Road Warriors dahil yung NLEX po ang kanilang import si Dequan Jones nagkaroon ng injury. So kaya't wala kagad na nakapalit na import para kay Dequan Jones. So nag-all Filipino ang NLEX. Pero ha, lumaban talaga yung Road Warriors. Lumamang pa sila noong first quarter, 30-22, bago nga po itong Converge. Sila pa yung humabol at nagpuwersa ng tabla at the half, 51 all. So nagpatuloy yung NLEX sa pagbibigay ng matinding challenge dito sa Converge pagdating ng third quarter, and sa fourth period naging dikitan ang labanan. Makapigil hininga yung naging pagtatapos ng laban kasi si Justin Arana, 3-point play na kompleto niya para mabigyan ang Converge ng 108 to 104 na kalamangan bago itong si LJ Gonzalez na kamakailan lang, 'di ba, tinanghal na player of the ball game doon sa previous win ng NLEX, na trim niya yung deficit with 14 seconds left. Bumawi naman si Juan Gomez de Liano with his free throws, no, para bigyan ng Converge again ng 6-point lead, but 4-point shot na ibuslo ni Gonzalez para talagang manatili yung pag-asa ng NLEX na masilat yung Converge. But free throws, yon ang hindi niya naibuslo. Nakakuha siya ng foul pero hindi niya na-shoot yung kanyang free throw, habang ang bagong import ng Converge na si Cameron Clark ay nakuha naman po yung rebound, no, after that miss free throw para ma-selyuhan o ma-preserve yung panalo. So, itong si Cameron Clark ay nakapag-ambag na ng panalo. Dalawang panalo na yan, ha, with him around. 37 points, 12 rebounds, 3 blocks, and 1 assist ang kanyang naging stat line last night, habang si Juan Gomez de Liano and Justin Arana kapwa nagtalapon ng tig 19 points para sa Converge na na-improve ang kanilang record to 5 wins and 4 losses. Sa panig naman ng NLEX, si LJ Gonzalez had 23 points. Robert Bolick added 19. Si JB Bahio meron po 16 points and 12 rebounds. Unfortunately, ikalawang pagkatalo na ito ng NLEX in 9 games. Okay, pakinggan natin yung saloobin ni na coach Delta Pineda and their import Cameron Clark dito po sa post-game press conference.

top, mabilis na nagbigay na malaking impact ang kanilang import na si Jordan Varnado. Napakatagal kasing hinintay po na Meralco itong debut ni Varnado sa kanilang koponan. And sa kanyang paglalaro no, dito nga sa Governor's Cup action, nahinto ng Bolts ang kanilang 4-game losing skid sa pamamagitan ng panalo last night. So, na-sideline po kasi itong si Varnado due to a calf strain just before the conference. Kaya't ayun, nagtiyaga muna ang Meralco no, sa mga previous replacement imports nila. But nang gumaling na itong si Varnado, agad na nagpa-siklab. Nagtala po ng 31 points, 6 rebounds, 4 assists, 3 steals at 2 block shots para sa Bolts. At na-revive ng Meralco ang kanilang bid para sa quarterfinal seat sa Group B action nitong PBA Governor's Cup. So, umangat sa 3-5 ang kartada ng Meralco. So, nasa 5th pwesto na sila. At ang Barangay Ginebra naman ngayon ang nalaglag sa ilalim ng Group B with their 2 wins and 4 losses na kartada. So, sa Group B, nangunguna pa rin ang Rain or Shine with 4 wins and 2 losses. Magnolia and Phoenix magkasosyo sa second and third places with 4-3 win-loss mark, followed by Blackwater 3-3, Meralco 3-5, and Barangay Ginebra nasa ilalim with 2-4 win-loss record. So, itong si Varnado nag-salba nga po dito sa Meralco Bolts kasi nung tapyas ng Ginebra ang kalamangan ng Meralco, double-digit lead yung hawak ng Meralco pero bumaba sa 3 puntos na lang, 81-78. Nagpasiklab itong si Varnado with a 14-point rampage highlighted by a clutch 4-point shot, a 3-point play, and a triple para talagang puksain yung pagtatangkang pagbalik nitong Barangay Ginebra. So, siya talaga bumitbit dito nga po sa Bolts. Aside from 31 points ni Varnado, nagambag naman si Chris Newsom ng 18 markers, Cliff Hodge with 13, Quinto with 10 points. So, yan yung mga double-digit scorers para sa Meralco. Para sa Barangay Ginebra, ang kanilang reinforcement na si Riley Grigsby actually posted a game-high 34 points. Meron din siyang 10 rebounds, 3 assists. No? At bagamat malalaking numbers ang naitala ni Grigsby, nako, nanganganib na maaring ito na raw ang huling game ni Grigsby with Barangay Ginebra. Oh, kasi talaga namang replacement import din si Grigsby no, dahil si Justin Brownlee talaga ang reinforcement ng Gene Kings. Meron lang injury kasi si Brownlee, ipinahinga no, para nga po maging fresh naman si Brownlee para sa Asian qualifiers at sa Asian Games. Napakabigat pa naman ng mga kinakaharap nating sitwasyon doon sa Asian qualifiers. Itinuturing ni Coach Tim Cone na do or die yung fourth window matches natin against Iran and Jordan. Kung gusto nating makapuesto dun sa top 3, diba? Yung top 3 kasi in each group sa Asian qualifiers, Group E and F, yun yung makakasungkit ng ticket patungong World Cup. No, medyo nakabitin pa yung best fourth placer. Kaya dapat top 3 talaga yung ating targetin na maging pwesto no, doon sa Asian qualifiers. Sa Asian Games naman, itataya ng Pilipinas ang korona ng 5-on-5 men's basketball. Defending champion ang Gilas Pilipinas men. And mabigat na mga laban ng ating makakatagpo kagad. China, kagrupo natin sa Asian Games sa preliminary round.

At syempre mga Brad, welcome na naman sa panibagong episode. Welcome, nagbabalik po ang Press Start Pilipinas mga Brad. Balik tayo dito sa isang game na dalawang taon nang hindi nawawala sa gaming conversation. Ito po, ladies and gentlemen, yung Palworld. Noong January 2024 mga Brad, pumasok ang Palworld sa Early Access at halos overnight, naging isa sa pinakamalaking gaming story sa mundo. At aminin natin, malaking dahilan kung bakit ito napansin ng lahat ng yun, na lahat ng lahat yung description na Pokemon with guns. Yun ang ano, yun ang naging bait. Isang sentence lang, gets mo agad. Cute creatures, check. Kinokolekta, check. May barrel? Wait, ano? May barrel? Yun yung maganda dito. Sabi nga nila dito eh. Ito yung ano, ito yung everything that we wanted from Pokemon, Palworld gave it to us. Sabi ng mga karamihan, ha. This is the exact gameplay that we've been looking for sa isang Pokemon game, 'di ba? It's an open world gameplay sandbox na collection ng creatures and meron kang base building, 'di ba? Lahat ng element na gusto ko personally, ha. Personally, sa isang game nandito. Yung collection ng game, monster na palalakihin mo or alagaan mo. Also, yung sana lang nag-evolve yung mga monsters pala. Although dito merong mga pwede mo silang pag-asawahin, pero sana nag-evolve yung mga monsters parang dun sa Pokemon. Kaya lang, baka sobrang ma-check na sila, no? Sobrang gayang-gaya. Actually, dami nilang kaso ngayon because of this. Parang copyright infringement yung kanilang kinakaharap sa Japan. Dahil nga dito sa panggagaya o sinasabing panggagaya ng gameplay. Although, sobrang iba kasi mga Brad eh. Ang Pokemon kasi is something na very linear. Diba? Meron kang story mode na sinusundan. Si Ash, lalaban sa ganito, mangungulekta ng mga Pokemon na ganyan, punta sa laboratory na ganito. Ito, it's totally different. Ang concept may be similar but not the same. Similar in the sense na meron kang, of course, creature na kailangan hulihin at kailangan palakihin, palakasin. And that's, I guess, the same with other games like Monster Hunter. Diba? May ganyan. May Monster Hunter. May Monster Rancher din. Diba? Na before na game. So, this is not something na talagang ginaya directly or exclusive lang ng Pokemon. Diba? Yung mga kinukuhang creatures na yan. So, but then again, Pokemon is one of the standards, if I may say, na when it comes to this type of games, talagang sila yung iconic eh, di ba? Dahil nagkaroon ng cartoons and of course, globally sikat yung game na yun. Hindi lang siya kasi basta game. Meron nga siyang mga yun nga, may mga merch and meron siyang mga adaptations. If I'm not mistaken, may movie pa ata to, di ba? So, tas may mga kanta and all. So, ano siya, talagang celebrated siya worldwide. It's just, yun yung nagiging reason kung bakit nahahalintulad itong Palworld dito sa Pokemon. Pero kapag nilaro mo talaga yung Palworld, napapansin mong hindi talaga Pokemon clone lang yung experience. Mas malapit ito sa isang ano, survival crafting game tulad ng Ark, yung Rust, The Forest, mga ganyan, at iba pang open world sandbox games. Mangungulekta ka ng resources, magtatayo ka ng base, magka-craft ka, mag-explore, manguhuli ng pals o ng Pokemon's term, Pokemon, at syempre gagawin mong empleyado ang kalahati ng pal deck mo. Noong una, maraming nagsabing baka mabilis lang mawala yung Palworld, may nagsabing meme game lang. May nagsabing viral ngayon, patay after ilang buwan. May nagsabi ring baka hindi kayanin ng maliit na developer ang pressure ng milyong-milyong players. Pero fast forward mga Brad, sa July 10, 2026, last month, officially lumabas na yung Palworld version 1.0. Hindi lang to basta access ha. Official release to mga Brad. Ibig sabihin, tapos na yung early access phase. At bago pa man lumabas ang full release, inanunsyo ng developer na Pocket Pair na nalampasan na ng Palworld ang 40 million players worldwide. 40 million
players lang mga brad, ha? At pagkatapos lumabas ng version 1.0, umakyat ulit sa mahigit 850,000 sabay-sabay na player sa Steam. So, malinaw. Sa gantong sitwasyon, malinaw. Hindi ito yung viral game na pinag-uusapan lang natin noong 2024. Nakagawa ang Pocket Pair ng totoong franchise at para sa isang game na nagsimula bilang, Pokemon pero may shotgun. Medyo impressive na yun, ha? So, ano ba talaga itong Palworld 1.0? Ang short answer dyan natin, marami. Hindi ito yung normal na update na may tatlong bagong pal at dalawang bagong weapon. Malaki ang update dito, Brad. May 72 new pals at variants. Itinaas ang level cap hanggang 85. May malaking bagong region at may dagdag na equipment. May bagong animation, bagong skills, bagong sistema at marami ring binago sa world at progression. Mas inayos na rin ang story direction. At isa sa pinaka-interesting dito, yung World 3. Ha? Yung World 3, mga brad, ang World 3 natin dito, yun yung sinasabi natin na, ano, na parang, paano ba explain to? Excuse me. Kung matagal ka nang naglalaro ng Palworld, kilala mo ito yung pinakamalaking puno dun sa map. Diba? Yung napakalaking puno nakita mo mula sa malayo, pero parang sinasabi sa'yo ng game, relax ka lang, hindi pa panahon. Oo, parang, near yet so far. Ano, tama ba 'yun? So near yet so far. Yun. So near yet so far. Parang kita mo lagi, parang gusto mo laging puntahan eh, pero hindi mo siya mapuntahan kasi ang layo, ang daming travel and all. Ngayon, sa 1.0, mas malaking parte nito ang central mystery and endgame journey. Hindi lang dekorasyon sa horizon, may actual purpose na yung World 3. Nung first game ko kasi dito, hindi ko narating yung World 3. So hindi ko alam kung anong purpose niya, kung palamuti lang siya before o talagang wala lang. Ngayon may purpose na raw. Naglalaro ulit ako ng Palworld ngayon, mga brad, ha. Nag-new game ako. May actual purpose na binago rin ang maraming bahagi ng combat, base building at overall world experience. Kaya kung naglaro ka noong 2024,

Oh, yun. Di ba? Classic Palworld yan, mga brad. Pero, mas buo na ngayon ang structure at dito naging interesting ang Palworld. Hindi lang bilang game, kundi ano rin, bilang lesson para sa gaming industry. Unang lesson dyan, syempre malakas yung early access. Pero risk rin, ha? Sa traditional development, ilang taon munang ginagawa ang game bago ilabas. Usually, malalaman lang ng public kung okay ba talaga ang game kapag malapit na sa release. Sa early access, ibang setup. Ilalabas munang mas maaga ang playable version, magbabayad ang players, makakakuha ng feedback, makikita mo agad kung ano ang gumagana at ano ang sablay habang patuloy mong ginagawa or dinidevelop yung game. At yun ang mismong ginawa ni Palworld. Milyong-milyong players yung naging parang giant testing community ng Pocket Pair. Nakita ng developer kung ano yung systems ang gusto ng players, ano yung nakakainis, ano yung buggy, ano yung kulang, at ano yung paulit-ulit na hinihingi ng community. Napakalaking advantage niyan. May downside din, pero sa akin, sa personal experience ko during 2024 nung nilalaro ko yan, every time sa Steam Deck nag 2024 or 2025 ko syata nilalaro, nagka-crash siguro every after 1 hour. Kala ko Steam Deck ko yung may problema, nagka-crash talaga siya. Hindi ko alam bakit, napakahina naman nung, kumbaga, hindi naman kalakasan yung graphics, ganun, hindi pang diinan, hindi pang NBA. So, natataka ako bakit nasisira yung game. So, yun yung experience ko doon sa ano. Isa sa reason kung ba't tumigil din ako. Kasi nga, once in a while, namamatay siya. So, yun yung malungkot na part. Ngayon, sa bago, well, hindi ko siya naranasan. Naglalaro ako ng 5 hours, lalo na itong nakalive ako. Talaga namang todo laro ako. Nakasaksak na lang ako sa pader para magtuloy-tuloy laro ko. So, kumbaga, addict na talaga ang lolo nyo doon sa game, ha? Pero, yun nga, ang downside naman ng early access, kapag bumili ka ng early access game, parang sinasabi mo na, okay, nag-abide ako ngayon dahil niniwala akong matatapos mo to. At maraming early access games ang hindi umaabot doon. May nababagalan, may halos walang update, may binibitawan na ng developer, kumita na sila . Hindi nila kailangan i-develop yan. May limang taon ng early access at parang ayaw nang graduate sa early access, di ba, no, games. So, very ano yan. I mean, kung ikaw ang bibili, very risky sa gamer yung early access. So, depende sa name ng developer. Kaya, malaking milestone itong ginawa ng Pocket Pair. Umabot sila sa version 1.0, mga brad. In spite of being in the industry or being playable for the last 2 years, finally, lumabas yung version 1.0. Hindi ibig sabihin ito na walang nang updates. Ha? Actually, sa modern games, minsan ang version 1.0 ay simula pa lang ng susunod na phase. Pero malaking bagay pa rin yun, syempre. Parang sinabi ng developer na, okay, ito yung, version ng game na kaya naming tawaging complete. Diba? Then, of course, eventually, meron pa rin yan mga updates. Diba? Ikalawang lesson din dyan, hindi kailangan maging giant studio para gumana o gumawa ng giant hit. Hindi kasing laki ng Nintendo ang Pocket Pair. Hindi ito EA na laging naniningil. Hindi Ubisoft. Hindi rin Activision. Pero nakaharap sila ng combination ng sobrang lakas na gameplay. Creature collection, survival crafting, base building, automation, guns, open world, online multiplayer. Nilagay nila lahat sa isang package. Did they invent every single part of it? Of course not. Pero doon mismo makita yung interest kung bakit interesante o interesting ang Palworld. Hindi mo kailangan mag-imbento palagi ng bagong genre. Diba? Minsan, kailangan mo lang pagsamahin ang mga existing ideas sa paraan na wala pang gumagawa ng ganun ka-effective. Actually, paano ba? Wala ba? I mean, wala yung... Ang nadagdag kasi, merong karamihan ng lahat ng nabanggit ko, yung creature ko, survival crafting, base building, automation, guns, open world. May mga ganyan the forest, yun nga yung ark. Yung ark, parang ganun, may collection din pala ang ark. May creature collection lang. Ito lang kasi, mas cute yung mga Pokemons, di ba? Parang mas mga creature, di ba? Yung mga Lambol, yan, yung mga Chikipi. Mas cute sila kumpara sa mga monsters talaga na nung ibang games. Kaya medyo iba ang dating nito.
'di ba? Hindi mo kailangan ditong ngayon, binabanggit namin

0: mo kailangan mag-invento ng palagi ng bagong genre. Minsan, kailangan mo lang yung pagsamasamahin yung existing ideas sa paraan na wala pang gumagawa ng ganun ka-effective. Kaya, ano yan eh, parang pagkain. Hindi mo naman inimbento ang chicken, hindi mo naman inimbento yung gravy, hindi mo rin inimbento yung rice, pero kapag tama ang combination, boom! Perfect! Di ba mga Brad, may product ka na. At ganoon ang Pal World. Familiar ang individual pieces, pero unique ang overall combination. At sobrang madaling i-explain sa tao. Creature collecting survival game na may guns. Done. Gets agad. Di ba? Napakagaling. Ikatlong lesson, viral marketing can get, of course, people in, pero gameplay ang nagpapastay. Malaking tulong yung Pokemon with guns. Hindi natin maikakaila yun. Pero, sobrang dali nitong maging headline. Sobrang dali nitong gawing meme. Sobrang dali nitong i-share. Pero, kung pangit ang actual game, hindi taabot, 1 month lang daw, tapos na. I guess, even 1 game lang, tapos na. Start pa lang, intro pa lang, alam mo na kung mag-stay yung tao or hindi. Ako ang, dito kasi, ano ba, simulan nito, wala masyadong intro to eh. Oo. Bigla ka agad maglalaro. Isa sa mga ano ko yun eh, yung mahabang intro. Isa sa mga pet peeve ko sa gaming, sobrang haba ng intro. Okay lang naman yun, pero sana along the way. Paglaruin mo muna ako, patry mo muna sa akin yung gameplay, pagalawin mo muna ako, then after that, ano, tsaka mo kwentuhan kung tungkol saan tong laro na to. Or tungkol saan yung takbo ng storya natin, di ba? So, may mga ganun tong factors. Kaya, ilan lang yan sa dahilan kung bakit umabot yung Palworld mga Brad, mga kalaro, sa 40 million players at hindi lang dahil nakakatawa ang concept. Mas satisfying yung progression, may exploration, may base automation, may breeding, may multiplayer, may combat, may collecting o collection, at may regular updates. Kung puro meme lang ang Palworld, bah, eh, matagal na sana itong naging, na kumbaga sabi nga nila, eh, nasira na to, nasirang Lawrence na, di ba? Tanda mo yung game ng 2024, yun, ganun na yan. Pero hindi eh, nandito pa rin siya, di ba? So, ibig sabihin, effective yung ginagawa nila. Fourth lesson, mga Brad, hindi kailangan araw-araw million ng players para successful ang game. Madalas kasi, kapag tinitingnan natin ang Steam player count, kapag bumababa, sasabihin agad ng internet, dead game na. Hindi naman ganun kasimple yun eh. Lalo na sa mga survival sandbox, hindi mo kailangan maglaro araw-araw. Pwede ka maglaro ng 50 hours, tumigil, bumalik kapag may bagong update. At yun ang mas malagang metric para sa gayong game. Nakakabalik ba yung players? Sa Palworld 1.0, malinaw yun eh. Oo, nagawa itong mabalik o ibalik ang daan-daan libong players. Ito yung tinatawag sa industry na reactivation. Pero simple lang naman ang simple lang naman 'yun. Naglalaro ka dati, tumigil ka, may bagong malaking update, nakita mo yung trailer, tapos sabi mo, parang gusto kong bumalik, install ulit. At syempre, ganun yung gustong-gusto ng mga developer, 'di ba? Ganun ako, ganun ang nangyari sa akin. So, I was playing Palworld and then nakita ko na parang, uy, ano tong 1.0? Ah, official release na. So, yung binili ko pala, hindi ko alam na binili early access eh. Sabi ko, oh, dati naray ko ulit. Oh, di sinubukan ko. Di, ang ganda. Parang, I mean, na-miss mo yung laro eh. Di ba? So, yun yung something na, ano, something na, ano bang masabi na doon? Impact ng Palworld. Ito naman, ikalimang lesson. Ito, medyo seryoso to, ha. Yung legal issues. Hindi nawawala sa Palworld, mga Brad, ang usapan tungkol sa similarities ito sa ibang sikat na creature collecting franchise. At nagkaroon din ng legal dispute sa ang Pocket Pair. Kaya para sa developers, malaking reminder ito. Hindi dahil hindi mo kinopya exactly ang isang character, ay automatic safe ka na. May patents, may mechanics, may visual identity, may branding, may iba't ibang klase ng intellectual property, at kapag maliit ang kang studio, napakamahal makipaglaban sa malaking kumpanya sa korte. Kahit naniniwala kang tama ka. So ang lesson dito ay, syempre, hindi mo gayahin, o gayahin mo yung sikat tapos baguhin mo ng konti. Hindi ganun, ha? Hindi dapat ganun. Ang tamang lesson ay, get inspired, gumawa ka ng sarili mong identity, at kung lumaki pa ang project mo, huwag tipirin ng legal review. Para naman sa dating Palworld players na iniisip kung babalik sila, ano ang kailangan mong malaman? Well, una, ito ha, sa ating mga kaibigang gusto mag-Palworld, wag mong tratuhing simpleng update lang yung 1.0. Kung 2024 ka pa huling naglaro, maraming nagbago. Yung progression, yung mismong world, yung systems, yung content, mas magandang isipin na parang bagong session o relaunch. Pangalawa, mag-ingat sa mods. Kung heavily modded ang old save mo, huwag agad mag-assume na gagana lahat sa version 1.0. Kapag malaki kasi ang game update, pwedeng masira ang compatibility ng lumang mods. Mag-crash, missing items, save problems, weird behavior. Kaya safest option, subukan mo muna ang clean game. Siguraduhin gumagana. Tapos tsaka mo isang ibalik yung mods. Pangatlo, huwag mong madaliin. Ito ang isa sa pinakamalaking mistake sa survival games. May bagong content, excited ka, tapos gusto mong ubusin lahat in 2 days. Relax, Brad. Palworld to. Hindi exam. Mas masaya kapag may sarili kang objective. Gusto mong gumawa ng super efficient base? Go. Gusto mong kumpletuhin ng pal deck? Go. Gusto mong gumawa ng perfect breeding setup? Good luck sa genetics department mo. Gusto mong makipag-co-op? Masaya rin yan. Kapag binadali mo lahat dahil trending ngayon, nasa bilis ka rin magsasawa. Ako actually ngayon, meron akong part na semi-sawa ngayon ako sa Palworld dahil nga nag-addict ako last time. Ganun yung naging ano ko. Isa naging mali ko yun. Talagang in-addictan ko lahat ngayon. In-addictan ko lahat that time. So ngayon medyo lalaylo at nagpapamiss ako ng konti para malaro ulit, ha. So worth it bang balikan ng Palworld? Yan, tanong ng karamihan. Kung nagustuhan mo yung basic gameplay ng 2024, pero tumigil ka dahil parang kulang pa ang content, yes, ito na siguro ang best time para bumalik. Kung hindi mo talaga trip ang survival crafting, gathering, base management at grind, well, hindi magic spell ang 72 new pals. Hindi biglang maging ibang genre ang Palworld. Kung ayaw mo na noon sa core gameplay, baka ayaw mo pa rin ngayon. Diba? Pero para sa bagong player, mas malinaw na ngayon kung ano ang binibili mo. Noong 2024, bumibili ka lang ng promising early access game. Ngayon, bumili ka na ng official version ng 1.0 na may malaking world, malaking community at maraming content. At para sa akin, syempre, yun ang pinakamalaking achievement ng Palworld. Hindi yung naging controversial sila, hindi yung naging meme sila, hindi rin yung tinawag siyang Pokemon with guns. Ang tunay na achievement, nag-survive siya. Pagkatapos mawala ang unang hype. Maraming games ang nag-viral for 1 week, 1 month, pero kakaunti kang kayang bumalik after more than 2 years at sabihing, okay boys, full release na tayo. Mula sa meme, naging major game. Mula sa early access experiment, naging franchise na may mahigit 40 million players. At mula sa simpleng bansag na Pokemon with guns, siguro panahon na para kilalanin ng Palworld bilang sarili nitong game at isa sa pinakamalaking survival titles ng generation na ito. Diba? So, that's it mga Brad para sa ating episode for today. Dapat meron tayong yung isa pang, baka next week ko na natin to ilabas, yung bakbakan ng live service games but single player. Diba? May mga tanong kasi karamihan na ilang game na ba ang kaya mong gawing, ilang game ba ang kaya mong gawing trabaho? Kasi para yung para nangyayari sa gaming nitong nakaraang taon, login ka, may daily mission, may weekly mission, may battle pass, may event, may rank season, may bagong skin, may limited reward, may countdown, at kapag hindi ka nakapaglaro ng 3 araw, parang kang kailangan mong mag-file ng leave sa game. Diba? Yan yung usual na takbo ng mga mobile games ngayon. For the past few years, parang isa ang gustong gawin ng maraming malalaking publisher o malalaking gaming publisher. Hanapin ang susunod na Fortnite, susunod na Call of Duty Warzone, ang susunod na Genshin Impact, ang susunod na Grand Theft Auto Online. Bakit? Simple. Ayaw lang nilang magbenta sa iyo ng isang game. Gusto nilang gumawa ng game na lalaroin mo for years at hopefully, gastusan mo rin. Pero I guess that's the story for another episode dahil medyo tapos na ang ating oras for today. Again, maraming salamat mga Brad sa pagtutok, pakikinig at pagsama sa amin ngayong araw. Magkarinigan po tayo Monday para po sa Ronda Pilipinas 104.3 Capital FM 2 sa radyo. And of course, Radyo Pilipinas 1 738 kHz sa ating social media mga Brad. Lawrence Tanhoko, maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at si baba naman para sa pagsubok sa buhay. Magkarinig naman tayo sa Press Start Pilipinas next week. Adios!
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news
4: o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
9: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
8: Self-protection.
9: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
8: Seek early consultation.
9: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
8: Support fogging and spraying.
9: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
8: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
10: Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
11: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
12: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 16 ang aircon?
11: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
12: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
11: Nanay naman eh.
13: 25 lang, sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
14: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag
15: pa sa iyo. This is a public service announcement.
16: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
15: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
18: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabi Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tulog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
14: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
17: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
14: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
19: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
14: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
20: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
14: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
19: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan? Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
21: Araw.
22: Magandang araw, partner. Happy to be here.
21: Yes, kumusta na? Rainy season, ang sarap mag-billiards.
22: Yes, partner. Eh well, para sa akin naman, partner, any season masarap mag-billiards. So So 'yon. So kakatapos lang nung ano, nung mga World Championships ng mga ladies, kaya very fulfilling, very fun to watch this week yung mga competitions. Marami ring competitions locally, so very exciting time.
21: Yes, oo nga. Yung World Championships, imagine, Cheska Centeno, back-to-back finalist ng World Competition ng WPA, kampiyon sa World 8 Ball. Ito, runner-up, kamuntik pa. Di ba na nag-kampiyon muli sa WPA World 10 Ball? Reaction mo dyan, partner Ren?
22: I can't say, partner, na sobra akong surprised. Pero sobrang nakakatuwa rin talaga na nag-finals nga ng, within 10 days, nasa finals ng dalawang World Championships si Cheska. Nandun talaga yung talent niya and she's worked hard at her game all this time. So it was just a matter of time before she reached her full potential. So I can't say I'm surprised, pero very proud and very happy ako for her.
21: I-analyze natin yung game kagabi, the finals, okay? Bakit merong kailangan mag-post ni Cheska ng ano, parang meron siyang clarification kasi parang di ba, alam mo yung iba, siguro masyado nasaktan yung iba dahil umasa talaga na champion muli si, si Cheska doon sa nasabing game na yon, partner?
22: Well, I think partner, marami kasing, hindi naman marami, pero meron siyempreng contingent ng nanonood na tsaka fans ng Villar na immediately ina-expect na mag-champion si Cheska kasi hindi pa nag-champion ever si Margaret. So, pero to her credit, she played really well and super deserving din naman talaga si Felifova dun sa championship. It just took her some time to put all of her tools together and find the winning formula. Pero, yun nga. So, I think nag-clarify lang din yung page ni Cheska kasi some people were commenting I think na binigay niya yung laro, yung ganun. So for me, I kilala ko si Cheska and that would be the farthest thing from the truth kasi she always plays to win and she wouldn't do that. So yun, it's sad na she has to clarify that online kasi like I say, most of the time, in my opinion, yung mga nagko-comment kasi ng ganun online, malakas lang boses nila pero actually hindi naman sila ganun karaming tao nagsasabi. Mas marami tayong mga naniniwala talaga na dun sa integrity tsaka sa dignity ng player, especially si Rubilin, si Cheska, yung mga ganun. So, it's just unfortunate na some people tend to think and say those things, but most of us are rooting for and appreciate the efforts that our representatives are giving every time. So.
21: Nabasahin ko yung portion para malaman nila kung ano yung pinag-usapan natin. Sabi ng post ni Cheska, may medal, okay, the silver for the 2026 World 10 Ball Championship. I'm proud of how hard I worked to reach the finals. Tama, di ba? From the loser's bracket to. Di ba? Si Cheska, kinailangan niya 3 wins from the loser's bracket. Even though the ending was not what I had hoped for, I'm allowing myself to be proud of the accomplishment. And I'm also choosing to give myself the same grace, sabi niya, I would give any other athlete who gave everything they had. So, meron nga mga accusations, sabi na, at kailangan niyang i-address. Sabi niya, I understand why some people are disappointed with the outcome, but everyone has off matches, sabi niya. I've seen the match-fixing accusations, yung pala, circulating in some Filipino comment sections. And while I know they don't represent everyone, kaya na sinabi mo, partner, those claims are simply not true. Miscues and mistakes happen, even at the highest level. That's the reality of sport. O nga naman, I stepped to the table with one goal to defend my title. Unfortunately, things did not go my way and my mistakes or cost me the match. That's part of the competition no matter how difficult it is to accept. And that said, I'll move forward just as always have. She gave credit to Margarita. Sabi niya, Margarita played a great match, earned the championship, and deserves every bit of the credit. Okay, congratulations, sabi niya. So that's Cheska Centeno. And we know naman talaga si Cheska. Kaya, go lang Cheska, di ba? Huwag na lang pansinin itong mga ganito. Although, alam natin, partner rin, syempre, masakit din sa atleta kapag nakabasa tayo ng mga ganong reaction, di ba? Mula sa ating mga kababayan.
22: Tama, partner. Also, I'd like to point out, she lost her mother super recently. So,
21: yeah, weeks ago.
22: Weeks ago. And within that time frame, she was able to win the World 8-Ball Championship and almost win the World 10-Ball Championship within a 10-day span. So, para sa akin, napaka-amazing na naging performance ni Cheska in that context. So,
21: yes.
22: Also, I'd like to point out, kung nanood kayo ng buong larong ng World 10 Ball, ang daming players na nag-struggle dun sa tournament na yun. Hindi ko alam kung bakit, pero yes. If you, si Kelly Fisher, hindi man na umabot sa
21: last
22: top.
21: Last 16?
22: Last 16. Si Rita Chu. Si Hanyu na-eliminate. Chen Siming, hindi umabot ng top 4. Si, ang daming mga nag-struggle din dun. So, I don't, You have to put into perspective, within 10 days naglaro si Cheska at si Rubilin sa Wisconsin.
0: Mm-mm.
22: Hindi pa sila nakakapag-adjust dun sa conditions dun. Lumipat na naman sila ng time zone. Naglaro naman sila sa Rome. So, mind-boggling yung naging schedule nila. Ako, ini-imagine ko pa lang, nagkaka-jet lag na ako dun.
0: Tama, so, no?
22: Anyway. Naglaro pa sila consistently all that time, diba? So,
0: yeah.
22: It's an amazing feat. We're all proud. Yes. We're all appreciative of the efforts they give. Yes. And it's just unfortunate nga na some people, I guess that's part of yung kasama na rin yan dun sa bilyar, I guess, in all sports, na merong contingent na automatically yung worst case scenario yung iniisip nila. Kasi siguro yun yung tendencies din at nakalakihan nila, di ba? Pero majority ng mga people naman na appreciate natin yung efforts and also yung achievement na ginawa ni Cheska.
0: Cheska, so, yeah. And likewise, so, si Rubilin Amit, di ba? Salamat din kay Ambassador ng Italy, di ba? Dumalaw, di ba? At pinanood yung match, final match ni Cheska. Siyempre, nakausap pa si Rubilin and Cheska. So, salamat. At least yung appreciation din ng ating top official na nandoon sa Italy. Okay, di ba?
22: Yes.
0: Okay, so meron pa tayong inabangan partner sa men's side. Mukhang nasa WNT, Florida Open, and seemingly good for Biado, Garcia, Gomez, Manas. Diba?
22: Yes, partner. I will admit, during the time na magkasabay, mas naka-focus ako dun sa women.
0: Yes.
22: So, kasi, siyempre, nandun si
0: Ruby. Finals ng pati yun eh.
22: Yes. Although, nasubaybay ako rin. Yung start ng Florida Open, medyo yung mga seeded players natin, medyo munti ka na ma-upset. Like si Carlo, munti ka na ma- Jump Carlo, munti ka na ma-upset ni his name, si Langdon.
0: Yung parang 9-8 ang score. Si Aloysius Yap nga natalo dun sa first match niya, di ba?
22: Kay BJ Usery.
0: Yes. Alam mo naman.
22: Although strong player din. Actually, yung mga players din, strong US players din naman.
0: Yes.
22: Pero yun nga, you wouldn't expect it to happen. Yeah. So I think after matalo niya si... From what I recall, after matalo niya ni BJ si Aloysius, ang next na nakalaban niya na tinalo niya din convincingly, si Jeff De Luna. So, on a roll talaga nun si BJ.
0: Okay.
22: So, pero yun nga, unfortunately, nakapag-qualify naman si Carlos, si AJ, si Gomez. So, we're all rooting for them. Kasi technically, I mean, one of the bigger titles din yung Florida
0: Open. This is a big draw, 256. Tapos yung knockout round, 128, di ba?
22: Yes, which I find interesting. It's the best word I can.
0: Why?
22: Kasi ako, somebody runs tournaments, I find it very interesting na sa round of 128, single elimination agad. Usually, you whittle it down to like final 64 kung galing sa 256. So ito, pagdating mo sa 128, single elimination agad.
0: Two wins hopefully lang sa qualifying, pasok ka na sa 128, diba?
22: Okay. Yes.
0: Manalo ulit itong mga Pinoy kahit kukunti tayo dito kasi yung iba mukhang pupunta sa Japan Open and other competition dito sa Asia. Okay. How about local naman? Ren, anong pinakamalaki the past weeks sa mga local competition natin?
22: Well, recently, nagpapahinga rin yung mga nagpapa-tournament, I guess. Kasi it's been a busy number of months.
0: Mm-hmm.
22: So, I think more yung, syempre, kailangan muna point out that in a few days time, technically a week and changes time. Yun nga, Amit Cup na yung parating.
0: Yes.
22: So after nung Amit Cup naman, yung sa anniversary ng Metro East Billarista Club. So, sa September.
0: Okay, nakafocus. Pang ilan na? This September, the MEBC?
22: 10th.
0: Wow.
22: 10th anniversary na pa. Yes. So, I'm trying my best to make it a little bit special kasi siyempre
0: 10th.
22: Anthony.
0: Congratulations, partner.
22: Thank you so much. Thank you, partner.
0: MEBC to all your members.
22: Yung Amit Kapit, this year is our fourth year. Mm-hmm. Yung MEBC naman, it's the 10th year.
21: The 10th, oo nga. Okay, so Amit Cup Season 4, pang ilang leg na ulit tayo? All set na ba tayo? Gina tayo?
22: Right now, this is the third leg of the fourth season. Mm-hmm. So, Gina talaga, partner. Kasi yes, we're about mga anong araw ba ngayon? So, we're basically 1 week away.
21: Okay.
22: 8 days away. So, kasi ano yun eh, August 15, 16. So, this is basically, I don't know kung nabanggit ko last time tayo nag-usap, pero ini-expect ko kasi this leg, mga 130 to 140 yung sasali.
21: Okay. Pero ang dami eh, sumobra kayo, di ba?
22: Yun nga eh. Kasi medyo tinemper ko yung expectations ko kasi lipat venue, kasi nasanay na rin yung players na recently like sa Vector. So yung mga ibang sumasali, hindi makakasali kasi mas sa central to south of Metro Manila yung venue this time sa Pasay.
21: Malayo-layo, no?
22: Yes, okay. VIP Billiard Hall and UPAP Pasay. So thank you to those venues. If you're in the Pasay area, they're both wonderful venues. Please do check them out. So, nagulat ako kasi after a while, umabot na tayo 130, tapos naging 140, tapos naging 150, tapos hindi pa rin siya tumigil eh. So, umabot na talaga siya sa 176, which above and beyond dun sa record set before, which I think was like 160 plus. So, alaga, ito na talaga, partner. In my estimation, if somebody can prove me wrong, if they have the proof, pero I think this is the biggest women's tournament ever sa Pilipinas ever.
21: Wow! So, congrats, Amit Cup! Season 4, Leg 3 with 176. Tunay na yan. Sarado na talaga ang listahan.
22: Mm-hmm.
21: Wala nang pwede humabol.
22: Actually, 172, tapos may humabol pa ulit. So, naging 176.
21: Okay. Halos pare-pareho na ang number of participants in each category, partner?
22: Yes, partner. Which is a wonderful thing. Kasi before, like last few seasons, dalawa lang naman yung divisions natin eh. May intermediate, tapos merong
21: advance.
22: So, dati, ang nangyari, parang doble yung intermediate sa advance. Tapos, ginawa namin this season, hinati namin yung intermediate. Gumawa kami novice, tapos may intermediate, tapos may advance. Pero, kahit ginawa natin yun, kahit hinati natin yun, ang nangyari dati, yung novice tsaka intermediate, mas marami pa rin kesa. Like, yung bilang individually ng those two divisions, per division, almost 60. Tapos, ang advanced natin, which would be around, I'd say, 40 to 48, ganun.
21: Mm-hmm.
22: Recently, mas pumapantay na, umahabol na rin yung advanced. So, that means, mas nag-i-improve na rin yung laro ng mga players natin, tas kung hindi man nag-improve lahat, may mga sumasali na mas nagkaka-exposure na rin yung ibang players na pwede natin kung basically isama dun sa talent pool na pwede mag-represent ng country in the future. So, it's a good sign. It's a good sign talaga.
21: Officially, how many are in novice, advanced, intermediate of this forthcoming Amit Cup?
22: Yung novice division, yun yung basically yung mga beginner. Yun yung nag-max out. Kasi nag-set ako ng, kami ni Ruby Lin ng maximum of 64 players. So, 64 yun. May gusto pa nga umabol eh, pero hindi ko naman ma-entertain. So, sa intermediate naman, out of a maximum of 64, 60 yung nag-sign up. Sa advanced, ang sinet kong advance kasi, hindi ko naman sinet na 64 kasi parang imposible right now na magka 64 na advance. Mm-mm. Ang sinet kong maximum 56. Ang sumali 52.
21: Yes.
22: So,
21: okay. So yan, almost sabi ko nga, naghahabulan na talaga sa number. Okay. Meaning, nag-improve ang mga players natin. And di ba partner, yung grupo mo ang nag-decide kung gagraduate ka na sa isang category, di ba?
22: Screening. Basically, partner, it's a mixture of many variables and parameters kasi just based on performance. Kasi the more you play and the more you achieve, we take note of that. And may mga easy check marks na once you achieve those, syempre, aangat ka na. Like, if you win a championship, ganun. So, that means you get promoted. Pero even if you don't win a championship, if you place high several times, syempre, that's taken into consideration. Also, there's the context na may subjective na if we see that you're improving, pero hindi mo lang nako-convert into wins, pero aabot na sa point na kailangan ka na rin talaga i-promote, yung ganong klase niya. So, we take a lot of input and feedback from, syempre, nag-assign na rin kami ng leveling committee, hindi lang naman ako yun. So, putting all those heads together and evaluating every in-between legs, so we determine who needs to graduate from this division to the next. So yes. Far, okay naman.
21: Mm-mm. Galing!
22: Si Rubelin din kasi, she and I have this conversation a lot. We set the bar high in terms of graduating a player into yung elite division. Currently, dalawa lang yun. Si Rocky and si Dendens Denise Santos. So, for us, together, we decided na you have to be really near pure pro level na para mabot ka sa elite.
21: Ayun.
22: Para then, meron pa rin opportunity to get better through the competition yung players natin. Like sina Carmel, sina Queen Legaspi, Queen Tagiam pala. So, sina Sofia Rosales.
21: Yes.
22: So, we're giving them the opportunity na though nag-compete na sila outside, in international tournaments, they're still within the parameter na pwede pa rin sila mag-compete sa AMET Cup so they can be ready for those tournaments.
21: Yes. Galing, maganda, organized. Hindi lang basta tournament to palaro ka, di ba? Pero meron talagang ginagawa din yung organizer to help and you know nga, to categorize, di ba, the players na yun naman ay malaking tulong talaga on how they'll be developed definitely and be at the top level. Okay, partner, so what's new pa rin? Meron pa bang ibang kamon itong AMET Cup, this particular leg, aside from definitely AMET will be here dahil tapos na yung kanyang commitment muna doon bago siguro mag-China Open, mag-Vietnam. So ano pa bang i-offer at ano bang exciting flavor, ika nga, ang expected natin come this leg?
22: Well, for one thing, partner, yun nga, nasa Pasay tayo this time around and VIP Billiard Hall and the Cupa Pasay are both wonderful venues. So there's that. So excited ako to see the players compete there all this time around. Secondly, this is the third leg of three legs of season 4. So in terms of rankings, dito tayo magkakaalaman. Kasi ang magiging event na ng AMET Cup after this, yung grand finals na. Kumbaga yun yung Super Bowl ng AMET Cup. So based on the ranking points that the players earn along the way, based on how they play and how far they go in each leg, will determine who the top 8 are per division. And kumbaga yun yung best of the best. So, they get to compete in the grand finals for all the prizes and the honor of being part of the top 8. So, there's that. Also, yun nga, sabi mo, nandun naman sina, papauwi na rin sina Champ Rubelin. So, hopefully we get to see, for sure, makita natin si Rubelin with me there running things. So, really, really looking forward to that also.
21: Also, sana si Cheska din, di ba? Sana si Cheska din to celebrate, di ba? Her win, yes, with the girls.
22: Sana. I think naman, pupunta naman siya. Ayaw. Pero I can't commit I can't speak for her. Pero hopefully.
21: Merong appointment, merong lakad sa Sabuanga, diba? Okay, what are at stake? Premyo natin. Para lang may idea, baka may mga late tuners tayo. Sa amit ka po, kada leg, may premyo. And of course, sa pinaka-final leg.
22: Well, in terms of yung sa leg 3, meron cash prize yon, trophy, tapos meron din yan for the hanggang top 8, I think, may cash prize. And then, the top 16, meron namang mga, ano man tawag doon?
21: Giveaways?
22: Para memorabilia, for merchandise galing sa Amit Cup na kasama doon. May medals and all that. And certificates, ganyan. So, yung pinaka medyo bongga ng mga prizes, makuha yun from ano, from dun sa ano na grand finals. So,
21: grand finals.
22: Yes, a grand finals. So, pero I mean, I would argue na considering the entry fee and yung isang bagay na linulook forward to at na-appreciate ng players natin dyan, partner, yung jersey. Kasi kung sanay ka sa tournaments dito sa Metro Manila, if you think about it, yung 1,000 entry fee ng Amit Cup, karamihan nun, para na sa jersey, sulit ka na eh. Especially now that, oh, by the way, shout out sa Predator, our title sponsor, kasi without the support of all the sponsors, most especially support ng Predator Qs, this would not be possible. So, dahil nga sponsored tayo ngayon ng Predator, magkaka-Predator jersey sila na legit, na authorized, diba? So, we make it a point of making the jerseys very, as awesome as they can possibly be. So, yun. Yes, there's okay. That.
21: And of course, sa grand finals, diba, nagbibigay kayo ng ticket and ng chance to compete abroad sa Japan. Ganun pa rin ba this season?
22: Well, hindi yun aabot na sa ano. Kasi actually, partner, September na yung ano. Yung Japan Open, diba? So, nagiging ano dyan, qualifications dyan. Yung sa advanced division, after 3 legs, yung number 1 ranked na advanced division player ang papadala ng MEZ to compete. Na sagot ng Mets. Yun yung, so shout out din sa Mets Qs for that sponsorship kasi it's really giving our Filipina players the opportunity to test themselves against our Japanese friends who in the Japan Open.
21: And who is this year's a winner?
22: Hindi pa siya tapos, partner, kaya nga interesting yung ano, yung leg 3.
21: Okay. After this leg, tama kasi yes. September. Okay.
22: Yes. Medyo photo finish nga yung buzzer beater yung mangyayari kasi technically, dapat ano na yan eh. By now, in a perfect world, tapos na eh. Kasi syempre, magpo-file pa na for the visa and all that. Currently, ang very ano exciting yung sa advanced division kasi yung number 1 sa rankings natin ngayon, si Charisse Santos. Ngayon, ang pwede humabol sa kanya based sa rankings, si Aliyah Alfafara. Ngayon, yung lamang ni Charisse kay Aliyah sa points. So basically, the amount of points na pwedeng makuha ni Aliyah kung mag-second place siya. So, kung umabot ng final si Aliyah at hindi makakuha ng maraming points si Charisse, pwede pa rin niya mahabol si Charisse. That's medyo remote yung chance, pero it's there.
21: Oh, yan. Yan ang scenario. Kaya yan ang magiging excitement, ika na offer of the advanced division this coming leg 3 of the Amit Cup season 4. Okay, please, partner rin, invite all our friends. Okay, and ano pang additional announcement, please, for this Amit Cup?
22: Yes, kung meron po sa ating mga nasa Pasay area next weekend, August 15 to 16, at gusto nyo pong makita yung record-breaking 176 total female participants ng Amit Cup, feel free to drop by po sa either sa VIP Billiard Hall or sa Q-Pop Pasay sa para mapanood po natin 'yon, as long as respetuhin po natin yung space, competitive and personal space ng players. Welcome po kayo to join us and watch the players compete. So I'd like to thank all our sponsors, most especially our title sponsor Predator Qs, there's Mes Qs, there's Bukit Resort, and there's also the Accent Manufacturing, and all the rest of our partners and donors. So hopefully we get to see you there, and we get to share in the moment, and I'm really looking forward to next.
21: Okay, so monitor natin yan. This early congratulations, and may the best players, ano, kasi ilang categories to win in this forthcoming Amit Cup Season 4 Leg 3. Maraming salamat ulit, Partner Ren. Kita-kits ulit tayo maybe after a week para ma-recap natin ang Leg 3 of the competition. Maraming salamat. Congratulations sa inyo ni Rubilen, ni Champ Amit for this worthy project, and all the best. Until next time, bye for now.
22: Bye, partner. Thank you.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
8: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
9: Nagalit sa internet ang fake news.
23: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
24: What they are doing is creating panic.
8: We say no.
25: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
26: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
8: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
25: Stop telling us fake news because you're wrong.
8: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
27: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
28: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
27: Self-protection.
28: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
27: Seek early consultation.
28: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
27: Support fogging and spraying.
28: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
27: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
29: This is a public service announcement.
16: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
29: This is a public service announcement.
30: A public service announcement
29: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
31: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin. Dahil ang serbisyong medikal ay karapatan, at hindi dagdag.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3
0: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
3: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
0: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Ang tangi kong pag-ibig.
7: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Kunching Rosal, Sylvia Latorre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
9: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
8: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
10: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
8: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
11: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
8: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
10: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
4: Sports Radio 918 naghahatid sa Sports Star of Yesteryears. Natatanging pagsaludo sa mga Pilipinong atleta. Maraming salamat. Muli po nating bibigyan ng pagsaludo ang isa sa mga boxing great ng Pilipinas. Walang iba kundi si Sir Ricardo Fortaleza. Magandang araw po. Kami po ay nagagalak na kayo makausap dito sa Sports Radio. Kamusta po?
12: Magandang umaga din po dyan sa inyong lahat dyan. At ako'y nagpapasalamat at ako'y naimbitahan to be with all of you. At yes. Maalala ko pong lahat-lahat yung aking buhay sa mahal kong Pilipinas.
4: Yes, at sa larangan ng boxing. Si Sir Ricardo po ay 1972 Olympian sa Munich, Germany. Ano po? Siya din po isang Asian Games champion. 1970, ano? Tapos siya rin po ay naging Asian Youth gold medalist at marami pang mga naibigay na karangalan para sa bansang Pilipinas. Kumusta po na muna kayo sa mga panahon na ito? Saan po bang bansa na nakabase si Sir Ricardo? Cardin, so, ano po?
12: Ako po ay nasa Australia ngayon dahil yung mga anak ko ay nasama ko din dito sa Australia before. Then they are now, the two are now in USA. Mm. At sila ay nagkaroon ng magandang buhay. Yung aking panganay ay naging isang arkitekto ngayon at siya is chief architect sa Seattle University, Seattle City Hall. At yung aking bunso namang anak na lalaki ay naging isang I can say sikat na musician sa Amerika. Because just a month ago, nagkaroon ng contest ng American Sports Writer Songwriter Association Songwriter Contest at siyang nagwagi doon sa songwriter na yon.
4: Wow.
12: So, at itong pangalawa ko namang babae ay yun ang kasama ko sa Australia together with my two apo. Wow. Na gwapo. Bukamukha ng kanilang lolo. Ay, hindi pala, nagbibiro lang ako.
4: Wow naman, you're so blessed, sir, with those accomplishments of your son, daughter. Likewise, yung apo, to follow na rin, Sino po yung song? Yes?
12: Yung aking pinaka-trainer and inspiration.
4: Yes, opo. Ano ang pangalan ng inspirasyon nyo, sir?
12: Elisa,
4: ayan.
12: A childhood sweetheart din.
4: Wow, ba maganda pag-usapan natin 'yan mamaya. Pero sir, okay, so nandoon sa Amerika karamihan sa yung mga well, mga anak and then you're based in Australia, Sydney po ba sa Australia? Where in Australia?
12: Sa Blacktown po, Blacktown, Sydney.
4: Ayan, sa Sydney. But what keeps you busy these days, sir Carding?
12: It's so far ngayon, full-time kami ni Macy sa simbahan. Yun ang pinagkakaabalahan namin, always serving Sunday Mass. Mm-hmm. Then, dun nga sa Filipino Sports Art and Recreation Group, na every week din, meron kaming mga sports activities para sa mga kabataan and also for the seniors. Mga senior, mas yun ang aking attention sa mga seniors. Providing them sports activities, mga sports calisthenics, sports exercises. Ako nag-iin sa lahat and we are so happy sa grupo namin sa Fields Park, Filipino yes. Sports Arts and Recreation Group.
4: Wow! At the age of, sorry po ha, kailangan banggitin ko po yung edad nyo dahil tunay kaming natutuwa na at your age, you're still very active. Tama ba ako? 75?
12: Opo.
4: Years old. Wow, look at Sir Ricardo Fortaleza at 75. Parang ano lang, nasa 60s lang si Sir, tapos very active doon sa community na yan. So wala na po kayong mahihiling sa parte na ito ng inyong buhay?
12: And I'm just still hoping na magkaroon pa ako ng maraming apo.
4: Dalawa pa lang yung apo, sir. Tama
12: dalawa
4: ba?
12: Dalawa po eh.
4: Yes.
12: Itong isang bunso, itong bunso ko, kakakasal lang kasi just last year eh.
4: Mm-hmm.
12: Hindi pa nakakabuo.
4: Di ba, Ale, hihintayin pa yan. Kayang-kayang panghintayin. Sir, kilala po ang mga Fortaleza brothers. Actually, apat po kayo na magkakapatid. Kumusta po sila? Yung iba pa niyong mga kapatid, kayo po ba ay nagkakaroon pa rin ng reunion these days? Asa na po sila?
12: Yeah. Kaya nga po ngayon, nandito kami sa Canada dahil galing lang kami sa Pilipinas. Din. Nag-una kami nagbiyahe sa Pilipinas just to meet my yung kapatid kong sumunod sa akin.
4: Na sino nasa, po?
12: Si Ramon na nasa Amerika, na nasa Pilipinas. At siya ay... Dahil hindi siya nagboxing, dahil nung akong nagbo-boxing, eh siya naman ay nag-vocational school sa Picat.
4: Mm-hmm.
12: So, dun siya nakagraduate. But nung nakagraduate siya, because na ako naman po ay na-involved na sa
4: boxing?
12: Boxing. Kaya nagkaroon ako ng magandang pangalan sa FPU, naging coach ako ng FPU. So nung nakagraduate siya sa Picat, naipasok ko siya sa FPU. Empleyado naman siya sa FPU, sa electrical department sa FPU. Okay. Siya naging in charge sa electrical yeah. department. So mm-hmm. doon siya nag-retire na rin. Doon siya tumagal siya doon. Nasubaybayan niya rin yung aking mga kapatid. Dahil matagal din kami sa FPU, hanggang nakagraduate nga yung walong sunod-sunod kong kapatid. Mm-hmm. Lahat sa FPU nung nakagraduate.
4: Wow. Walo, dahil, ilan po kayo, Sham?
12: 12 po kami.
4: 12 pala, mga Fortaleza. At ilan po sa kanila ang katulad nyo, naging boksingero?
12: Ako po ay pangatlo.
4: Mm-hmm.
12: Dahil, pero yung dalawa po, namatay kagad po yung dalawa eh. So, 10 kaming buhay.
4: Mm-mm.
12: Hanggang ngayon po, 7 pa po kaming buhay.
4: Ah, nice naman.
12: So ako po yung pangatlo. Dahil nga po nung ako yung kagagraduate ko lang po ng high school. Nung high school po ako, nasa Arroyo High School po ako. Diyan mm-hmm. sa Top Avenue, yung Arroyo High doon. Doon po ako gumraduate. So, nung magka-college na po ako, tinanong ni tatay ko kung anong gusto ko. Sabi ko, that I want to be an engineer. So sabi niya sa akin, na college na yung dalawa mong kapatid. hindi natin kayang sabay-sabay kayo mag-college. Hatay mo muna makagraduate yung isa. So medyo nasadden ako noon. But because of my experience naman sa boxing, dahil nang nagbobok, nung during my high school days, nag-join ako dun sa Manila Golden Gloves na sports program ng Manila City Hall.
4: Mm-hmm.
12: Mayor Bagatsing pa yun nun. Mayor, sin ba yung mayor nun? Mayor Bagatsing nga yata. Mayor...
4: So basta po may magandang programa ang Manila noon. So nag-join po kayo doon. Noong nagustuhan niyo ng boxing, hindi na po kayo bumalik mag-aral sa FEU o kung saan? Hindi niyo na pinagpatuloy ang pagiging engineer?
12: Before sa high school days pa yon, siguro mga first year, second year high school ako, doon ako nag-join sa Golden Gloves. So nag-champion din naman ako doon sa Golden Gloves. Then, after that nga, nagkaroon ako ng experience sa boxing at naalala ko yung panahon ni Anthony Villanueva at nalaman ko nung na-meet ko si Anthony Villanueva noon na FEU, nasa FEU pala siya, may scholarship din siya sa FEU noon.
4: Mm-hmm.
12: So naalala ko yung FEU. Pumunta ako sa FEU, tinanong ko si tatay ko, tay, pumunta po ako sa FEU. Magta-try out po ako sa boxing, baka makakapal. And I was so happy naman po, nakapasa ako doon sa at the age of, mag-18 na po ako noon.
4: Mm-hmm.
12: So, yun ang una, I qualified naman po sa FPU. At
4: mm-hmm.
12: ako yung nagpapasalamat. And during the first Asian Youth, nagkaroon ng programang ang amateur boxing. First Asian Youth, ginawa po sa Tokyo, Japan.
4: Mm-hmm.
12: So, yung pong unang-una kong naging pag-represent sa ating bansa.
4: Wow.
12: Sa Tokyo, Japan.
4: Tokyo, Japan, Asian Youth Boxing Championships 1969. Tama ba? Yeah. Gold medalist kagad si Ricardo Fortaleza.
12: Opo. Sampu po kami pinadala doon at ako lang po pinalad na maka-gold medal.
4: Wow! Galing naman. Ilang laban po kayo doon sa 1969 Asian Youth?
12: Naka-apat na laban din po yung yata. Hindi ko na matanda.
4: Ano pong mga bansa ang tinalo ninyo doon, lalo na sa final?
12: Japan. Ang nakalaban ko po yung... Ang nakalaban ko po doon eh... Hindi ko na matanda masyado.
4: Pero basta isa yung Japan. Opo, napakatagal na nun eh. Anyway, we're talking to Ricardo Fortaleza. Isa po siya sa mga boxing greats ng Pilipinas. Isang Olympian, isang Asian Games gold medalist, Asian Youth boxing gold medalist. Naging coach din po. At yun na nga, ngayon ay nakakasama natin at kakwentuhan natin dito lamang sa Sports Radio. At ito po ang Star of Yesteryears.
13: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
14: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
15: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
14: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
15: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
14: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
16: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
4: Kausap pa rin po natin ang ating boxing great, Ricardo Carbine Fortaleza. Yes, you mentioned about your siblings. Kayo ay 12, okay? At at least ilan sa inyo involved sa boxing. Sir, ang alam ko, si Roger Fortaleza naging involved sa boxing. Rene Fortaleza, Ray Fortaleza. Tama po ba? Apat kayo na nagkaroon ng involvement sa boxing?
12: Pati po yung isang JR namin, yun. Raymundo, nag-boxing din po yun.
4: Mm-hmm. Pero kayo po yung pinakamataas talaga ang narating dito nga sa boxing. Mahirap po ba?
12: Dating din po, mas mataas po yung iba.
4: Mm-hmm. May nag-Olympian po ba dito ka? Kina Sir Roger? Kay Rene?
12: Tatlo po kami naging Olympian.
4: Ah, talaga? Naku, pasensya na po. Okay, saan pong mga Olympics na nakarating sina Roger, Rene, Ray?
12: Si Rene, kasabay ko, nakasama ko yan sa Munich eh.
4: Okay. So, Fortaleza brother sa Munich, opo. Mm-hmm.
12: Si Ray, sa Montreal Olympics si Ray.
4: Okay. Eh. Roger?
12: Si Roger hindi naka-Olympics.
4: At siyang hindi naka-Olympics, ayun. Pero at least tatlo kayo, opo, na mga Olympians. Okay, so andun na po tayo, naging Asian Youth Champion kaagad kayo. Bakit po kaya ganun kaagad kahusay si Ricardo Carding Fortaleza sa boxing?
12: Kasi ako naman naging maayos pong ang aking disiplina sa sarili.
4: Mm-hmm.
12: So pinagmamalaki ko po hanggang ngayon po, never drink in my life. Hindi po ako natutong uminom. Hindi ko po natutong manigarilyo. Lahat talagang na-disiplina ko hanggang ngayon ang aking sarili. Kaya I'm having a regular workout, physical workout sa sarili ko. At ganun din naman, yun ang binibigay kong halimbawa sa mga bawat athlete na gustong maging successful one.
4: Tama. So, madisiplina sa sarili. Ano po? Ang bilis po kagad. Pagpasok niyo sa boxing, naging representative ng Pilipinas at gold medalist kagad. Eto na po, after 69, nag-1970 Asian Games po kaagad. Tell us more about that 1970 Asian Games.
12: So, pagdating po nung 1970, nag-representa na naman ako sa ating bansa. Before that Asian Game, nagkaroon po muna tayo ng ASEAN meet sa Pilipinas. Ginawa po sa Araneta Coliseum. And nag-representa rin po ako sa atin. At ang una ko pong nakalaban is Burmese. At nung pagtapos po nung laban, yun yung unang-unang akat ko sa Araneta Coliseum, lahat ng mga kapatid ko, tatay ko, nanay ko, talagang nandun sila sa ringside. At punong-puno yung Araneta because it's a boxing tournament. Pagkong ko po doon, alam ko, nanalo ko eh. So yung boxing robe ko pa nga, inayos ko ng ganun para pagtaas ang kamay kung ganun baka malaglag. Inayos ko. Pero nung winner from Burma, talo ko, umiyak ako. Tapos pero ang tao naman natutuwa din po ako dahil ang tao nagkagulo sila. Nagkagulo ang tao, nagbato ang pangalang sila sa taas ng Araneta Coliseum. Dahil nagulat sila kasi iba-iba naman po ang mga judges doon, mga iba-ibang bansa din po ang judges doon. So that was a very sad experience for me.
4: Yeah.
12: Na sabi ko, iyak ako lang iyak, hanggang bumaba ng ring, umiyak ako ganda sa dressing room. Umiyak ako, nakanood nga doon. Doon lang ako sa dressing room, umiyak lang ako.
4: Final pero, match na po yun? Final bout na po ba yun?
12: Laban pa po.
4: Unang laban?
12: Opo.
4: Uy, masakit nga po yun sa harap ng mga kababayan, sa harap ng pamilya at mga kaibigan. Ano po?
12: Chat ko po sa Araneta Coliseum yun. Ang dami-daming tao po.
4: Mm-hmm. Pero paano po kayo tinulungan ng sad experience na yun? Because that was 1970, before the Asian Games, where you won the gold medal.
12: Yun na nga po. So, I have to do my best. So, mas lalo kong nadisiplina ang ako sarili. Dahil nalaman ko po may Asian Game na darating. Much bigger tournament. So, I train hard. So, bagamat nag-aaral pa rin po ako, I was taking up yung engineering course ko sa FPU. So, yung train, simba, pero hindi po ako tumitigil sa pagsisimba every Sunday. Kahit na yung aking mga kasamaan sa boxing team, kasi nasa Rizal Memorial lang po kami naka-quarter noon. So nagsisimba kami dyan sa Assumption Paris, sa may Ligarisa Street, sa harap ng Manila Zoo.
4: Yes. By the way, sino po yung contemporaries nyo that time sa Philippine team ng boxing, yung mga kasama mo sa quarters dyan sa Rizal?
12: Yung sila Aquilino Nicolas noon yan. Si Aquilino Nicolas, naging Philippine professional boxer champion yan. Aquilino Nicolas, sila Manolo Becerra, tsaka yung magkapatid na Tiga Cebu, sila Balmusina.
4: Mm-hmm. Okay. Opo. Yeah. So what happened? You made it to the 1970 Asian Games. Ano po yung magandang kwento doon? Sige, share niyo sa amin.
12: Hindi ko na po matanda kung sino yung mga una kong kalaban. Nanalo ko, nanalo. Yung pan-apat na laban po, finals na, ang kalaban ko, yung Burmese na tumalo sa akin. Talagang sabi ko, ako naman babawian kita ngayon. Talagang I want to revenge my loss. Na hindi naman ako dapat panalo. Yun ang naging inspirasyon ko din sa sarili ko. Babawi ako ngayon sa'yo. And at the same time po, talagang ang Pilipinas last day na po, wala pang gold medal eh. Samantalang yung mga Japan, Korea, meron na po siguro 50 gold medals, 60 gold medal, pero Pilipinas wala pa pong gold medal. So, it so happened po, dalawa po kaming umabot sa finals, dalawa kaming boksingero. Yung isa si Manolo Becerra, tiga sa Panta, dyan lang dito sa malapit sa Top Abyss, sa harap ng Lasal. So, dalawa kaming pag-asa ng Pilipinas para maka-gold medal. So, ni-required po lahat ng delegasyon, yung mga athlete na natalo na, panahon pa po nila senator, dating senator Bobby Jaworski sa basketball. Si Bobby Jaworski naman po ang sikat din sa basketball na yun. Sila Atiko. So ni-required silang manood lahat. So lahat ng mga athlete nandun sa Coliseum. So it so happened na yung unang lumaban, si Manolo Becerra, talo din po. So silver, naka-silver din po. So ako na lang po ang huling-huli. So with God's blessing po, pinalakas ako ni Lord eh. So and at the same time, yung gusto ko makaganti doon sa boxing Burmese na yon. Talagang dalawang beses ko siyang napabaksak. So, sabi ko sigurado nang hindi ito ba nanalo. So, nung announcement po, nanalo po tayo ng gold medal. So, masayang-masaya po ako noon. At pagkatapos po ng finals na yon, pagbaba ko ng ring, at after the awarding, si Senator, dating Senator Bobby Jaworski, binuhat ako sa kanyang leeg. Iniikot ako doon sa stadium. So, masaya ang Pilipinas. Masaya. Naka-gold medal din tayo.
4: Wow! Akin pong nai-imagine kung gaano nga kasaya yung buong Team Philippines kasi sila nanood dun sa laban nyo at ikaw na lang ang pag-asa, di po ba, para sa gold medal ng Team Philippines that time. Meron na po bang insentibo noon yung gold medal win nyo?
12: Hindi ko na po matanda kung ako yun. Pero alam ko po, nabigyan po ako noon. Pagbaba ko sa eroplano, si Commissioner Deborah, siya ang Secretary General, ng inabutan po ako ng $1,000.
4: Malaki na po yun noon, di ba?
12: So, 1 pa ang conversion noon. 1:2. Hmm. But, ang pinagmamalaki ko rin po sa sarili ko, yung $1,000 na po yun, hindi ko lang po matanda kung magkano binigay ko sa bawat isang boksinero na kasama ko eh. Binigyan ko po lahat yung, dahil ako lang po ang nabigyan. Binigyan ko po rin po sila. I'm very proud of that, yung naibigay kong sharing sa kanila. Hindi ko lang po matanda kung magkano po binigyan.
4: Yes. And how young were you then? 1970. Wala ka pang 20 years old, di po ba?
12: 19 lang po, 19
4: years. Opo. 19 years old. Gold medalist ng Asian Games, di ba? And then after that, saan na po kayo nakarating? Paano na lumawak pa ang boxing career ni Ricardo Fortaleza?
12: So, pagdating po ng 71, meron naman pong ASEAN tournament sa Middle East country, ginawa eh. Hindi ko na matanda ako sa doon. Naka-bronze medal lang po ako. Natalo po ako doon sa Kwan.
4: Opo, sino po palang coaches nyo noon sa ating Philippine boxing team?
12: Nasikat na Philippine coach na si Mr. Aling Enriquez. Siya rin po ang naging coach ni Anthony Villanueva. Siya po ang coach ng FPU.
4: Ano pong klaseng training meron kayo noon? Gaano po kahirap ang training noong mga taong 1970s?
12: Po, sa morning, regular yung takbo namin, yung running namin sa morning. Then, pagdating po sa hapon, dyan po, meron kaming boxing gym dyan sa harap ng FPU. Actually, before that, walang gym ang FPU. Nag-hide kami ng gym dito sa may Raydan Professional Gym.
4: Mm-hmm.
12: Mga professional boxer na nagtitraining doon. Tsaka doon sa Besa Gym din, nagpupunta din kami.
4: Doon po sa ano? Sa Picampa, di po ba may gym doon?
12: O, yun, Besa Gym yun. Okay. Doon kami nagtitraining din.
4: So, dire-diretso lang training. Kumusta po yung adjustment, I mean, yung pong time management niyo? Ikaw ay isang engineering student sa FEU and at the same time, member ng Philippine Boxing Team. 1971, yung ating after nung 1970 gold mo, pero nag-1972 Munich Olympic Games ka po, di ba? Yun ang pinakamalaking story po, di ba, ng inyong career? Isa kang Olympian. Ano pong nangyari doon? How you qualified for the team to the Olympics?
12: So, nag-qualify na naman po ako mag-represent ng ating bansa. Kasi every national team na ino-organize po, merong boxing tournament eh, kung sino mga padadala ng Pilipinas. So, ako na naman po ang nag-champion din para ipadala sa Munich Olympic. So, tuloy-tuloy po ang training doon. So, pagdating po sa Olympic, and sad to say it, unang laban pa lang po, yung nakalaban ko yung a guy from Mexico, Alfonso Zamora. Po, during that year, 1972, sa World Boxing Association, ang champion Mexicano. And out of the 10 contenders, 8 ang Mexicano. So, ibig ko sabihin, talagang weight category nila ang bantamweight. Nandun ang magagaling ng Mexicano.
4: Opo, yun po kasi yung weight division ni Sir Ricardo, di ba? Bantamweight.
12: Ako na lang po yun nung tapos na ang laban.
4: Oh, okay. So, first round ng Munich Olympic Games, na-eliminate po kayo agad kayo. Diba?
12: Natalo po ako.
4: So, how did you accept the defeat, diba, that time?
12: Oh, kasi na-stop yung contest eh. Hindi naman po ako nagreklamo ako doon sa referee, bakit niya ihinto eh.
4: Mm-hmm.
12: Panindipensa ko, magaling yung Mexicano eh. Panindipensa ko. Tapos i-stop yun, bibilangan ako mandatory ay naka tatlong mandatory 8 counts. So, in-stop na.
4: Mm-hmm.
12: Sabi ko, hindi naman ako groggy. I-stop nang stop yung referee. Kino-contest ko din sana yun. So, wala ko nang magagawa. Nandun na, na-decisionan na.
4: Opo. So, that was 1972 Munich Olympic Games. Hindi po ba, Sir Ricardo, hindi po ba yun yung may malaking gulo? 1972, well, doon sa Olympic Games? Ano pong klaseng experience kayo meron doon?
12: Isang hindi magandang experience ko rin sa Olympics na yan. First Olympics ko, hindi naging masaya. Dahil doon sa Olympic Village, walang nakakaikot, walang nakakalabas ng kanilang headquarters. Bawal lumabas because nga yung nag-massacred, hindi ko lang matanda kung sinong namaril.
4: But how was the experience? Nagulo po yung village? Kamusta po yung buong delegasyon natin? Ano po nangyari?
12: Ang security talagang mahigpit, hindi ka pwedeng maglakad-lakad. Mm-hmm. So, ang Olympic Village, hindi na naging magandang dibangan.
4: Mm-hmm. Opo.
12: It so happened pa, yung nag-hide pa sila ng helicopter para yung mga namaril, ililisa nila.
4: Oh.
12: Yung helicopter na yun, nagparade dun sa likod ng aming headquarters, mm-hmm, yung pinakatulugan namin. Nakikita namin talaga kung paano gagalawan
4: yung
12: bulan na yun.
4: Para parang pelikula yan, ano po? Hindi naman po natakot ang buong Team Philippines. That time, lalo na po kayo. Na gano'n lang nasa paligid nyo. May barilan.
12: Hindi naman po, naging maayos naman po. Lahat wala naman po masyadong kwan. Talagang ang na-disgrasya lang yung mga, hindi ko matanda po, Israelites o mga Arabi na barel.
4: Mm-hmm. Ayun. Opo. Yes, so after the 1972 Munich Olympic Games, nakadalawa o tatlong taon pa po kayo sa Philippine team. Paano po talaga kayo nagdesisyon na magpaalam sa Philippine team?
12: Kasi po, fourth year na ako sa engineering ko. I find it hard na magsabay yung training kasi yung mga major subject ko, three hours per subject eh.
4: Mm-hmm.
12: So, ang hirap pong mag-concentrate nung kuan, training, tapos aral. So, nagpaalam ako sa vice president ng APU, who is in charge of the sports sa APU din, si Alfredo Reyes, na kapatid ni Nicanor Reyes, yung presidente ng APU. Siya po ang nagpaalam po ako sa inyo, sir. Sad to say it, gusto ko na po magretiro para mag-concentrate po sa pag-aaral ko.
4: Mm-hmm.
12: So, I'm so happy naman po. Imbis na nakita kong natuwa siya na ang prioritize ko talaga yung pag-aaral, hindi yung pagbo-boxing.
4: Yeah.
12: Sabi niya, oh, I'm so happy with that. Okay, you can do that. So, pumayag siyang tumigil. And it so happened, when I talked to the vice president, may elimination na po para sa susunod na Asian game. In-announce ko na lang doon sa elimination na yon na ito na yung huling tournament na sasalihan ko. But I reached the finals. So pagdating ng finals, inulit ko yung announcement ko na win or lose, I hung up my gloves. So ako rin po nanalo. supposed to represent our country for the susunod na Asian Games. But yung tinalo ko po, siya po ang pinadala. Dahil hindi na, nag-announce na po ako ng retirement.
4: Sino Alan?
12: Umabot po siya sa finals.
4: Umabot siya sa finals ng 1974 Asian.
12: Natalo siya sa finals. Kaya sabi nga ng, kung Rick, kung ikaw ang nag-represent doon, champion ka na naman, gold medal ka na naman. Saka sabi ko, sayang, no? Sana sundan.
4: At the age of 24, at 23, ano po, nag-decision na kayo ng retirement from boxing. Wala pong regrets si Sir Ricardo Fortaleza sa maagang decision na iwanan ng boxing?
12: Wala naman po akong regret dahil talaga nakapag-concentrate ako sa engineering ko. Naging gagraduate na ako, prepare na ako. But during those years, nagretiro po yung president, yung coach ng FPU, and the vice president approached me. Pinag-report ako sa opisina, Rick, I'm appointing you as the coach ng FPU boxing team. Wala naman, I cannot say no. So ako, nag-coach po ako sa FPU, at the same time, tinatapos ko yung aking pag-aaral. I find it hard. So, pero nakayanan ko din, pero ang nangyari doon, less subject ang in-enroll ko. Hindi ko magkaroon ng full subject lahat. So, para lang magkaroon ako ng time sa aking coaching career.
4: Mm-hmm.
12: So, pagsabayin yung trabaho, aral, trabaho. So, but I find it hard because naging national coach ako. Naging national coach na ako ng FPU. And at the same time, itong mga kapatid ko, na ipasok ko na rin sa FPU. Nag-aaral na rin sila. Tapos naging national coaches. Ako na rin ang naging coach nila sa FPU. So, na-develop ko rin itong mga kapatid ko. At talagang I'm so happy. Na-discipline ako yung mga kapatid ko. Until now, I'm so happy. Walo po kaming lalaki. Wala po akong nakitang naging basagulero, naging problema sa aming pamilya. Lahat po kami naka-graduate sa FPU.
4: Wow.
12: Hanggang po yung tatlong kapatid ko, yung tatlong bunsong kapatid ko, natulungan ko na po sila dahil nakita ko po ang hirap sa boxing. Ayoko nang maranasan din nila yon. So, I was able to help them na maging working student sa FPU. Aside, hindi na sila dapat mag-boxing pa. So, naging nag-working student sila sa FPU, tapos aral, working student.
4: Yes.
12: So, lahat kami, so yung tatlong huling-huli, sila magaganda at tinapos. So, kaya hanggang ngayon, yung tatlong buso kong kapatid, ito pinapasya lang ko ngayon dito. Ito mga mayayaman. Ito yes. Marami.
4: Wow. Pero salamat kay Rick. Opo, Rick Ricardo Fortaleza, dahil nakatapos mag-aral ang kanya mga kapatid. Ano po mga tinapos sa mga kapatid nyo sa tulong mo na bilang national coach o coach ng FEU boxing team, sila din na ipasok mo dyan. Ano po mga tinapos nila?
12: Itong bunso kong kapatid, ito head nurse na po ito dito sa Canada. Pinaka-boss na po dun sa hospital nila.
4: Wow, okay. Yung iba po?
12: Yung pangalawa graduate siya ng Bachelor of Fine Arts.
4: Yes.
12: Tapos yung si JR namin nasa graduate siya ng accounting. Mm-hmm. Ito mas pinakamaraming pera dahil accounting ang trabaho.
19: CPA.
12: PA.
4: Yes.
12: Kahit nung nasa kumpasa dyan sa Manila at na

0: Yan sinabi ko sa'yo, until now, I never learned to drink and smoke. Pinagmamalaki ko yan hanggang ngayon. Kaya lang ang pinagmamalaki ko na hindi ko natutunan yan. At ako'y, especially today, na nagpo-full-time kami sa simbahan. Bagamat ngayon, nandito kami sa Australia, sa Canada, puro simba lang ginagawa namin. Hindi kami dahil hindi na wala naman akong schedule dito ng service. But back, pagdating sa Australia, at kahit na sa Pilipinas, I'm doing my best na makapag-service sa simbahan. Yun na lang po ang aking ikinaliligaya ngayon sa aking buhay.
1: Yes, tama, no? Napakaganda po, no? Si Ricardo Fortaleza, ang ating tampok na atleta, sa ating sports star of yesteryears, dito pa rin po sa Sports Radio 918. Kami po ay natutuwa na nabisita namin siya noong nakaraang linggo dito sa kanyang tahanan sa Maynila. Napaka-blessed ni Sir Fortaleza, dahilan po sa may bahay siya sa Manila, meron din siyang bahay sa Australia, mga kapatid na sa Amerika. No? Talagang naging maganda ang buhay. Ginawa po tuntungan ang pagiging boxer. Makikita natin kung gaano pa rin kamatipuno yung katawan niya, di ba yan? Nagre-reminish sa ilan sa kanyang mga naging, sabihin natin, heydays bilang isang nga pong boxer. Nagduro pa kung paano ang tamang stance, ika nga, sa pagboboxing. Nakakatuwa at I'm sure may inspire yung ilan sa mga kabataan natin na boksingero, kabataan natin mga atleta, kung ganito ba naman ang magiging buhay ng isang atleta, lalo na pagdating na ng araw na sila ay medyo may edad na. Siya rin po ay maligaya sa piling ng kanyang wife, si Ma'am Eliza, okay, Fortaleza, na simula pa nung sila ay 4 years old, ay magkababata na at magkaibigan na at eventually talagang sila childhood sweetheart ni Sir Roger talaga or ni Sir Ricardo Carding si Ma'am Elisa. And then of course, with the rest of the family, si Ma'am Annie Ruiz, okay, ng Philippine Sports Commission, isa rin pong malapit sa pamilya na ito, pinsan niya. At ayan, nagkakaugnayan pa. So abangan nyo po ha, by next week sa ating Star of Yesteryears, ang kwento naman sa pagiging coach, diba? At yun na nga, a formal retirement from the sport of boxing. Di lang yung pagboboxing, pati yung pagka-coach ay iniwan na ni Sir Ricardo Fortaleza. Siya po ang ating sports Star of Yesteryears, dito lamang sa Sports Radio 918.
2: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
3: This is a public service announcement.
4: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: issues na pinag-uusapan.
1: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
3: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
4: 66 Informasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
6: Sports Radio. 918.
7: Radyo Magazine. 1278.
8: At Radyo Pilipinas World Service.
9: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3.
12: Radyo Pilipinas World Service.
13: Sports Radio.
14: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
15: The AM and FM Collab.
16: Sa Capital 104.3 FM.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas.
19: And Capital 104.3 Collab.
20: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon ha. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
21: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
22: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
21: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
22: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, 2 bigayan po ito sa loob ng 1 taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
21: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
23: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
24: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
23: Self-protection.
24: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
23: Seek early consultation.
24: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
23: Support fogging and spraying.
24: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
23: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
25: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986.
26: Sports Radio 918 AM.

0: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
1: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
1: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
1: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
3: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
4: Ngayong gabi sa Ulan Bayan Weekend. Mas mataas na fuel subsidy sa mga pampublikong sasakyan, epektibo na hanggang 4 na pisong dagdag presyo sa produktong petrolyo na kaamba sa susunod na linggo. Generation charge sa bill sa elektrisidad, tataas. Singil sa kuryente, madadagdagan kaya? DPWH Secretary Vince Dizon personal na nasaksihan ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga residenteng biktima ng baha sa Kalumpit, Bulacan. Wastong pamamahala sa basura na nanatiling malaking hamon sa bansa. Hanggang 60,000 tonelada ng basura na lilika kada araw sa buong bansa. Senado, tiniyak na walang leadership fund sa panukalang national budget sa 2027. At indak-indak na isa sa inaabangan sa Kadayawan Festival sa Davao, aarangkada na bukas!
5: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, epektibo na ang mas pinataas na fuel subsidy para sa mga pampublikong sasakyan.
6: Mula sa 10 piso kada litro, magiging 12 pesos na kada litro ang fuel subsidy o discount ng mga pampublikong sasakyan.
5: Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, mahigit sa 1,000 piso rin ang pwedeng matipid kada linggo dahil sa fuel discount.
6: Una nang sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na tinaasan nila ang fuel subsidy bunsod ng krisis sa gitnang silangan.

0: Ang dala posibleng tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng industry sources, posibleng tumaas ng 4 pesos at 90 centavos ang kada litro ng diesel. Asahan namang tataas ng 3 pesos at 10 centavos ang kada litro ng gasolina at 5 pesos at 30 centavos sa kerosene. Tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil wala pang katiyakan na muling magbubukas ang Strait of Hormuz at malabo pang peace deal ng Estados Unidos at ng Iran.
1: Samantala, posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa matatanggap na bill ngayong buwan ng Agosto. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, bunga ito ng pagtaas ng ancillary service rates ng 30.85%. Ang ancillary service ay kabilang sa mga pass-through costs para sa mga power supply na ginagamit sa pagpapanatili ng balance ng supply at demand. Bahagyang tumaas din ang transmission wheeling rate ng NGCP mula 0.50 patungong 54 centavos per kilowatt hour. At iginiit naman ng NGCP na hindi sila kumikita sa ancillary service charges dahil diretso itong napupunta sa mga power providers na nagbibigay ng reserve supply para mapanatili ang stability at reliability ng power grid.
0: Sa ibang balita, inalis na po ng PAGASA ang peligro ng mga malawakang pagbaha sa ilang lugar tulad na lamang po dito sa Metro Manila. Sa final flood advisory ng PAGASA, wala ng peligro ng pagbaha sa mga mabababang lugar sa Tulyahan River. Kabilang dyan ang Quezon City, Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Bumaba na rin ang level ng tubig sa La Mesa Dam sa 79.67 meters matapos itong umapaw nitong mga nakaraang araw. Tumambad naman kay DPWH Secretary Vince Dizon ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga bahay na lubog sa tubig baha sa Kalumpit, Bulacan. Tiniyak ng kalihim ang agarang pagtatapos ng mga flood control projects na napabayaan. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
2: Personal na napakinggan ni Public Works Secretary Vince Dizon ang hinaing ng mga residente sa Kalumpit, Bulacan sa kanyang inspeksyon sa lugar. Suportado ng mga residente ang flood control project ng kagawaran na makababawas sa pagbaha. Pero ang tanging hiling nila, magkaroon ng maayos na malilipatan.
3: Humingi na ako kay Secretary Banoy ng 100 unit para dito sa mga tatamaan ng project natin sa Bulusan, sa Carizon, tsaka sa Frances. Kahapon, ginabas na nila yung resolution ng Sanggunian para doon sa relocation. No? So, in the meantime, kung kailangan na nilang umalis, bibigyan muna natin sila ng pangrenta nila.
2: Sakay ng bangka, binagtas ni na Secretary Dizon at ng mga tauhan ng DPWH ang Pampanga River para personal na tingnan ang sitwasyon sa Barangay Bulusan at Frances. Gayon din ang kapalit ng ampaw na dike sa kahabaan ng Bagbag River sa Barangay Calizon. Kita mula sa ilog na lubog pa rin sa tubig baha ang ilang kabahayan dahil sa tuloy-tuloy na pagulan, bunsod ng habagat na lalong nagpataas sa level ng tubig. Ikinadismaya ng kalihim ang kanyang naabutan na ani ay epekto ng mga natenggang proyekto na iniwan ng mga dating namumuno sa kagawaran.
3: Hindi ko maiisip paano nila nasip mura yun. Ano, ito, talagang nakakadugo ng puso. So kailangan nga talaga ayusin na kanya natin lahat ng mga binaboy nila dito. I-correct natin lahat ng mga ginawang either ghost o substandard. Ayusin natin yon.
2: Inaasahang matatapos ang flood control project para sa 3 barangay sa Marso ng susunod na taon, kasabay ng pagbuo ng permanenteng pabahay para sa mga apektadong residente. Samantala, hindi rin pinalampas ni Dizon na inspeksyonin ang sirasirang kalsada sa daang Maharlika Highway sa Baliwag, Bulacan. Nadiskubre ng kalihim na hinayaang sira ang kalsada dito habang may ibang proyektong pinopondohan kahit na wala namang sira ang daan.
3: So, minodify natin yung proyekto para yung pera gagamitin dun sa sira, hindi gagamitin dun sa ayos. Diba? So, finally, naayos na and humingi na ako ng paumanin kay Mayor, tsaka kay Kong, tsaka sa mga tao dito. Yun ang naging saninong dili nito. So, pero finally, gagawin na natin to ng tama.
2: giit ni Dizon, tuloy-tuloy ang kagawaran sa pagpapaigting at pagpapabilis sa mga natenggang flood control at infrastructure projects para maibsan ang perwisyo sa mga residente, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Elijah Canlas, para sa Bayan.
0: Patuloy ang pag-aayos at pagpapatibay ng mga infrastruktura ng Department of Public Works and Highways sa iba't ibang lugar na apektado ng malakas na pag-ulan. Layo nitong agarang maibalik ang normal na biyahe at mapalakas ang proteksyon ng mga komunidad laban sa pagbaha at iba pang panganib. Narito ang report.
1: Patuloy ang clearing operation ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Governor Badodangwa National Road sa Bangho Daklan Tublay Benguet matapos ang soil collapse dulot ng malalakas na pag-ulan. Ito ay kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking ligtas at agad na maibalik ang mga kalsadang naaapektuhan ng masamang panahon. Pinapayuhan ang mga motorista na pansamantalang gamitin ang Suyok Baayan Poses Road o Ambong Dolan Tuwel Alno Alapang Provincial Road habang isinasagawa ang clearing operation. Patuloy ang DPWH sa pagkakabit ng wire mesh baskets at paglalagay ng konkretong riprap sa gilid ng Talomo River sa Davao City bilang paghahanda laban sa flash floods. Layo nitong patibay ng pundasyon ng itatayong mas mataas na pader para sa kaligtasan ng mga residente, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, pinamamadali ng Pangulo ang konstruksyon ng gaps sa dike na iniuugnay sa matinding pagbaha noong Hulyo. Ininspeksyon din ng DPWH kasama ang mga opisyal ng Baliwag City at Bulacan 2nd District ang isang kilometrong baku-bakong bahagi ng Doña Remedios Trinidad Highway sa Baliwag City, Bulacan. Nakaapekto ito sa bilis ng biyahe at nadudulot din ng abala sa mga motorista at commuter. Ayon kay Secretary Dizon, pinamamadali din ng Pangulo ang konstruksyon ng tatlong taong natenggang four-lane road na inaasahang matatapos sa susunod na taon. Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: Eto naman, may magandang balita po ang Social Security System sa mga bagong pensioner na nakatanggap ng pensyon nitong Hunyo hanggang buwan ng Agosto. May emergency program rin sila para sa mga aktibong miyembro na naapektuhan ng bagyo at habagat. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
4: Bukas para sa mga miyembro ng Social Security System o SSS, ang Emergency Loan Program na maaaring mapagkuhanan ng dagdag na tulong pinansyal sa panahon ng pangangailangan, lalo na ang mga nasalanta ng mga bagyo at habagat. Maaaring makahiram ng halagang nasa 1,000 hanggang 20,000 piso ang mga kwalipikadong miyembro, depende sa kanilang average monthly salary credit. Kailangan lamang na mayroong hindi bababa sa 18 ang kontribusyon ng miyembro at may nakarehistrong valid Philippine address sa SSS.
5: Yun po yung isa pang maganda dito sa programa natin, 7% per annum po lamang ang ating interest rate. Tapos, mayroon po tayong 6-month moratorium na tinatawag kung saan wala pa pong babayaran na loan amortization sa loob ng 6 na buwan. Mag-uumpisa lamang po sa 7th buwan ang pagbayad ng loan amortization.
4: Maaari pang mag-apply ang mga kwalipikadong miyembro hanggang April 30, 2027 at inaasahang mailalabas ang loan proceeds sa loob ng 1 linggo sa pamamagitan ng electronic fund transfer kung may aktibong disbursement account ang miyembro. Samantala, magsisimula sa Setyembre ang dagdag sa pension ng mga bagong pensioner na nagsimulang tumanggap ng pension noong Hunyo, Hulyo at Agosto.
5: Kung kayo po ay retirement o disability pensioner na bago lang kayong pensioner ngayong June, July o August, 10% po ang itataas na inyong buwan ng pension.
6: Ayun.
5: Kung kayo po ay survivor pensioner, 5% po ang itataas ng inyong buwan ng pensyon.
4: Ayon sa SSS, makatutulong ang nasabing increase sa mga pensioner, lalo na sa mga nakararanas ng epekto ng mga nagdaang sama ng panahon. Pinag-iingat din ng mga miyembro laban sa mga peking anunsyo at scam. Paalala ng SSS, huwag magbibigay ng personal at pinansyal na impormasyon sa mga kahinahinalang text o email at laging beripikahin ang mga anunsyo sa opisyal na social media accounts at website ng ahensya.
5: pinapaalalahanan po natin sa mga ating mga miyembro na SSS, andiyan po ang mga pautang na programa na SSS, ang salary loan, ngayon emergency loan, pati sa mga pensioner natin, pension loan, meron pa rin po tayong programang ganyan. Pwede pong umutang sa SSS hanggang 300,000 pesos, depende po sa halaga ng kanilang buwan ng pensyon. At siyempre po, sa oras ng pangangailangan, kung tayo magkasakit, may sickness benefit, kung tayo po ay mabalda, may disability benefit, pasyalan lamang po ang mga social media accounts or website ng SSS para sa mga karagdagang impormasyon.
4: Jana Madrid, para sa bayan.
1: Inihahanda na ng Philippine Crop Insurance Corporation ng 36 million pesos na bayad sa insurance ng mga magsasaka na nasira mga pananim dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat. Lumabas sa datos ng Department of Agriculture na umabot sa 35.67 million pesos ang halaga ng mga pananim na nasira ng mga nagdaang bagyo mula sa anim na rehiyon. Region 3 o Central Luzon ang matinding naapektuhan kasunod ng Regions 1 at 4B. Pinakilos na ng DA ang kanilang regional office para maibigay agad sa mga magsasaka ang halagang dapat nilang matanggap.
0: Puspusan ang pagpapatupad ng Environment Management Bureau ng DENR sa Extended Producer Responsibility Act of 2022. Dito ay natasahan ang mga kumpanya na maging responsable sa tamang disposal ng kanilang plastic packaging waste. Ang mga basurang ito ang naiipon sa mga estero at iba pang daluyan ng tubig na nagre-resulta sa matinding pagbaha. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
2: Iniulat ng Environmental Management Bureau o EMB ng DENR na umabot na sa 61 hanggang 65,000 na tonelada ang basurang nililikha ng bansa kada araw na patuloy pang tumataas dahil sa population growth, urbanization at pagbabago sa consumption patterns. Ayon kay Attorney Janice Regoso Pamit, Regional Director ng EMB-NCR, hindi lamang dami ng basura ang hamon, kundi ang tamang pamamahala nito mula segregation hanggang final disposal. Dagdag pa ng opisyal, wala pa sa 100% ang collection coverage ng mga lokal na pamahalaan, habang 63% pa lamang ng mga barangay ang may access sa Materials Recovery Facilities o MRFs para sa waste segregation at recycling. Binigyang diin ng EMB-NCR ang kahalagahan ng Republic Act No. 9003 o Ecological Solid Waste Management Act sa pagpapatupad ng source segregation, recycling, composting at tamang pagtatapon ng residual waste.
6: Hindi lamang po trabaho ng gobyerno yung paglilinis ng ating mga basura. Shared responsibility po ang solid waste management. May pananagutan yung bawat household, business establishment, industry, waste generator, atin pong mga local government units at atin pong komunidad.
2: Kasunod ng epekto ng nagdaang bagyo at habagat, patuloy ang regular na paglilinis, declogging at monitoring ng mga daluyan ng tubig sa Maynila upang mabawasan ang pag-ipon ng basura sa mga kalsada at estero, lalo na tuwing panahon ng matinding pag-ulan at pagbaha. Sa Parañaque, mahigit 200 truckloads ng basura at debris ang inalis mula sa Baclaran Redemptorist Water Channel matapos ang ilang araw na tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Isinagawa ang cleanup operation ng lokal na pamahalaan katuwang ang Metro Manila Development Authority at Department of Public Works and Highways matapos maipon ang mga basura sa waterways na inanod mula sa Manila Bay dahil sa high tide.
6: Ang EPR Act po ay isang paradigm shift sa ating solid waste management. So nasabi ko na po kanina, bukod po sa responsibility ng government at LGU ang waste, dito po under RA 11898, meron po tayong tinatawag na mga obliged enterprises o yung mga producers sa buong life cycle ng plastic packaging, kailangan po nilang mag-comply dito sa ating EPR Act.
2: Pinaiikting aniya ng Extended Producer Responsibility Act of 2022 ang pananagutan ng mga kumpanya sa pagbawi at pag-divert ng bahagi ng kanilang plastic packaging waste. Target ng EPR law na maabot ang 80% waste diversion rate ng mga obliged enterprises pagsapit ng 2028 upang mabawasan ng plastic waste na napupunta sa landfill at waterways. Nanawagan naman ng EMBNCR sa publiko na makiisa sa solid waste management sa pamamagitan ng tamang segregation, pagbabawas ng paggamit ng single-use plastics, recycling, at responsabling pagtatapo ng basura bilang bahagi ng shared responsibility ng lahat. Elijah Canlas para sa Bayan.
1: Umabot na sa 750 metric tons ng mga basura ang naalis ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Redemptorist Water Channel sa Parañaque City simula noong Lunes. Binubuo naman ito ng 230 truck ng basura. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, itatapo nila mga basura sa San Mateo at Rodriguez Rizal Landfill. Sinabi ni Torre na napuno ng basura ang Redemptorist Water Channel matapos masira ang trash trap sa kasagsagan ng habagat.
0: Eto, maraming napatayin Claire dito kanina dahil makalipas po yung ilang araw, sumikat na po ang Haring Araw kanina. Magtutuloy-tuloy naman kaya ito. Alamin po natin ang update sa magiging lagay ng panahon mula kay Pagasa Weather Specialist Dan Villamin. Dan.
7: Magandang gabi rin sa ating mga tagasubaybay. Lasang trend yung mga pakulay na dala ng habagat sa malaking bahagi ng Hilaga at Kitang Luzon, including Metro Manila at Western Section sa Caloparazon at Maropa sa mga susunod na araw. Pero for today, ay nabawasan yung mga pakulay. So makakaranas pa rin tayo ng mga scattered rains. Yan sila yung Ilocos Region, Zambales, Bataan, and other portions ng Central Luzon. Generally, sa weather ang ating inaasahan sa lalalad yung bahagi ng ating bansa sa the rest of Luzon, Visayas, and Mindanao na may chance na isolated rain showers or localized thunderstorms. Sa kalagay natin karagatan, walang gale warning na nakataas. Pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sa northern and western seaboard ng Luzon dahil makaranas pa rin tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maanong karagatan. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamin.
0: Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Dan Villamin.
1: Samantala, kumustahin natin ang Metro Manila matapos ng ilang araw na pananalasa nitong habagat. Makakausap po natin sa linya ng telepono si MMDA General Manager Nicolas Torre III. Magandang gabi, GM Torre. Si Sheila Natividad po ito at Ryan Lasigues ng PTV.
8: Baka po hindi tayo magpapit.
1: Gia Torre.
8: Sa mga kaparinat ko.
1: Samantala, babalikan po natin si GM Torre maya-maya lamang.
0: Susunod! Deadline sa pagbabayad ng buwis. Pinalawig ng Bureau of Internal Revenue sa mga lugar na nasalanta ng mga nagdaang bagyo at habagat.
1: At aktibidad sa Kadayawan Festival na indak-indak, aarangkada na bukas. Abangan lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.

PBBM at Work. Ang wikang nag-uugnay sa bawat isa ay wikang nagpapalakas sa ating bansa. At mabuting kasangkapan sa pagpapayako ng ating kaalaman. Mahalin natin ito, gamitin at pagyamanin. Maligayang buwan ng wika, mga kababayan!

0: Outlet Bayan Weekend. At sa mga pagkakataon pong ito, ay kumustahin naman natin ang lagay ng Metro Manila matapos ang ilang araw na pananalasa nitong habagat. Makakausap po natin sa linya ng telepono si MMDA General Manager Nicolas Torre III. Magandang gabi po, GM Torre, si Sheila Natividad po ito at si Ryan Lisigas ng PTV.
1: Magandang hapon na at magandang hapon na sa inyo mga tagapakinig.
0: Good evening po, GM. Una po sa lahat, kumusta na po ang Metro Manila matapos itong halos isang linggo na hindi po tumitigil yung pag-ulan?
1: Nandito na naman po tayo. Ang MMDA after ng few days ng lull ng ulan, eh nakaantabay na naman tayo dahil nakakaranas na naman tayo ng punong-punong pag-ulan sa iba-ibang parte ng Metro Manila. So, nakaka-activate naman ang ating 24-hour monitoring dyan sa ating FCIC, yung flood control office namin na talagang nagmo-monitor itong flooding incidents.
0: GM, kumpara po noon, may nabago na ba sa Metro Manila kung ang pag-uusapan ay yung pagbaha? GM?
1: Hello? Naputol po kayo?
0: GM, ulitin ko po yung tanong. Kumusta na po ang lagay ng Metro Manila? Kasi di ba, kung pag-uusapan ay baha, sa ilang mga kalsada ng Metro Manila, eh talaga naman pong makikita natin ito. Kumusta na po? May nabago po ba?
1: Depende po sa kung sinong kausap. Pero pag kinausap natin yung neutral observers, pati na rin ibang mga mayors, eh kasi ang sukatan ng baha, eh yung pagbaha kasi, yung flooding na performance ng ating flood control, ang sukatan kasi niyan is tatlo. Una, yung comparison nung dati at ngayon nalapad ng apektadong areas. Pangalawa, yung lalim ng tubig baha. At ang pangatlo ay ang bilis ng paghupa niya pag tumigil na ang ulan. So, in the past episode, itong last week na episode na nagkaroon tayo ng 302 mm na ulan na talaga namang in 48 hours ay napakataas kumpara sa ibang mga episodes, no? Nakita natin, talagang may standing water. Tapos, yun nga lang, pag tinignan natin, ang naapektuhan na marami, na dati ay malakas maapektuhan gaya ng Kamanaba, ay nakaramdam ng ginhawa, hindi gaano silang tinamaan. At may mga area sa Quezon City na may standing water man, mabilis namang tumila at mawala ang tubig. Pero we don't pat ourselves at the back. Kasi may mga areas naman na dati ay, alam na natin dati ay binabaha na, pero ngayon parang nakaranas pa rin ng ganoon din pagbaha. Kaya gaya ng Paranaque at saka sa south ng Metro Manila, Las Piñas. So sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang aming preventive measures para at ma-mitigate natin yung mga posibleng pagbaha ulit, lalong-lalo na kung ito ay dulot ng pagliit ng mga waterways at saka dulot din ng basura.
0: GM, kumusta naman po yung operasyon ng mga drainage system, water pumping stations? Meron po bang mga hindi nakapagpaandar o hindi po nagana nitong mga nagdaang malalakas na pag-ulan?
1: Sa 71 pumping stations ng MMDA, lahat po ay gumagana yan. Lahat ay gumagana at yan ay in accordance sa ating protocols kung kailan yan pinapatakbo. At tumakbo naman. May mga pumping stations nga lang na apektado ng pagbara ng basura, pero yan naman ay nasusolusyon ng kaagad at naibabalik kaagad ang komisyon ng ating mga pumping station.
0: GM, karagdagang tanong lamang po, ilang pumping stations po ba sa kasalukuyan yung operating sa Metro Manila at may mga kulang pa po ba when it comes to capacity?
1: So, MMDA 71 ano, ang ating pumping station. Pagkatapos, ang ating DPWH may sarili ring mga pumping stations na hindi pa na-turnover sa MMDA at in-operate pa nila. At ang LGU ay meron ding mga pumping station na sa kanila i-turnover ng DPWH pagkatapos ng commission.
2: GM Torre, sir, si Ryan po ito. GM, ilang tonelada po ba ng basura so far ang nahahakot na ng MMDA matapos yung paghupa ng mga pagbaha dito sa Metro Manila so far, GM?
1: Sa Baclaran Water Channel, yung sa Redemptorist Water Channel, nakakuha tayo dyan mga around 750 tons. Mga equivalent to 100 plus trucks, 103, mga ganun na trucks ng basura ang nahango natin dyan.
2: Naniniwala ako dun sa sinabi mo, GM, na yung problema sa baha ay hindi lamang problema ng gobyerno, kundi ano to, problema din ng publiko, dapat tayo maging responsable. Ano po yung panawagan natin sa publiko with regards doon sa pagtatapon, proper disposal ng basura, GM?
1: Gusto nating i-emphasize, ano, ang problema sa pagbaha ay maraming dahilan. May mga pagbaha na talagang dahil sa napakalakas na ulan at overcapacity sa design ng drainage system. Meron ding pagbaha na dulot ng pagbara ng basura, may mga bahari na cause ng pagliit na mismo ng mga drainage system, at may mga pagbahari na ang cause naman ay pag-fail ng mga pumping station. So, iba-iba ho yan sa iba-ibang mga lugar at sa iba-ibang pagkakataon. Pero isang sigurado dyan, ang ating mga drainage system ay may optimal design performance yan, at obligasyon ng gobyerno na yan ay patakbuhin, at kasama sa ating aspeto na tinitingnan para optimal ang performance ng ating drainage system ay ang siguraduhin na ito ay hindi nababarahan ng basura. Kaya ang ating gobyerno ay may obligasyon din na isiguraduhin na ang basura ay may intervention na maayos, may collection, segregation, at eventually disposal. Pero yung ating community rin ay meron ding obligasyon na wag nang dumagdag sa stress. So, wag dumagdag sa stress doon sa system na ginagawa ng gobyerno sa pamamagitan ng pakikisama at pagsunod sa batas. Wag magtapon ng basura sa kung saan-saan. At kung pwede, sa kanilang mismong mga kabahayan, in compliance to the Solid Waste Management Act, ay mag-practice ng segregation, recycling, upcycling, at kung iba ano pa ang mga nakalagay, nakatakda sa mga regulasyones ng mga paraan para mapakonti ang mga basura na ating naitatapon.
0: GM, sa mga flood control project, meron po bang kailangan i-upgrade o dagdagan, at sakaling magpatuloy itong mga pag-ulan-ulan, ano po yung magiging preparasyon ng MMDA para hindi na maulit o lumala po yung usapin pagdating sa pagbaha?
1: Tuloy-tuloy naman ho ang review natin sa ating system, ano, sa ating flood control system, together with the DPWH. Tuloy-tuloy po yan, nire-review yan, tinitingnan kung ang design capacity ba ay tama pa rin hanggang sa ngayon o kailangan na mag-upgrade. So, yan ay joint na trabaho ng MMDA at DPWH at ng iba pang mga sangay ng gobyerno na mayroong mga interest at may mga mandato regarding that matter. We'll update you from time to time kung ano man ang mga gagawin natin. Pero sufficient to say, ang gobyerno ay laging nakatingin at naghahanap ng mga choke point ng kung saan ang mga bottlenecks para masolusyonan agad, para mabawasan ang epekto nitong mga pagbabaha na ito.
0: Alright, maraming salamat po sa oras, MMDA General Manager Nicolas Torre III.
1: Maraming salamat din po.
0: Samantala, pinalawig pa po ng Bureau of Internal Revenue ang palugit sa paghahain, pagbabayad at pagpaparehistro sa buwis sa mga lugar na naapektuhan ng habagat hanggang sa August 18. Magtatapos sana ang palugit bukas, August 16. Pero ayon kay BAR Commissioner Charlie Mendoza, nauunawaan nila ang sinapit ng mga taxpayer na naapektuhan ng kalamidad. Inatasan ng BAR ang mga bangko na tanggapin ang bayad ng buwis hanggang August 18. Lilinaw din ng BAR na ang mga taxpayer na gumagamit ng electronic filing and payment system ay hindi saklaw o kasama sa extension.
2: Mas mahigpit na pagbabantay sa paggamit ng pondo ng bayan. Ito ang tiniyak ng Department ng Budget and Management, lalo na sa flood control projects ng DPWH. Kasunod po yan ang pagsusumite ng 2027 National Expenditure Program sa Kamara. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
3: Matapos maisumite sa Kamara ang 2027 National Expenditure Program, nangako ang Department of Budget and Management ng mas mahigpit na pagbabantay sa paggamit ng pondo ng gobyerno. Ayon kay Budget Secretary Kim Robert De Leon, ang pagtaas ng panukalang gastusin para sa 2027 ay dahil sa pagpapaigting ng mga programa at pagpapatupad ng mga pangako ng pamahalaan.
4: Bulk of the increase comes from mandatory requirements and existing fiscal obligations. This include higher national tax allotment for local government units, the fourth tranche of salary adjustment for civilian government employees under EO number 64, the corresponding salary adjustment for our military and uniformed personnel, and other fiscal obligations of our government.
3: Pinakamalaki sa proposed 2027 budget ang social services sector na may 2.4 trillion pesos. Sumunod ang economic services sa 1.8 trillion pesos, general public services sa 1.3 trillion pesos, fiscal obligations sa 1.1 trillion pesos, at defense sa mahigit 450 billion pesos. Naglaan ang DBM ng mahigit 100 bilyong piso para sa unprogrammed appropriations na pinakamababang antas sa National Expenditure Program simula 2019 at pinakamababa rin kumpara sa kabuoang proposed NEP simula 1991. Nilinaw ni De Leon na hindi ito unaccounted funds dahil mailalabas lamang ang pondo kapag natugunan ang mga itinakdang rekisitos at kondisyon ng DBM.
4: And I want to make one point very clear. Unprogrammed does not mean unaccounted for. It is not a blank check, and it's certainly not an unlimited spending authority. It has clear purposes and well-defined triggers prior to release.
3: Sa DPWH, na may isa sa pinakamalaking proposed budget para sa susunod na taon, prioridad ang ongoing flood control at iba pang infrastructure projects. Tiniyak din ng kagawaran ang mas mahigpit na pagbabantay mula konstruksyon hanggang operasyon para maiwasan ang anomalya at mga ghost projects.
2: Sa gitna ng mga issue sa transparency, hamon ngayon sa DBM at DPWH na patunayang ang bawat pisong inilalaan para sa mga infrastruktura ay tunay na mararamdaman at hindi mananatiling proyekto sa papel lamang. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Tiniyak naman ng Senate Committee on Finance na walang palulusuting leadership fund sa 7.2 trillion pesos na panukalang budget para sa susunod na taon. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
5: Nangako sa Senate Committee on Finance Chairperson Senator J.V. Ejercito na hindi niya papayagang maisama ang leadership fund sa 7.2 trillion pesos proposed national budget para sa taong 2027.
6: Kumusta kami ni Sen. Wade? Dahil siya po ang si S.P. Wade. Siya ang financier na aking susundan. As far as he is concerned, walang ganun, no? Nung mula nung siya ay finance chair. At pagpapatuloy yun, even the reforms that he has started.
5: Iginiit ni Hercito na magpapatupad siya ng mga reforma para matiyak na ang pondo ng gobyerno ay mapupunta sa mga proyektong may malinaw na pakinabang sa publiko. Tiniyak din ng senador na harangin niya ang anumang last-minute insertions at amendments sa bicameral conference committee deliberations.
6: No more amendments or insertions during bicam. Mangyayari lang amendments or insertions during plenary sa budget deliberations mismo. Pag meron hong pangangailangan, may kulang, tingin yung ahensya o mga local, do it on the floor.
5: Ipinangako rin ni Hercito ang mas transparent proseso sa pagbusisi ng national budget. Nilinaw din ni Hercito na bahagi ng kanilang trabaho ang paghahain ng mga amendment. Gayunman, dapat anya mga ito ay nakatuon sa kapakanan ng publiko gaya ng pagpapalakas sa healthcare at iba pang mahalagang programa. Batay sa affidavit ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, 500 million kada distrito ang nakalaong pondo habang 120 million pesos naman sa bawat party list mula 2023 hanggang 2024 at tinaas sa 150 million pesos ng 2025.
7: Ito po mga detalye na ito, very important ho na bigyan ho ng further details no ni Secretary Bonoan kasi siya naman ho yung nagbulalas nito pong bagay na ito, not just for the House, but also for the Senate.
8: As to how the House prosecution, House of Representatives approached the budget into 2025, nakita na niyo po na nakalatag po yung live stream, yung ating pagbabudget. These are the reform that we have instituted para po mas klaro and mas transparent yung naging pagbabalangkas ng mga pondo ng ating taong bayan.
5: Samantala, hindi alam ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isiniwalat ni Bonoan sa Sandigan Bayan na naglagak umano ang ahensya ng hindi bababa sa tig 500 milyong pisong leadership fund sa bawat senador hanggang 1 bilyong piso naman sa mga chairman ng mga pangunahing komite sa Senado na nakalaan sa paggawa ng mga proyektong pang-imprastruktura ng mga mababata sa taong 2024 at 2025.
9: Alam ng Pangulo, hindi mangyayari yan. Diba? Parang teacher. Kapag kayo'y nangopya, ipapaalam niyo ba sa teacher niyo? Pag nahuli kayo ng teacher, anong gagawin ng teacher? Eh, di ba, bibigyan kayo ng penalty? So, yun na lang. Kung alam ng Pangulo yan, hindi niya yan itotolerate at hindi yan mangyayari. Pero mga ganito kasing usapan, minsan, lihim.
5: Pagtitiyak ng Malacanang, hindi na mauulit ang pag-abuso sa pondo ng bayan.
9: No leadership fund under 2027 budget. All projects proposed in the 2027 DPWH budget are based on needs of the local and regional governments.
5: Bernard Ferrer para sa bayan.
2: Ito naman, mabilis na nakaresponde ang Department of Social Welfare and Development sa pangailangan ng libu-libong pamilya na naapektuhan ng walang tigil na pag-ulan sa Cordillera. Yan ang ulat ni Diane Monica Tukay ng PTV Cordillera.
10: Mahigit 48,000 na pamilya na binubuo ng mahigit 130,000 na individual ang natulungan ng DSWD sa Cordillera sa kasagsagan ng Bagyong Luis, Maymay at ang nararanasang habagat sa rehiyon. Sa datos ng ahensya, 261 ang displaced families na binubuo ng mahigit 1,000 individual. 71 pamilya ang nananatili sa 18 evacuation areas. 13 million pesos ang halaga ng assistance na ipinamigay ng DSWD na binubuo ng 15,000 na family food packs, 272 na ready-to-eat foods at drinking water, habang 10 million pesos ang halaga ng mga non-food items.
11: Kahit wala pa yung sakuna, nandun na yung ating mga food items, non-food items, para anytime na kailangan nila, pwede nang i-access doon. Doon naman sa mga areas na wala tayong malapit na warehouse, kasama naman natin ang ating local government units, ang PNP, uniform personnel na magdala ng goods. Gaya nung nakita natin sa isa bandang Langiden, talagang dinala natin yung ating mga food items doon sa evacuation center.
10: Ipinagmalaki ng ahensya ang tulong ng mga last mile warehouses dahil napabilis nito ang pagbibigay ayuda sa mga nasalantang pamilya. Sa ngayon, puspusan ang pagbibigay tulong ng ahensya sa mga liblib na lugar sa probinsya ng Abra. Kailangan kasing tawirin ang mga ilog at daanan ng ilang ruta na may landslide. Samantala, nai-record ang 15 deaths at 14 ang injured.
11: Nakapagbigay na tayo ng ating assistance doon sa ating mga victims. More than 2 million na ang naibigay natin na worth of assistance sa ating mga victim families at saka yung mga pamilya ng injured.

0: At sa ibang balita, 40 nanay ang sabay-sabay na nag-breastfeed sa sabayang hakab sa barangay Catalunan Grande ng Davao City. Yan ang ulat ni Israel Damaulao ng PTV Davao.
1: Sabay-sabay na nag-breastfeed ang 40 ina sa sabayang hakab 2026 na inorganisa ng Barangay Catalunan Grande sa Davao City noong Agosto 13. Bagay ito ng National Breastfeeding Awareness Month tuwing Agosto na layong itaas ang kalaman ng mga ina sa kahalagahan at benepisyo ng breastfeeding para sa mga sanggol. Ipinaalala rin ang tamang kaalaman sa pagpapasuso, kabilang ang pag-iwas sa paghahatid ng HIV at iba pang impeksyon. Binigyang diin din ang breastfeeding bilang mahalagang source ng sustansya para sa malusog na paglaki at pag-iwas sa sakit ng mga bata.
2: Less ang sakit kung mag-breastfeeding ang bata, no? Dili siya magkabak. Actually, kung makita ninyo, ginabakunahan ang mga bata kung ang mama kay ga-breastfeed sa yung baby, muhunong gayon. Mura siya ni-stop gayon, naghilak, nakakarga lang sa bata, no? Makita gini mo ang bond between the mother and the baby.
1: May itinayo ring pumping station kung saan nag-donate ng gatas ang mga ina para sa Southern Philippines Medical Center Milk Bank na tumutulong sa mga premature babies na higit na nangangailangan nito. Isa sa mga nakilawak ang inang si Eileen na first time na nag-donate ng breast milk. Bago man sa kanya ang pagdo-donate, naunawaan niya ang kahalagahan ng pagbibigay ng kanyang gatas, lalo na sa mga ina na higit na nangangailangan nito para sa kanilang mga anak.
3: Marag mother lagi makasabutan emotion. Looy mo pa daw ubang bata, good. Labi ng mga premature.
1: Ikalawang pagkakataon na rin ito para sa inang si Annie na nag-donate ng kanyang gatas. Bilang isang ina, nakita niya ang kahalagahan nito sa pagtulong sa mga kapwa-ina. Binigyang diin ng Barangay Catalunan Grande na ang breastfeeding ay hindi lamang responsibilidad ng ina, kundi ng pamilya at komunidad. Ayon sa SPMC, malaking tulong din ito sa pagdagdag ng supply ng milk bank para sa mga pasyenteng nangangailangan ng pasteurized breast milk. Israel Damaulao para sa bayan.
4: Ito naman, nakitaan ng malaking potensyal bilang sentro ng pamamahala at ekonomiya ang bagong Bangsamoro Government Center na inilunsad sa Parang Maguindanao del Norte. Layon din ng bagong pasilidad na may lapit ang serbisyo sa mga mamamayan ng BARMM. Yan ang ulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato.
5: Formal lang inilunsad ng Bangsamoro Government ang bagong Bangsamoro Government Center o BGC sa Barangay Landasan Parang Maguindanao del Norte. Binigyan ni Init Chief Minister Abdul Rauf Macacua na hindi lamang pagtatayo ng isang gusali ang layunin ng proyekto, kundi ang paglikha ng mga pagkakataon para sa mga susunod na henerasyon.
6: To this ceremonial groundbreaking, let us break this ground not merely to raise a building and create opportunities for the generations to come. With the support of partners, I declare the Bangsamoro Government Center officially launched.
5: Samantala, ayon kay Parang Mayor Kahar Ibay, ang BGC ay sumasagisag sa hangarin na mas ilapit ang serbisyong publiko sa mga mamamayan sa iba't ibang lugar ng BARM.
7: Ito ay simbolo ng isang nag-realize na ilapit ang serbisyong publiko sa bawat mamamayan mula sa ating mga lalawigan sa mainland hanggang sa isla ng BRFN. Ang tagumpay na ito ay tunay na lakas ng pagkakaisa.
5: Dumalo rin sa seremonya ang mga development partners kabilang ang Malaysian government na matagal nang may malapit na ugnayan sa Bangsamoro. Binigyan diin ni Malaysian Ambassador to the Philippines Dato Abdul Malik Melvin Castellino Anthony ang patuloy na pagkakaibigan at pagtutulungan ng Malaysia at Pilipinas, lalo na sa Bangsamoro.
8: For Malaysia, this occasion carries special significance. It reflects the enduring friendship, mutual respect and close relations between Malaysia and the Philippines, and particularly the special bond that Malaysia has developed with the people of Bangsamoro over many years.
5: Para naman sa private sector, malaki ang potensyal ng bagong BGC bilang bagong sentro ng pamamahala at ekonomiya sa

0: Farm ay kay Tan Sri Azmil Khalid, maaari itong maging simbolo ng isang Bangsamoro na handa sa paglago, pagtanggap ng mga investment at paglikha ng mas maraming oportunidad para sa mamamayan. Ang bagong Bangsamoro Government Center ay ibinahagi ng Development Initiative ng BARM na naglalayong magtatag ng dedikadong espasyo para sa mga operasyon ng pamahalaan at gawaing may kaugnayan sa pagpapaunlad ng rehiyon. Ito ay alinsunod sa mas matatag na Bangsamoro agenda ng pamahalaang Bangsamoro. Mula dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Trisha Aragon para sa Bayan.
1: Isa po sa pinakaabangang aktibidad sa Kadayawan Festival, ang Indak-Indak na arangkada na simula bukas. Yan ang ulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
2: Nakahanda na ngayon ang ilang mga lugar na pagdarausan ng Indak-Indak at Floral Float Parade bilang bahagi ng pagdiriwang ng Kadayawan Festival 2026 dito sa Davao City. Sa ngayon, sarado na ang ilang mga daan na bahagi ng ruta na dadaanan ng mga contingent na lalahok sa Indak-Indak sa Kadayawan at Floral Float Parade. Patuloy naman ang puspusang paghahanda ng mga contingent para sa Indak-Indak sa Kadayawan, kung saan pinapalakas nila ang kanilang mga ensayo bilang paghahanda sa inaabangang paligsahan. Nakadeploy na rin ang ilang mga security personnel sa mga lugar na dinarayo ng mga turista at bisita bilang bahagi ng pinag-inting na seguridad sa lungsod sa panahon ng Kadayawan. Samantala, bukas na rin ang ilang mga food at trade bazaar sa Davao City bilang bahagi ng Kadayawan Festival. Tampok dito ang iba't ibang pagkain at produkto at mga gamit na maaaring bilhin ng mga bisita. Karamihan ay mula sa mga micro, small at medium enterprises o MSMEs sa Davao City. Sa pamamagitan nito, nagbibigyan din ng pagkakataon ang mga lokal na negosyo at maipakilala at maibenta ang kanilang mga produkto sa mga Dabawenyo at turistang dumarayo sa lungsod. Sa Coastal Road, isa sa gawang Indak-Indak sa Kadayawan Grand Showdown. Patuloy ang pagpapatayo ng mga tent at stage na paggaganapan ng mga performance bilang bahagi ng huling paghahanda para sa malaking pagdiriwang. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Bayan.
3: Samantala, official na pong nagsimula ang public truth-telling session ng Civilian-led Truth Commission na naglalayong idokumento ang mga umanoy paglabag sa karapatang pantao ng war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Sumentro ang unang pagdinig sa testimonya ni Luz Biminda Siopaw o Siapo, ina ng 18 anyos na si Raymart na namatay sa drug war noong 2017. Ayon sa Truth Commission, nais silang gumawa ng public record ng mga kaso, kilalanin ang mga biktima at maglaan ang isang lugar kung saan pwede nilang isalaysay at ibahagi ang kanilang karanasan sa drug war. Ikwento ni Ginang Luz Biminda na dinukot ng mga armadong lalaki ang kanyang anak sa Navotas City dahil sa paratang na pagnanakaw at pagkakasangkot sa drugs. Pero kalaunan ay pinagbabaril ito. Sinabi ng Ginang na kung may kasalanan ang kanyang anak, bakit hindi man lang ito binigyan ng due process na tulad ng ibinibigay sa iba?
1: Bubuo naman ng affidavit ang ilan sa mga ex-bagmen na nakasama ng mga kapwa bagmen na nakausap at nagkaroon ng individual affidavit sa Office of the Ombudsman. Kaugnay po yan ang investigasyon ng issue ng umano'y maanomalyang flood control projects. Ayon kay Attorney Levito Baligod, abogado ng mga ex-bagmen o maleta boys, ito ay para pasinungalingan ang sinabi ng apat sa mga ito na nagrecant na sila ay pinilit sa pagbuo ng naturang mga affidavit. 8 sa 18 ex-bagmen ang nagkaroon ng individual affidavit, kung saan mula sa bilang na ito, 3 ang binawi ang kanilang naging mga pahayag. Tingin ni Baligod, nakadetain umano ang naturang 4 na ex-bagmen, kung saan ang isa sa kanila ay umano'y tumawag sa pamamagitan ng video call sa isa sa mga natitirang ex-bagmen na namumutla at namamaga ang mga mata.
4: These 8 were interviewed individually. May kasama sila. na hindi kasama sa nagpirma, no?
5: Okay.
4: Alam mo sa kanila, body-body.
5: Correct.
4: And I will be preparing together with the ombudsman lawyers an affidavit. It appears that they are being some sort of detained. Kasi hindi sila makalabas kung nasaan sila ngayon.
5: Yung tatlo? Apat, apat.
4: Apat.
5: Detained by whom?
4: Ha?
5: Detained by whom?
4: Kaya nga, hindi ko masabi yung ibang Italian, no?
5: Okay.
4: Kasi titingnan natin kung paano mag-evolve itong situation. And I am praying na sana nasa mabuti silang kalagayan.
1: Samantala, tuloy-tuloy ang pagresponde ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa mga sakuna sa karagatan at pagtulong sa mga pamilyang nasalanta ng mga nagdaang bagyo at habagat. Narito ang ulat. Nasagip ng Philippine Coast Guard ang isang mangingisda matapos lumubog ang kanyang bangka sa karagatan sa labas ng isang barangay sa Romblon nitong August 13. Agad na rumesponde ang Coast Guard Substation Cahidiocan kasama ang MDRRMO at ligtas na naibalik ang mga mangingisda na nasa maayos ng kalagayan at walang naiulat na pinsala. Ayon sa paunang investigasyon, tinamaan ng isang hayop sa dagat ang motor bangka habang humihila siya ng lambat na nagdulot ng pagpasok ng tubig at paglubog nito. Patuloy namang lumeresponde ang mga tauhan ng PCG sa mga apektado ng bagyo at pinalakas na habagat. Sa gitna ng malalakas na ulan, pagbaha at maalong karagatan, isinagawa nila ang rescue operations, preemptive evacuation at pagtulong sa mga apektadong komunidad at mga naantalang biyahero. Kinilala ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan ang katapangan at dedikasyon ng mga Coast Guardians sa pagtupad sa tungkulin sa kabila ng mga panganib. Sheila Natividad, para sa Bayan.

0: Samantala, balik tennis court na ang Filipino phenom na si Alex Ayala sa pagsisimula ng kanyang kampanya sa Cincinnati Open sa Ohio. Makakaharap ni Ayala si Elena Gabriela Rus ng Romania sa second round ng naturang WTA 1000 tournament ngayong Sabado po yan ng gabi, oras dito sa Pilipinas. Bilang world number 20, nakuha ni Ayala ang kanyang pinakamataas na seeding sa level na ito, kung saan lalaro po siya bilang number 17 seed sa nasabing torneo. Dahil dito, nakuha ni Alex ang first round bye na nagbigay na agad sa kanya ng pwesto sa second round. Ito ay ikalawang pagkakataon na maghaharap ang dalawa sa North American Hard Court. Susubukang bumawi ni Ayala sa kanyang pagkatalo kay Rus noong 2024 US Open Qualifiers kung saan nanaig ang Romanian sa isang hard-fought 3-set match. Ang Cincinnati Open ang magiging isa sa huling malaking hamon ni Ayala bago ang US Open kung saan muli niyang susubukang makipagsabayan sa pinakamahuhusay na manlalaro sa mundo sa huling Grand Slam Tournament ngayong taon.
1: Pinuri naman ni Meralco Bolts head coach Luigi Trillo si Jordan Varnado matapos ang impressive debut nito sa PBA Governor's Cup kung saan pinutol ng Bolts ang 4-game slam kontra Barangay Ginebra San Miguel. Yan ang ulat ni Jamaica Bayaka.
2: Isang warrior kung ilarawan ni Meralco Bolts head coach Luigi Trillo ang bagong import ng Bolts si Jordan Varnado. Sa matagumpay na debut ni Varnado kagabi sa PBA Season 50 Governor's Cup, naputol ang 4-game slump ng Meralco matapos talunin ang Barangay Ginebra San Miguel 97-88. Nagpakawala ang import ng 31 points kasabay ng 6 na rebounds, 4 na assists, 3 steals at 2 blocks para itulak ang Bolts sa panalo. Matatanda ang bago pa man magsimula ang conference noong nakaraang buwan, hinarang ang 29-year-old ng calf strain, pero sa kanyang unang laro, agad niyang ipinamalas ang impact sa court.
3: I'd just like to thank the team for believing in me, you know. I know it's been hard, been rough for us these past couple weeks, but we're going to continue to fight, and yeah, it was a little bit scared, but I'm okay.
2: Para naman kay Coach Luigi Trillo, higit pa sa numero ang naipakita ng 6'7 forward. Sa fourth quarter nang lumapit ang Ginebra sa 3 puntos sa 81-78, si Varnado ang kumuha ng atensyon. Nagtala siya ng 14 out of 31 points niya sa final frame, kabilang ang clutch 4-point play at isang triple para muling palawakin ang kanilang kalamangan. Pinuri ni Trillo ang tapang ni Varnado na humarap sa hamon kahit galing sa mahabang layoff at napasok sa foul trouble.
4: I think, coming into a situation like that, that's very hard for Jordan because it's his first game back. He's been out of his rhythm, but I thought he made a lot of big shots down the stretch. And, you know, he's a warrior. He likes to take up to the challenge. When he had 5 fouls, he wanted to guard the import on the other side. But the one thing I noticed with him is he brings a lot of dimension to his game. He can put the ball on the floor, he can hit the three. We become a quicker team, right? So Hester and him, both good, just different players all around.
2: Ayon sa mentor, malaking dagdag sa laro ng Meralco ang versatility ni Varnado kung saan kaya niyang umatake sa basket, bumira mula sa tres at nakatutulong para maging mas mabilis ang Bolts. Sa panalo, umangat ang Meralco sa 3-5 at 5th spot sa group B habang bumagsak naman sa huling pwesto ang Gene Kings. Para kay Trillo, malaking senyalis ito na mas malaki pang mayaambag ni Varnado sa pagpapatuloy ng kanilang kampanya pagbalik ng liga mula sa mahabang break. Jamaica Bayaka para sa Atletang Pilipino. Para sa bayan.
1: At bayan, isang araw na naman ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin.
0: Mga pangyayaring huhubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako po si Sheila Natividad, para sa bayan.
1: Ako naman po si Ryan Lisiges at inyong natunghayan ang
0: Ulat Bayan Weekend.

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is radio station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
4: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
4: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
9: The public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sports Radio 918 AM.

Spikers Net. Spikers Net. Umatika bung paluan mula sa mga larong inaabangan. Spikers Net. Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Umanda sa siksik na volleyball action dito sa Spikers Net. Spikers Net. Kasama sina Timothy Tapales at Dennis Hilanga tuwing Miyerkules mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Spikers Net sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Sports Radio 918 AM.

0: Grabe.
1: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: Sports Radio 918 AM.

0: Sports Radio 918 AM.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Ng eGovPH app attribution ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
10: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
9: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan.

0: at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
1: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
0: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
2: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
0: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
1: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Celebrating life, feel good, be inspired, and truly appreciate God's blessings. Celebrating life, sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections, our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimlat on Sports Radio 918.
4: Hello, maganda umaga po sa inyo lahat. Sunday na naman at ito na naman po ang programang Celebrating Life. Today po is August 16, 2026. Kumusta po kayo? Alam ko medyo very challenging ang panahon. Marami pong baha elsewhere, marami sa iba't ibang mga lugar. Kaya ingat po tayo. Alam kong napakaraming mga challenges sa kapaligiran natin. Hopefully po ay nasa maayos kayong kalagayan. Sa mga kababayan po natin na talagang, nako, medyo talagang nakakapanghina, no, yung mga nangyaring aksidente sa landslide o kaya mga bahay na natabunan, mga iba't ibang aksidente, yung baha, nakakaawa naman talaga yung mga kababayan natin. So we are all praying for our mga kababayan. So ngayon po ay napaka-interesting, no, ng ating magiging topic, mga kaibigan. Tayo ay makaka-relate lahat dito, no? Dahil alam niyo naman tayo, lalo na yung mga kababaihan, yan. Wala naman tayong, hindi naman natin dinidiscriminate ang mga kababaihan, pero sinasabi talaga na ang mga babae po ay medyo maraming sinasabi kesa sa mga kalalakihan. Sabi ay nature daw yan. Yan. Siguro kaya maraming sinasabi ang babae kasi maraming dapat sabihin. No? Parang yun naman ang aking punto doon. So ang ganda ng topic, ako po nung napag-aralan natin to at narinig din sa ibang mga sharing, ay na-bless ako ng husto. Kasi we need to be reminded talaga, mga kapatid. And itong topic natin, very relatable. But let me remind you also na mamaya po ikalawang oras natin dito sa Celebrating Life, ay meron tayong bagong makakasama. No? Dahil ito ay pinakiusapan ko na makasama natin this morning ang isa sa pinakabago po nating kapamilya sa Sports Radio. Walang iba kundi si Matthew Pacheco. Siya po ang makakasama ninyo sa ikalawang oras natin sa ating reflection segment. Kaya mamaya abangan ninyo si Matthew. Yan, dahil meron lang tayong commitment, kaya po si Matthew muna ang inyong makakasama. So as I said before, no, napaka-relatable, no? Kasi ang ating topic for today ay taming the tongue. Yan, alam nyo, itong dila, no, o yung tongue ay napakaliit na bahagi ng ating katawan, pero very powerful, no, very powerful. Napaka isang word o isang sentence can make a difference, no? Maaring ito ay positive, that's good, no? Pero pag negative o kaya ay it make the difference, as I said, maaring ito ay makaapekto sa buhay ng kausap mo, sa buhay ng mga tao sa paligid mo, at lalo na rin sa buhay mo. Because yun na nga, as I said, tayo pong lahat ay kumbaga ay accountable sa lahat ng mga salitang ating sasabihin. Yan. Sabi nga, what has been said cannot be unsaid. Nasabi na, di ba? So ngayon po ang ating verse, mga kapatid, ay James 3:1-2. Yan, napaka, medyo mahaba siya, pero alam nyo, tiyagain nating basahin kasi napakaganda talaga. Pakitake note nyo po, James 3:1-12 ang ating pong teksto na babasahin ngayong umaga. Ito po dito sa ating verse ay nagtuturo yung Bible, no, that tongue is small yet powerful. Katulad ng sinabi ko, ano po, ito ay ikinumpara sa isang parang tunog, fire, na nag-umpisa sa maliit pero can damage a greater area or a greater spot or situation, di ba? Or a spark that can cause great damage. Kaya po yan ang gustong sabihin ngayon sa inyo ng ating mensahe this morning. And of course, ito po ay magbibigay tayo ng ilang mga guidance, no, on using restraint, speaking truth, and letting words build others up. Parang ano to eh, if you don't say anything good, sabi nga nila, shut up, no? Kasi o kaya bago tayo magsalita, talagang pakaisipin natin, ito ba ay makaka-offend o makakasakit. Kailan problema natin? Lahat po tayo, including ako rin yan, medyo struggle ko yan. Pag medyo emotional tayo o nagagalit tayo, talagang we say things na hindi natin talaga gustong sabihin, no? Kasi lang galit tayo. Kaya nga sinasabi po ng mga may edad o kaya yung lola ko dati, pag nagagalit ka, anak, huwag kang munang magsalita. Don't say anything kasi napagsisisihan mo in the long run. Kaya minsan, pag nagagalit ka, huwag ka nalang kumibo, take a walk, sabi nga, ano, or kaya, huwag ka munang kumibo and magdasal ka, magpray ka. Ako yun na po ang ginagawa. Ako rin po kasi ay madali mag-init ang ulo ko, no? Dati. Talagang kailangan ng self-control. And then, pag galit ako, either kakausapin mo yung co-worker mo or kasama mo sa bahay o kaya kapamilya mo, eh, talagang yung hindi na mainit ang ulo. Kasi pag emotional ka at galit ka, wala ka talagang sasabihing maganda. Talagang ito either for sure makakasakit talaga kasi magsasalita ka ng hindi magagandang pananalita. So let me read to you ito pong James 3:1-12. May kahabaan to, but let's kumbaga ipagbulay-bulayan natin ang bawat salita. Ano po, mga kapatid? So basahin ko na po. This is James 3:1-12. Not many of you should become teachers, my fellow believers, because you know that we who teach will be judged more strictly. We all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep their whole body in check. When we put bits into the mouths of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. Or take ships as an example. Although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder wherever the pilot wants to go. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boast. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, and is itself set on fire by hell. All kinds of animals, birds, reptiles, and sea creatures are being tamed and have been tamed by mankind. But no human being can tame the tongue. It is a restless evil full of deadly poison. With the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse human beings who have been made in God's likeness. Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. Can both fresh water and salt water flow from the same spring? My brothers and sisters, can a fig tree bear olives or a grapevine bear figs? Neither can a salt spring produce fresh water. Ang ganda po ng message, no? Na talagang ang pagsasalita, no? We should all be accountable to whatever we say. Lalo na po kami, yung trabaho namin, we are broadcasters, we are broadcast journalists. Kaya po, even sa social media, no, ay napaka-inam na talagang before we click, before we post, although hindi tang, no, pero yung mga content provider, kailangan talaga ay pakaisipin nila kung ano yung magiging dating nito sa mga makakarinig at makakapanood. Kasi talagang it will make the difference. Sabi nga po, James 3:1-12 is a powerful biblical passage about the immense, no? The word or the term is immense power of human speech. Ang author po nito ay si James, no? Siya po yung nagsulat nito. And ito po yung nagbibigay rin ng babala, the teachers face strict judgment, compares the tiny tongue to a horse bit, a ship's rudder, and a destructive fire, and argues that corrupt words contradict a pure heart. Alam nyo, ang pagtuturo. Na ako, karanasan ko rin po ito. No, dati, takot ako mag-share ng word. Kasi sabi ko, baka suriin ako na look at this girl o itong nagtuturo ng salita ng Diyos. No? Pero naisip ko lang na talagang it is a big responsibility. It is a big accountability. No? Dahil ang bawat sasabihin mo, lalo na po ito'y salita ng Diyos, tamang konteksto. Ano po? Pero ang sinasabi natin ngayong umaga, mga kaibigan, is talagang pakaingatan po natin ang bawat salita. Kasi ito ay may kinalaman sa ating pagkatao, sa relasyon natin, sa ating pamilya, sa mga katrabaho, sa mga kaklase, sa mga taong nakapaligid sa atin. Kasi naikwento nga sa akin isa kong kaibigan, ano? Sabi niya may kausap siya na doon sa kanyang lugar ngayon ay napakarami mga kainan, no? Eh siya out of, you know, wala namang intention makasakit. Naku, sabi niya ganyan, kaibigan, lalo kang tataba. So, that simple sentence, nakasakit siya. Sabi niya, ma'am, wag naman. Lalo na yung salitang lalo. Ibig sabihin, mataba na ako. Lalo pa. So, yung mga ganun ba na mga salita, no? Medyo, wala ka intention makasakit, pero nakakasakit yun, di ba? So, minsan hindi mo alam, dinala na nung tao yun hanggang matagal, nagdamdam na sa'yo, wala ka naman kaalam-alam. Naku po, ano ba naman yung nasabi ko? Kaya dapat ingat na ingat tayo. Minsan ako, napaka-guilty po ako dyan. Guilty ako dyan na talaga minsan nagbibiro. Kaya minsan hindi ho ako nakikipagbiroan sa hindi ako kilala. Kasi nga, pag hindi mo ako kilala, baka ma-misinterpret mo ko, no? Pero, dapat din, kahit kakilala mo pa, kahit kapatid mo, nanay mo, asawa mo, boyfriend mo, girlfriend mo, dapat maingat talaga. Very, very careful ka. Kasi hindi mo alam ang pinanggalingan, hindi mo alam kung anong ini-experience niya that particular time na kausap mo siya. Baka very sensitive siya that time, may nangyari sa kanya, hindi mo alam. Kaya talaga minsan nga, di ba, may sasabihin ka, i-rebuke mo, dapat dahan-dahan ka. Pero pag si Timmy Tapalis po ang nire-rebuke ko, eh okay lang ako dahil alam ko na iintindihan naman tayo, no? Yung mga ganun yung kakilala mo. Pero again and again, kailangan maingat talaga, no? Dahil ito'y pinagsisimulan ng maraming bagay-bagay. Now, let me continue. Ano po? Yung sinasabi nating accountability, no? Accountability for teachers. Sabi nga, no? Stricter judgment. Sabi ni James, no? Talagang nagbabala siya. Telling teachers or believers that not everyone should rush to be teachers because teachers use words to lead others and face a higher standard of accountability. Sino ba mga authority sa buhay natin? Mga magulang, o diba? Si ate at si kuya, yung mga tita, yung mga ninong, mga ninang. Ito yung mga authorities in our lives, no? Kaya ito mga tao na to, hindi lang yung mga teachers dito na nagtuturo sa Bible, but kailangan maingat na maingat tayo. Like sa mga bata, di ba? Minsan meron tayong mga moments na panag-aaral, hindi ka nag-aaral kasi ganito ka, ganyan-ganyan ka, eh bata yung kausap mo. Nagsabi ka sa kanya ng mga negative, hindi mo ba alam na itong batang to ay inabsorb niya yung mga negative things na sinabi mo? So, sa halip na i-build up mo yung bata, sa halip na i-encourage mo yung bata to study well, to motivate the kid, marami ka ng negative na sinabi, di ba? Sinabi mo, ikaw kasi B-O-B-O. So, you don't say that, no? Napaka-negative nun. O kaya, ikaw kasi ganito ka, ikaw kasi ganyan. Yung mga negative, wag hanggat maaari po, yung mga salitang lalabas sa bibig natin ay mga bagay that will build up others, that will motivate people, na kung saan itataas mo yung kanilang self-esteem, no? Na i-encourage mo sila. Kaya ito yung paalala dito na talaga yung accountability. And then of course, no, yung tinatawag nating universal stumbling. Everyone makes mistakes, but controlling what you say shows deep self-control. Ito po, ang talagang sinasabi dito is we should experience or we should practice self-control. Mahirap po yan, ano? Yung pagiging i-control mo yung sarili mo kung ano mga sasabihin. Kaya nga, when you are galit, when you are angry, ingat sa pagsasalita. Kaya, it's not always what you say, it's how you say it, no? Minsan may mga bagay na nagagalit ka. Pero, pag kinausap mo, dapat medyo mababa yung tono ng boses, O kaya piling-pili yung mga salita kasi lalo na kung medyo nakikita mo nang natatakot na sa'yo o kaya na tawag dito, na-i-intimidate na sa'yo yung tao. Medyo take it slow and then dahan-dahan, no, yung pagsasalita. Kasi alam natin minsan paggalit na tayo. Kaya nga sabi ko nga paggalit, huwag ka na muna magsalita. Huwag mo muna kausapin yung tao, huwag ka muna makipag-usap, take a walk, bumuntong hininga ka muna ng ilang beses, no? Deep breathing and then you pray, Lord, ingatan mo yung mga salitang sasabihin ko dahil ayoko magsalita ako ng pagsisisihan ko in the long run. Okay? So, dito nabanggit din po yung mga bagay na kung saan may analogy, no? Nagkaroon ng kumbaga comparison, no? Metaphors of power and size. Small bit, large horse, no? A tiny metal bit in a horse. Kayo ba ay pamilyar do sa nakaano sa kabayo, 'di ba? Na meron silang horse's mouth, no, na kung saan yun doon kinakabit kung saan mo gustong papuntahin yung kabayo, 'di ba? Yun yung nagko-control, no? So ikaw ang laki-laki ng kabayo, 'di ba? That's a big animal, pero you can control it sa pamamagitan niyan yung nakakabit na yun sa kanilang bibig o sa kanilang face, no? Tapos meron din dito yung small rudder, huge ship. Sa ship o sa mga barko o sa mga bangka, meron po itong rudder, no? A small steering blade directs a massive ship against strong winds. Ito naman ay nakokontrol kung saan pupunta yung barko o kung saan. Pero napakalaking barko nun, pero isang tao lang o may isang tao po na kumokontrol nun, no? Yun yung sinasabi natin dito na control, no? Na hindi, kung saan ito pupunta, kontrolado. Kumbaga, yung barko, pag malakas ang hangin, iiwas mo siya sa malaking hangin, aayusin mo siya, idedirekta mo siya. At kaya, nung napaka-small rudder na yon. And then, isa pang analogy, a blazing fire. The tongue is a spark that can set a whole, yung buong forest on fire, representing how gossip or harsh words ruin communities, no? Minsan, let's face it, mga kaibigan, no, na yung mga gossip, no, sinabi mo sa isang tao and then kumalat na, nagkaroon na ng iskandalo. Yung napakaliit na information na nanggaling sa'yo, and then kumalat na, sinira na yung pagkatao ng mga pinag-uusapan nyo. Kaya nga yung gossip, it's a no-no talaga. Ano po, lagi mong iisipin na what if ikaw yung pag-usapan ng ganun, di ba? Hindi mo naman yun gugustuhin. Kaya yun din po ay napakahalagang pakaisipin natin. Kasi sinasabi sa mga Christian o sa mga ganito, mga fellowship na pag may ganun, tumayo ka na lang para you put a stop to it. Huwag ka nang makipag-participate sa mga gossiping, sa mga chismis, dahil hindi po ito maganda. Dahil pag ikaw na ang pag-chismisan, gusto mo ba yon? Di ba? Ayaw mo na talagang pati mga personal na bagay sa'yo ay pag-uusapan ka sa mga kanto-kanto ng opisina o kaya sa buong lugar. Ayaw natin yun dahil ito po yung nakaka-apekto sa, lalo na sa social media, di ba? Iba ng klase ngayon, nakunan ka lang ng picture. And then, ipopost na, ayun na, nako, talagang napakalaking iskandalo na nun. Kaya po, pakaingatan natin yan. And untamable beast, sabi nga, human beings can tame wild animals, but no human can fully tame the tongue on their own. It is restless and full of poison. Kaya po, ingatan natin na kung saan yung pong pananalita natin, kung tingin natin ay hindi makakaganda sa tao yung sasabihin natin o kaya sinisiraan natin, naninira tayo ng tao, eh, hindi naman natin sigurado, wag na lang po natin gawin. Ano po? Self-control. Lagi nating iisipin, ito bang sasabihin ko ay makakabuti? Ito bang sasabihin ko ay totoo? Ito bang sasabihin ko ay dapat ko bang sabihin? Dapat may mga ganun tayong tanong para i-check and balance natin. I-evaluate muna natin even before we speak, even before we say something para yung magiging epekto nito sa tao, sa paligid natin ay hindi masama. No? Kumbaga, kailangan magiging encouraging tayo, kailangan ito ay mga bagay na kung ito man ay nalulungkot, makakapagpasaya tayo. Kung ito man ay broken, itong tao na to ay matutulungan nating maging maayos po ang kanyang kalagayan. Yan, hindi siya mas malulugmok pa. Kaya nga, di ba, ang dami-daming nagpapakamatay, ang daming nade-depress, ang daming nagsisuicide. Kasi nga po, mga kaibigan, ay napakahalaga ng bawat sasabihin natin. Minsan, maliit pa sa bata, sinabi mo yan, hindi mo alam hanggang paglaki niya, dala-dala niya yung sinabi mo yun na hindi maganda. At ito'y naka-apekto sa kanya. Hindi ito nakapag-boost sa kanyang moral, hindi ito nakapag-build up sa personality niya, kundi ito ay nagbigay sa kanya ng parang sobrang kahihiyan, nagkaroon siya ng self-pity, yung mga ganun. We don't realize that. Kaya nga po, mag-iingat tayo yung paninigaw natin, yung pagsinghal, ingatan po natin yan dahil hindi natin alam kung ano po ang magiging epekto nito sa mga taong nakapaligid sa atin. Okay? Re-remind ko lang po kayo sa ating ikalawang oras dito sa Celebrating Life ay makakasama po ninyo ang bago nating kapamilya dito po sa Sports Radio. Walang iba kundi si Matthew Pacheco. Okay, tuloy na po natin. Ano po? Sinasabi dito na yung hypocrisy. Diba nabanggit natin sa verse natin? The same mouth, the same tongue na nag-worship, na nag-glorify sa God is the same tongue and the same mouth na nagmumura sa kapwa, nagsasabi ng kung ano-ano na nakakasakit sa damdamin, nagsasabi ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. So parang, where is consistency there? Diba? Parang sasabihin mo na, ikaw ay pumupuri sa Diyos pero the same mouth ay gumagawa rin ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kaya sinasabi po rito, hypocrisy in worship. It is unnatural to use the same mouth to praise God and curse other people who are made in God's image. Kaya po, lagi nating iisipin yung mga bagay na gagawin natin, sasabihin natin, naiisipin natin na ito ba'y, is this glorifying God? No, isa ito, yung ating dila. Yan. Minsan marami tayong mga pinagsasasabi na hindi tayo accountable. No, sabi mo, naku, ba't ko ba sinabi yun? No? Saka ka lang magsisisi, pero the damage has been done. Diba? So, ayan. And then, nature's rule, a spring cannot produce both fresh and salty water, and a fig tree cannot yield olives. Your words reveal the true condition of your inner heart. Alam nyo ba, na kung ano po yung lumalabas sa bibig natin, ay yun po ang tunay na kondisyon ng ating puso. Ano yung nasa puso mo? Galit ba? Pero kung ang nasa puso mo ay pagmamahal, yan, of course, ang lalabas sa bibig mo ay mga positive, di ba? Kaya nga sabi ko nga, when you are angry, don't say anything. Bagamat minsan, pag galit ka, may mga pagkakataong kailangan sabihin mo dahil baka sumabog ka, no? Pero sinasabi natin dito ay self-control, no? Siguro maaaring kailangang i-release mo yung galit mo pero in a very diplomatic way. Kumbaga, nagagalit ako sa iyo, either pwede mo sabihin yun na hindi ka sumisigaw, hindi ka nagmumura, hindi ka nagsasabi ng mga bad words na like mura or saying yung mga hindi magaganda ba, yung mga, you know, ayoko nalang sabihin kasi nga hindi nga maganda eh. Nung mga salitang nakakayurak sa karangalan o sa pagkatao ng ng kausap mo o ng anak mo o ng asawa mo, di ba? Minsan pag nagagalit ka sa anak mo, napakaganito mo, napakatamad mo. Nako, iisipin niya, baka nga tamad siya, di ba? So, sabihin mo na lang na alam mo, dapat masipag ka, dapat ganito ka, dapat ganito ka. All positive para yun po yung kanyang ma-absorb, di ba? Yun sinasabi natin. So, sabi nga, power and danger of words. Sabi sa Proverbs 18:21, oh, take note, magaganda po ang mga sinasabi dito. Ah. Proverbs 18:21, sabi dito, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Ba, yun, no? Proverbs. Ang ibig sabihin nito, yung ating pananalita ay meron pong immense moral practical consequences, no? Teaching that words can build up, destroy, no? And speakers will live with the rest, with the results of what they say. Yan. Misan alam nyo, may mga bagay na misan sinabi natin, pinagsisihan natin. Kasi alam natin nakapanakit tayo. Although, sabi natin, magsosorry na lang ako. Alam mo, pasensya ka na. Kaninang sinabi ko yun, hindi ko yun sinasadya. I did not mean any words na sinabi ko. Sinabi ko lang yun, nagagalit ako. Pero, ang pero doon, nakapanakit ka na eh. Nasakta na siya. No, minsan, sabi nga, no, words that has been said cannot be unsaid. Kumbaga, yung mga nagawa mo cannot be undone. No? Kaya ingat-ingat lang po tayo. At dapat accountable tayo sa mga sinasabi natin. Minsan may epekto yun sa atin eh. No? Like kunwari, itong Pilipinas, no? Itong bayan natin, wala ng pag-asa to. Katulad nakikita natin, mga basura. O kaya puro baha. Mga baha, di ba? So, ang sinasabi natin dito is that wala nang pag-asa, huwag natin sabihin nyo, kasi may power of words eh, no? Baka nga talaga mawala na ng pag-asa. Dapat very, very positive tayo. Alright? So, yan po yung ilan sa mga gusto natin sabihin. Babalikan natin yan, yung power and danger of words. Babalik po kami dito pa rin sa Celebrating Life.
5: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Asahan niyo, papahandag natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iipin ko. Kung dati okay na, lalo na. Pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay kapatid.
8: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
9: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
10: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong tulong. Hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
8: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, si Res Jessica D., sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
11: On Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber.
12: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
3: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life. On Sports Radio 918.
4: Okay. So, balik-balik tayo. So, mga kaibigan, sana po nasa maayos kayong kalagayan. Kumusta na kayo? Sana maganda-ganda na po. Pero alam niyo, sabi nila, magtatagal daw tong ganito, yung habagat na laging pabugso-bugsong ulan. Kaya ingat-ingat po kung lalabas kayo. Try to make sure that you have your jacket. Katulad ngayon, ginawa na ginawa ko. Meron tayong sombrero o kaya meron tayong payong. Ingatan po natin magkasakit dahil mahal magkasakit. No? Ingat-ingat lang po. Dahil, alam nyo, health is wealth. Yan. Kaya pakaingatan natin, hindi lang ho physical health, pero pati mental health, ingatan natin yan. Alright? And part of mental health is that huwag tayo maging bahagi na may mga taong magiging anxious, magiging depressed, kasi sa mga sinabi natin, di ba? Ako po ay nagagalit ako, lalo na sa mga, minsan may mga siyempre may mga kasamahan ka na minsan nakaka-upset, no? Hindi ginagawa yung trabaho, pero naiintindihan naman natin sila. But yung sinasabi natin dito is we will just remind them. I-remind lang natin sila because we all need to be reminded. No? But we can do it in a very gentle way. Ayaw kong magsisisigaw, pero minsan din nawawalan ako ng, kumbaga, hindi ko rin ako control. Kaya humihingi rin tayo ng patawad at kumbaga, apology, no, sa mga taong minsan nasisigawan ko rin o nagsasalita ako na masakit. Pinagsisisihan ko po yung talagang I really pray to God, Lord, I'm sorry na kapag salita na naman ako na hindi maganda, bigyan niyo po ako ng puso na mapagpasensya, puso na talagang may self-control kasi ang hirap-hirap po talaga, sa totoo lang. Okay, so yan. And sa James 3:6, sabing ganyan, the tongue is small part of the body, but it makes great boasts. Consider what a great forest is set on fire by a small... Oh, yan. Yung nga sinasabi natin, ano yung maliit lang na apoy. Pero ang sinunog nito, buong forest. Yan yung sinasabi natin, ano? Nakala natin, eh, yun lang naman ang sinabi ko, eh. Wala namang, ang liit-liit lang naman. Oh, yun ang sinabi mo, pero hindi mo alam. Iba yung naging epekto dun sa kausap. Diba? James 1:26, sabi rito, if anyone thinks he is religious and does not bridle his tongue, bridle yung kokontrolin mo talaga, but deceives his heart, this person's religion is worthless. Walang kwento. Yun. So, isipin natin yan. Ngayon naman, bigyan natin ng pansin yung ano, mga kapatid, yung tatlong importanteng katotohanan, no? About the tongue. Yeah. Number one, the tongue, ang dila, no? Tongue sets the direction of our lives. Yan. Sabi dito, our tongue directs our lives and the lives of others, our spouse, our children, and our co-workers, and our nation. When somebody speaks a good word of direction to you, it changes your life. So, ito, yung ating pong pananalita. No? May tao kasing, ano yan? Anong tawag doon? Matabilang dila. Yung masakit magsalita, no? Kaya these are the people na ayaw mong kausap. Ayaw mo siyang kasama. Hindi ka enjoy sa kanya. Kaya ano nangyayari? Kaapektado ka, no? Yung buhay mo hindi masaya kasi nga iniiwasan ka dahil meron kang ang ugali na matabil. Alam niyo ba 'yung matabil 'yun? Yung masakit magsalita. No? Yung mga taong ganoon ay masasakit magsalita na pwedeng sabihin in a nice way, in a gentle way, pero siya talaga yung brutally frank. Ako, guilty ako dito minsan eh. Kasi ako, parang ang tingin ko, minsan may mga tao that you need to be brutally frank para talaga matuto. Pero mali yun eh. No? You can always say things in a gentle and diplomatic way para maintindihan din niya. Kung hindi man niya maintindihan, ipaintindi mo, instill in a gentle and diplomatic way. No, yun yung importante doon. Talagang even sa mga yung mga magulang sa anak, di ba? Minsan mga magulang iko-correct yung anak nila, pero kailangan gentle pa rin po kayo, no? Ang gagamitin yung mga salita that will build them up, that will encourage the children, that will motivate them to be better persons or motivate them to study well, no? Yun namang mga anak, ganun din, ano? Minsan, di ba? Pero na kung kanunasan, minsan nagsesermon ako sa mga pamangkin ko. Bigla ba naman akong sinabihan ng tiningnan ako, and then sabi sa akin, here we go again, sabi niya sa akin. Na-offend ako doon. Talagang sabi ko, halika rito, ano sinabi mo sa akin? Talagang, here we go again. Yung ganyan. It's a very simple sentence, no? Pero yung here we go again, it was very disrespectful. Kasi matanda ako eh, di ba? Siya'y bata. Hindi naman bata, high school. But nung medyo nagsasabi ako ng nagpapaalala ako, sabi sa akin, here we go again. Tapos yung mata niya nakaganon pa. Naku, inis na inis ako noon. Pinagalitan ko talaga siya. I think, hindi ko matanda, sinampal ko yata. Sabi, naintindihan niya ako doon. Alam mo kung ba't sinampal kita? Hindi ko gusto yung sinabi mo. Sabi ko, that was very disrespectful. You offended me. Kaya kasi hindi nila nare-realize yung sinasabi nila. Lalo na sa mga magulang, sa mga anak, huwag po kayo sasagot. Dahil misa lalo na pag matatanda na po ang magulang, iba na po pag matanda. Sabi nga, nung bata kayo, makulit kayo. Si mami, ang kulit-kulit. Diba yung ganun salita, masakit po yun marinig ng isang nanay o ng isang tatay na pag may sinasabi ka, sasabihin ng anak mo, ang kulit-kulit naman, masakit yun. Kaya po, pakaingatan nating maka-offend. Very sensitive na po ang may mga edad. I'm 64, alam ko yon. May edad na po ako. Kaya alam ko, pakaingatan nyo yon. So number one, the tongue sets the direction of our lives. Kaya nagkakaroon tuloy ng hindi pagkakaunawaan sa pamilya o kaya sa mga anak, sa mga co-workers na minsan nagkakatampuhan because of things that you say. Alright? And then the second one is the tongue reveals what's inside our heart. Yon. Kung ano yung nasa puso mo, yun ang mga lalabas sa bibig mo. No? The tongue is just a tool that the mind and heart uses. Totoo yun. That is why the tongue is so important as a battlefield because it's an indicator whether we are really being changed on the inside, in our hearts, and in our minds. It is the ultimate proving ground whether we are really winning the battle inside of us. Ano yan talaga, may internal battle tayo, no? Sasabihin ko ba to? Hindi ko ba to sasabihin? Talagang doon pa lang, no, sa mind and sa heart natin meron na pong battle. Arrogance, pride, boasting, fear, anger, bitterness, unbelief will somehow come out of your tongue. So kung ano yung nasa puso mo, makikita talaga. Even nga kahit sa hindi sa dila eh, sa mata. Makikita mo rin yan pag malungkot, pag may pinagdadaanan, malalaman mo yon sa mga salita. Kaya dapat sensitive po tayo, dapat mindful tayo. Okay? So that is second. Yung kanina po, the tongue sets the direction of our lives. Second, the tongue reveals what's inside our heart. And then, ang pangatlo at pinakahuli po, the tongue has the power of life and death. Naku, mabigat yun. If you guard your tongue, it will keep you from destroying yourself, your children, your spouse, and your nation. Alam niyo, may kwento ako. Minsan may isang babae, isa siyang estudyante, obese, medyo malaki siya. And then dahil super grabe na yung bashing na ginagawa sa kanya sa school, it take its toll on her. Parang sabi niya, magpapakamatay na lang ako, total wala naman nagmamahal sa akin, wala namang may gusto sa akin, lahat sila iniiwasan ako, ayaw ako sa party nila, hindi nila ako sinasali sa mga activities sila. And then naglalakad siya sa campus, this girl. And then, there's one gentleman, kaklase niya, lalaki, nasalubong siya. And then, you know what? Sinabi sa kanya, hi. Sabi niya, you know what? I like the color of your dress. Sabi sa kanya. What? Parang hindi siya makapaniwala. Really? You like the color of my... Yes. And by the way, I think, alisin mo na lang yung salamin mo because your eyes is so expressive. Puro positive, no? Puro positive yung narinig niya doon sa kausap niya. And then, in-invite pa siya sa birthday ng guy. By the way, I'll be having my party next month. Can you come and be my guest? So parang, nung grabe na yung anxiety niya, grabe na yung depression niya, gusto na niya magpakamatay, eto, biglang may pumuntang isang tao na hindi naman siya ka-close, puro positive ang sinabi sa kanya. I like the color of your dress. You have a very set of expressive eyes. And then, in-invite pa siya sa birthday. Alam nyo, hindi na niya tinuloy magpakamatay. No? Sabi niya, I found one, hindi, ano ba sabi niya? I found one person who valued me, who appreciated me, and nakita niya yung may maganda pala sa akin after all. Napakasimple lang po. Pero alam niya, hindi siya nagpakamatay. And then, after 20 years, yan, nagkaroon sila ng reunion. At ang una niyang hinanap, yung lalaki na yon. Sabi niya, you saved my life. Because that night that you saw me, I was thinking of committing a suicide. But because when you talked to me at sinabi mo yung mga positive na yon, hindi ko na naisip magpakamatay because I felt that somebody valued me. Somebody appreciated me. Di ba? Ganun ka-powerful yung mga sinasabi po natin sa mga tao. Sana ma-realize natin yun. That we are accountable. Wala kang kaalam-alam yung mga palang sinabi mo doon sa kaklase mo, eh magpapakamatay na siya. Wala kang alam, di ba? So minsan, di ba, marami kang, bakit ko ba nasabi yun? Dapat pala hindi ko nasabi yun. Masakit pala yun, no? Minsan hindi natin nare-realize yun. Kaya po, isipin natin yung katotohanan na to about the tongue. The tongue sets the direction of our lives. The tongue reveals what's inside our heart. And the last one, the tongue has the power of life and death. Ngayon, ikaw, di ba? Ikaw, worker ka, nagtatrabaho ka. And then you're trying to do your best. And then yun namang mga nakapaligid sa'yo, hindi ka malang i-appreciate. No? Ang laki pong bagay nung, alam mo, ang galing nung ginawa mo kanina. No? I like your program. Ang galing nung interview mo. Ang ganda nung ginawa mo. Ang galing-galing mong EP. Ang galing-galing mong writer. Ang galing-galing mong anchor. Kasi ganito, ganyan. Alam niyo, malaking bagay yun. Ha? Natatap ka, na-appreciate ka for who you are. For what you did. For what are you doing. Or misa sa mga mami. Dapat na-appreciate yun rin si mami. O yung sarap-sarap naman mami ng niluto mo. Grabe. Kaya marami talaga ako nakain. O kaya, dad, ang ganda naman ng damit mo ngayon. Dapat huwag ho nating pigilin na mag-appreciate tayo sa mga tao. Because it means a lot to them. Hindi natin alam na, sinabi natin yun, hindi natin alam na it made their day, no? Minsan may mga bagay na nasalubong mo lang. Uy, ang ganda naman ng buhok mo. Ang ganda naman ng kilay. Ang ganda naman ng shoes mo, Tim. Ang ganda naman ng kulay. Parang na-appreciate ka. Ang ganda na ng araw mo, di ba? Kaya dapat po pakaisipin natin ang mga bagay na sasabihin natin. Ngayon, ito naman yung susunod, mga kaibigan. Nalipaw, medyo marami-rami akong notes dito. Three simple practical questions for you and I whenever we open our mouth and use our tongue. Ayan. Bago po tayo magsalita, ano ba yung mga bagay na itatanong natin? Ayan. If we speak, if we talk to people, ano ba yung mga tatlong bagay na itatanong? Number one, is this the truth? Yan. Ito bang sasabihin ko totoo? Ito bang sasabihin ko ay sigurado ako na hindi ito fake news? O kaya fake news? O kaya sigurado ba ako? Diba? Napaka-importante po. Alam naman nyo ang kaimportantehan o kahalagahan ng truthfulness, no? When you are a Christian, pinaka-importante po ang katotohanan. We always worship God in truth and in spirit. So, kailangan what we speak, what we say is katotohanan. Hindi dapat tayo nagsisinungaling. Alam niyo naman kung sino yung hari ng mga kasinungalingan, di ba? Number two, ano pa yung sasabihin mo? Is this appropriate? Ito ba ay tama? Ito ba sasabihin ko sa kanya ay tama? Ako ba yung tamang tao na magsasabi sa kanya nito? Ako ba yung, ito bang pagsasalita ko o yung sasabihin ko sa kanya, how I say it? Ano ba yung tono ng dapat kong pagsabi sa kanya? Dapat kinoconsider lahat natin to because we don't know for sure kung ano ang magiging epekto nito sa mga tao, sa anak natin, sa kaibigan natin, sa churchmate natin. Kasi kuminsan, may mga bagay na gusto nating i-rebuke, no? Pero ang pinaka concern mo is, how will I rebuke this person na hindi siya ma-offend? Paano ko to sasabihin sa kanya na hindi siya, kunwari may kaibigan ka. Sorry po for the sample, maaga pa naman ano. May kaibigan ka na may masama siyang ugali. Na talaga marami na nagpi-feedback sa'yo. Paano mo yung sasabihin sa kanya? Yung number one kanina, no? Is this the truth? Totoo ba yun? Eh, alam mo namang medyo may katotohanan. Dahil kaibigan mo nga, alam mo eh. Pero alam mo rin na kailangan, yung pangalawang tanong, is this appropriate? Alam mo na kailangan mo sabihin. He needs to hear this. He needs to know this. Na kailangan na sabihin ko sa kanya na meron siyang hindi magandang ugali. Ito ba ay makakasama sa kanya? Ang sagot ko, hindi. Makakabuti ito sa kanya kasi malalaman niya kung ano yung feedback ng mga nakapaligid sa kanya, ng pamilya niya, ng mga kasamahan niya sa trabaho, ng kaibigan niya. Kasi kung hindi mo i-call out yung attention niya, sabi nga, open rebuke is better than hidden love. Diba? Kaya lang, ito, tangang pinag-uusapan, paano natin ito sasabihin sa kanya? Pero yung tanong na, is this appropriate? Yes, kailangan malaman niya. In that particular aspect, no? Third, ano ba itatanong mo? Is this encouraging or strengthening others? Yun ang pinaka-importante. Ito bang sasabihin ko ay makakapag-encourage, makakapag-motivate, makakapag-build up sa kanya? Ito ba ay makakabuti sa kanya mentally, physically as a person? No? Laging ganun ang itatanong natin kasi very important itong tatlong katanungan na to. Is this the truth? Is this appropriate? And is this encouraging or strengthening others? Yan po yung mga itatanong natin. Maraming bagay na hindi madaling sabihin sa tao. Things na kapintasan niya. Things na kailangang mga bad news, no, na sasabihin mo sa kanya. Kailangan din in a way, ako ba dapat ang magsabi nito? Dapat yata, hindi ako to. Or dapat kaya sulatan ko na lang kaysa sabihin ko, mahirap eh. Kasi ayaw, you cannot afford to see yung kanya magiging response or how that person will react. Diba? Napakahirap po. Ito para sa akin gift yan eh, yung pakikipag-usap sa tao. When you talk to people, may tao po kasing ang ganda-ganda niyang mag-present na mga information o makipag-usap. Yung choice of words, magaling siya doon. May mga tao namang they mean well, no, pero ang pagsasalita nila, the way they speak, yung tono, at saka yung choice of words, mali. Kaya minsan, pakaiingatan din natin eh. Minsan pareho lang kami na sinasabi pero na-appreciate yung isa kasi ang tono, dahan-dahan, very mild, puno ng pagmamahal. Diba? We can rebuke somebody, pero pag-rebuke natin sa kanya, dapat with love and gentleness. Diba? Yun yung importance doon. So, ngayong umaga, ano ba yung gusto nating ipatawid po sa inyong lahat? Na ang gusto natin, the things that we say, the things na nanggagaling sa ating bibig o sa yung mouth o kaya sa yung dila, pakaingatan natin, matabil. Ang dila po masyadong ano yan eh. Matalim, yun ang word. No? Matalim ang dila, nakakasugat. Nakakasakit. Yan. Ayaw natin ang ganun, di ba? Gusto natin dila o mouth is somebody or something that will encourage people, that will build up. Pipintasan mo siya, pero ang dating sa kanya, binibuild up mo siya. Anong tawag doon? Constructive criticism. No? Pinipintasan kita, pero ang dating sa'yo, may concern ka lang sa akin. Concern ka sa akin, gusto mo ako ma-improve. Gusto mo ako umunlad as a worker, as a person, di ba? Dahil hindi naman lahat ng sasabi, ayaw ko naman ng ano, kaibigan na puro sugar coating, no? Yung puro magaganda, pero hindi naman totoo yun, eh, di ba? Kaya nga, is this the truth? Di ba? Pag sinabi sa'yo, maganda po, bagay ba sa akin itong damit ko? Ay, hindi naman bagay. Oo, ganda-ganda nga sa'yo, eh, bagay. Eh, hindi naman totoo. O, tama ba yun? Mali rin yun. Kasi, ibig sabihin, nagsisinungaling ka sa kanya. Pwede mo naman sabihin na, bagay ba itong damit? Alam mo, palagay ko, mas maganda kung ang kulay is black, tapos medyo mahaba ng konti, without directly saying, hindi bagay sa'yo yan. Diba? May ganun eh. O kaya, bagay ba itong buhok ko? Eh, hindi naman. Diba? I think mas bagay sa'yo yung ano, yung mas gusto ko yung mahaba kaysa sa maigsi. Yan. Hindi mo naman sasabihin, hindi, pangit. Hindi mo naman sasabihin ganun, diba? Yung mga ganun, dapat diplomatic way lagi. Okay? So, meron po akong tatlong verses na iiwanan sa inyo before I go. Okay, tinignan lang ako ng magandang tingin. Okay, sige po. So, unahin natin, Proverbs 15:1. Yan, tandaan natin to ha. A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Yan. So, anong ibig sabihin nun? Gentleness. Let's be gentle, no? Whatever we say to people, whatever, hindi, yung bang, alam mo yung kunwari may asawa ka, and then may mga ginagawa siya na napalpak. O kaya yung ginagawa niya, salit na magawa na sira. Sasabihin mo ba na, eh kasi dapat hindi mo nilang kasi ginawa yan eh. Dapat kasi ganyan. Hindi, di ba? Ay, nasira. Oo nga, hindi bale. Bili na lang tayo or kaya pagawa, tumawag na lang tayo ng marunong gumawa para at least magamit pa natin.

make him feel na hindi naman ako ganun ka bad person, o hindi naman ako ganun na hindi ako marunong, kundi yung parents ko, yung pamilya ko is very much willing to help me rise from this adversity, di ba? Yung mga ganun na encouraging or building up others, no? Okay, that's one. Ano? Proverbs 15:1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Kaya, yung anak mo, hindi siya magre-rebelde. O yung asawa mo, nasira niya yun, hindi niya sabi, hindi mo sasabihin na lahat ng kapalpakan niya, dapat walang negative, no? Mahirap po itong sinasabi ko, alam ko, it's very, kaya nga sabi ko, very important ang self-control. Anything that we say, pakaisipin muna natin, ingatan natin. Okay, two, Proverbs 15:4. Yan, magkakasunod lang yan eh. The soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit. Same, no? Ang isang tao po na medyo mababa ang kanyang, anong tawag doon? Esteem. Yan. Medyo low ang kanyang self-esteem. O kaya mababa ang kanyang moral. Dapat pakaingatan natin yan na magsalita sa kanila. Kasi yung bagay na hindi nakakasakit sa'yo, huwag mong isipin na hindi rin makakasakit sa ibang tao. Don't compare yourself to others. Na, ako nga okay lang sa akin eh, sa'yo yun. Eh, iba siya eh. Iba si Pedro, iba si Maria. Iba, magkakaiba tayo. Don't compare yourself to others. Kung hindi masakit sa'yo, maaaring masakit sa kanya. O masakit sa'yo, hindi naman masakit sa kanya. Kaya don't expect anything sa mga tao. Wag nating isipin, kaya ko, kaya niya rin. Iba-iba ho tayo ng weaknesses, iba-iba rin tayo ng mga strength. Kaya pakaingatan natin na tayo ay magkaroon ng, kumbaga eh, nakadapa na, sisipain mo pa, tatadyakan mo pa. Kailangan andun ka to lift up the spirit. Okay? And then the last one, Ephesians 4:29. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Alam nyo, when it comes to, especially yung mga kabataan po ngayon, ano, iba po sila ngayon. Iba nung araw yung mga kabataan na talagang they see parents as talagang authority. Ngayon, minsan po, ang nangyayari, ang parents nakikinig o sumusunod sa mga anak nila. Dahil minsan sabi nila, kasi baka magrebelde eh. Kasi baka lumayas, di ba? Kaya ingat na ingat din yung mga magulang ngayon dahil iba nga. Kaya dapat napakaingat, nag-iingat na. Pero ang napaka-unfair, ang mga anak ngayon, ibang klase rin. Not all, ha? Hindi naman lahat. Kaya lang, based on my observation, minsan may mga anak na parang ang kausap, hindi magulang. No? Para bang ang kausap lang barkada, na ang pagsasalita nila, hindi sila nagbabother na magpakita ng a little respect, no, when it comes to talking with their parents or with their ate or with their kuya. Parang nakakalungkot lang, parang wala na yun ngayon eh. Hindi na ganun ka, hindi lahat ah, hindi ko nila lahat. Don't make, kumbaga wag nyo po ako ma-misinterpret. Pero most mga kabataan ngayon, parang hindi na sila ganun ka-sensitive, no? When it comes to talking with the elders, with their lolo, with their lola, minsan kulang na yung po at opo, napaka-importante po nun sa ating mga Pilipino, kailangan nandyan pa rin yung pagsasabi ng po at opo, alright? So, ngayong umaga po sa unang oras ng ating Celebrating Life, sana po ay nakapagtawid tayo na talagang napakahalaga po that we tame our tongue. No? Ingatan natin yan kasi talagang ito po ay napakahalaga sa paligid natin, sa relasyon natin, sa ating kapwa. At saka po yung mga sasabihin natin, we are accountable to that at meron po mga consequences. Yung maaring nakasakit ka, lahat ng sakit na yun, babalik sa'yo yun. Kung nakasakit ka na ng kapwa mo, babalik sa'yo yun. Yung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gagawin sa kapwa. Yung ayaw mong sabihin sa'yo, huwag mong sasabihin sa kapwa mo. Yun lang po yung gusto natin sabihin dito, taming the tongue. Okay? So mga kaibigan, yan po ang ating topic sa Celebrating Life ngayong araw na ito, August 16, 2026. Mamaya po sa ikalawang oras natin, makakasama ninyo si Matthew

0: Pacheco para po sa ating reflection segment. Sa ngalan po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sports Radio, of course Radyo Magazine at ang 104.3 FM, maraming salamat po sa inyong lahat hanggang sa susunod na Sunday. Pero hindi pa tayo tapos, meron pa tayong ikalawang oras mamaya po kasama ninyo si Matthew Pacheco. Maraming salamat muli, magandang umaga po sa inyong lahat.
1: The Word of God and Life Learnings, a better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life on Sports Radio 918.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, 7:58 na umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. 22 katao ang iniulat na nasawi dahil sa Bagyong Luis at Maymay at ang pinalakas na habagat. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, na itala mga nasawi sa Benguet, La Union, Rizal at Batangas. Samantala, 3 iba pa ang nawawala. Aabot sa 4.8 milyong individual ang naapektuhan ng kalamidad. Dagdag ng NDRRMC, umabot sa 3.3 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura. Umabot naman sa 689.7 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Namigay ng pamahalaan ng higit sa 592.5 million pesos na tulong sa mga biktima ng mga bagyo at habagat. 21 milyon pisong halaga ng smuggled cigarettes nasabat ng Sipalay o nasabat sa Sipalay. 7 individual arestado. Narito ang ulat ni Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Naharang ng mga otoridad ang tinatayang 21 milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes sa karagatan ng Sipalay City, Negros Occidental kahapon. 7 individual ang arestado sa operasyong pinagunahan ng PNP Maritime Group kasama ang iba pang pulis at Philippine Coast Guard units sa Negros Island Region. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., nasa 525 master cases o 26,250 rims na sigarilyo ang nasamsam mula sa isang motorized bangka na may markang Amor Pati. Kasama rin kinumpiska ang motorized bangka na ginamit sa pag-atid ng mga sigarilyo. Kaugnay ito, maharap ang mga suspect na mga kaso sa ilalim ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, Customs Modernization and Tariff Act at Graphic Health Warnings Law. Para sa Bago Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mahigit 1.6 milyong pisong hospital bill ng isang pamilya sa Las Piñas City na sagot na sa ilalim ng zero balance billing ng Department of Health. May ulat si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inalalakas ng Department of Finance o DOF ang sistema ng pangongolekta at pagtataya ng buwis sa real property sa bansa pamamagitan ng pagpapahusay ng mga digital systems para sa mga lokal na pamahalaan. Sa isinagawang workshop ng Bureau of Local Government Finance sa Cebu, hinikayat ni Finance Secretary Frederick Go ang mga local assessor, treasurer at iba pang kawani na magbigay ng rekomendasyon sa Real Property Information System o RPIS, Computer-Aided Mass Appraisal o KAMA at LGU Integrated Financial Tool o LIF. Layunin itong matiyak na handa ang mga sistema na ito bago ipatupad sa buong bansa. Binigyang diin dinigo na ang Real Property Valuation and Assessment Reform Act o RPVARA ay hindi naglalayong magtaas ng buwis, bagkus magtatag ng iisang patas, makatotohanan at tumpak na batayan ng market value ng mga ari-arian sa buong Pilipinas. Tiniyak ng DOF na magpapatuloy ang pagpapatupad ng RPVARA sa tamang panahon habang ang mga sistemang RPs, kama at lift ay inaasahang magiging mahalagang suporta